tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo le la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di strategy-ing. Wa sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba Kreste ka street ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana etse lenaneo la thapelo. Go tloga ka 3 fihlela ka 4. Ke tsona di strategy.

masuka ka sarututa ka uri man 92.8 uri kela hantla 104.3

ba wena iringe ha u hlapa madiba u ya nyolowe wane ha u ka the wa ka etsala mekale mehlolo batho ba bona di yepepe mukwena emotona wa ha nkopane ya mathunya ke tegele bo ejwa lo magana modimo wa ka tsentsengang adimile phetsemelo yana entsenyetswa bua lo dingkontsa ka yana yantsengang adimile re ke nne ke solo phanye mautu wa ka uri mampa ya ka ya libi aena ka nke o li ya mohau ele nyona isopo atla ifu ke e ga sitana le go ya rotisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tsetsa maisanga ena tsebeletso o the wa u di modimo we ya tlase maoto ga ro ba sebeletsi bohle ka u fwela ba hantatai ga go tlo lokele go etswa yena gaitsedi ya ka laela e mapone ya o ngile nga monnate ngwana wa batho go tloa go renga tsane tsa bo borrubong ri ke la hantle ho renga tsane tsa bo le shume le metso e mmedi bo siu bo bohulu ha ta di harolla bo seka na go nga tsane tsa bo chechella kwana ya santsa bo ka di khomo ka go sepala ngwansa ha o lapeng mo ditsong le hona teng mo sebetsing wa ho ka o fapa kana o kentse headset ya hao le bitso la ka ke thapelo ke ngwana wa ha bulane mshimano wa kamono ka kwadinga ha sori ke botleng a tla sala balala le tlatsa stadium when out ready tsa ka re ke kwadinga Highlanders stadium antle tlatsa thaba le pantso la thaba ye sepono mpe ha bo matswalwa mutinga ke buswa nga bualo ke makana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa swudi swudi sona ke sa tefelo kefelo ke wa matsuso tlasa lihlo le ntshotsho le bo etelele pele ba mokana taelo matsuso ha e le morena gobane theko ena ke morena wa thaba mototlaeditsie la boraro ke le bofela rona basotho ka wona gotso pula nala ke la bone la bone ke la la le shume le metso e meraro kgwedi yona ke ya borrobedi selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng go nnete re kotsometse hantle odima matsatsi a magolo a mabedi mashume a mabedi ka metso e mehlano ke bopaki bwa go itsaletse fela matsatsi ane a lekgolo le mashume a mane a tinyane beke yona e batlanyetsofala ke ya mashume a mararo ka metso e tsheletseng ha thuto ya letsatsi lena e le ya sekete magolo a robonga mashume a robonga ka metso e robileng a monna o le mong 1900

0: Mama, ena non le monate le bitsitsweng a selemela. Morning drive show. Le mo ifo ona ke wa bana ba gwale. Go ya tseba go thapelwa ke lelomolo. Ka go le nane o le. Ona metsotsweng yona ena ye roberi ga ne ile mo kokotlo go renga ya rona ya boraro. Go di ma PC F mama. Sepetsa teng le dikonopo tsa teng a di nepaetse letsatsing la kajeno e nngwe le nngwe ke a e bona gore e nepaetse letsatsing la kajeno nomoro tsa rona tsa mohala +266 599 56 e ka sitena le 212 1 9956 gore ma PCF ama yalo khotla la gasola hantatai botho wa hantle afane le sotho hotel and casino hai ba haleo ya ke tle ke etse thapelo ka le bitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ka le bitso la ntate le la mora le la moya o halalelang rabitsa huena rabo sa feeling alpha le omega qalo le qetello wena tshabisa letsatsi lesunga ya letsatsi ntati re tla huena ka difahlo tse inameng e ka ba di inametseng yana sna tla sa le godimo ke ka le ba ka fela la o bane ditletse ka mosito re tshaba o ka tadimanya difahlo tsa bona le se fahlo sa hao Obane ha hona le ya le mong ya ka phemanga bo hale bo katlanga bo molibile wena alpha lo omega qalo le qetello wena tshabisa letsatsi ntate re qela tsela ho mesunga ya letsatsi ntate re tla re qhubela wena re tla re qetelle le wena o tlo o dule bua malemeng a rona etle ke tse re tlanga ho di bua ka maleme a rona etle ke betse haisang iska batse heletsang wena ra bo sa feeling alpha lo omega qalo le qetello wena tshabisa letsatsi ke bona moifo wa bana ba gwale banna le basadi bontate moholo e ka sitana le bonggono ba hlangkana le ba ruetsana bana ba masia e ka sitana le ba fuma bitleng snatla sa le ho di mo re ba beya ka pele ho bona melo wa maoto a hao ba itse ka hore le ka hore snatla sa le ho di mo o ba sireletse di submarine ke tsena snatla sa le hodimo batho ba e jang ka tsebe ke bana bana ba hantata e snatla sa le hodimo ba ratile batho le tsiba ena tshebeletso ba etse ka hore le ka hore snatla sa le hodimo e ke ho e ala maditsuyo nyana tsa yona tsena tsohle ke dikopabelo tla sa le bitso le matla la mogana wa gona Jesu Kriste ena a ile a shwa a re hatela lefu me re siela bophelo bo sa feleng ha o dumela ngwaneso Ere amen. Nomoro tsaka tsa mohala, nomoro tsa rona tsa mohala kwa no PCFM 6200 9956 6200 9956 re ja ka letsoho re futswela ka lebese. Ori ma PCFM ya le go tlala gasola hantatai go thewa hantle a vane lesotho hotel and casino a ona letho le o ke tla iphumela ke ikentselona yo re fela nna le wena re pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino ona e le wa di feel o monate e bile ya thabisa o monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o bosotse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena o ya loya abo papa ke party e ba mayena o ya loya o di ma PCFM o monate e bile ya thabisa o monate ke thabo fela
1: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Awis rorisang. Awis rorisang.

0: famule wala ko tsama ko ti
1: o monnate e bile o ya thabisa ho monnate ke thabo fela ya sa thabanyena o bo

0: Sebaga o morena.
1: Sebaga o morena.
0: Magic.
1: Ba intlela sepapana mahetleng a bona. Ba tle ba shwela dikano tseo ba leng ho tsona. Sebaga o morena.
0: Sebaga o morena, Magic a pele a tshweu.
1: Amen, ba jolaka.
0: Morena Modimo wa matshediso a lekgang ya lekgotso wa ba banle le bantlo ya gao mme wa ka.
1: Ka o tshwarasela le wena mofeno.
0: Amen, ngwanese. O seke wa kgetha go hana go eletswa kotsi tse dingwe o diphonywa ka go dumela go eletswa. Bascom Maswabi e ditse kwa dinge fela in Christ a ntatemolo tsa u re ba gao morena masale
2: ebile e re itsa go nna ke tla go araba ke bontse golo le tse patileng. Re ba gao morena.
0: Re ba gao morena masale.
2: Amen ga tola.
0: Morena Modimo wa matshediso a lekgang ya lekgotso wa ba balele le bantlo ya gao ntate.
2: Ka o tshwana le wena go bejela ntate.
0: Amen ngwaneso. Ke tla o tlotlisa o go morena gobane o nsireleditse. Re ba gao morena ngwana ditsela a le kwadile. Re ba gao morena.
3: Sebagao morena ntate.
0: Benji.
3: Ere Modimo wa maatla, Modimo wa kgotso, Modimo wa go loka. Re ao leboa primane boseng ga letsatsi Modimo wa maatla. Sebagao morena ntate.
0: Re ba gao morena Benji Benji.
3: A stadiame re ya ntate.
0: Amen mme wa ka. Mamelang a mantswe a matle a binwang ka sebakeng. Na ha se amanyoloi a haileng ka kganyeng re ba ha o morena kwatsaneng a le kwatsaneng re ba ha o morena
4: se ba ha o morena
0: go a fatla
4: ya makgwa go tla ntse ba kana kana se ba tsaka ba ha o morena
0: re ba ha o morena go a fatla Morena Modimo wa matshediso a lekgang ya lekgotso wa ba balele le bantlo ya gao nkgono wa ka. Amen. Tsamai. Fola nna. Fola nneso. E ka ga gao monate ke. Re ba gao morena.
5: Re ba gao morena.
0: Morena Masisi.
5: Ditsetsi le masomoyang ga kimelwa hampe. Ga ke na ye mong lefatsheng ya ka nkutlwelang bofoko ya ka ntokololang bodimeng ga e se wena jeso maaka le tsheletse ya ka kamesa ba gao morena
0: re ba gao morena morena Masisi
5: ka pontsho ngwaneso
0: amen ngwaneso e be mme mmakogisang o kae ke bone ba tla ba lelekisana kapa ke ena mo re ba gao morena
6: re ba gao morena ngwaneso
0: le mmaogisang
6: seleng moo ke tsamayang polatlhaga ba ba ngata empa nna yang tsamaisang ke jeso ke monga tsela re ba gao morena
0: re ba gao morena mme mmarorisang a mokatse
6: a thote ngwaneso
0: amen e tle nna ke a ke ba bone go batla ba lelekisa

0: morena lempe lempe le hole mohaunga letsebunga ya Jesu Kriste morena moloki wa rona go yena e beganya ntate moeketse a le ha ntate molo matala ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: ngwanetso
1: bona le modimo le godimo o di tedi tshepishong tsa ha e di phetha hatsa ke ne a le sima go ma motlong mo na le nkoto
0: amen e to po folo
1: amen ne
0: tangi na e ba ha o morena thuso ya rona etswa ho morena ya entsinga le ho dimole le fatsi a o tsile Facebook a le ho bitswana re ba ha ho morena
2: ba ho morena mkhanga mkhanga
0: se abata
2: ngure di tsi a di so a pizza are ke tloela go tla ka mo ha go ha ka sa ntse ke tlo ke tsa mo pele ba ga ba ha mo ka na mo ka
0: re ba ha mo rena se ya bata ntate mo lo boso
2: amen mo ka mo ka
0: amen e se ne so ka pese ka matla wena ka sebele ntlhulele sebe ka mehla maleti a le fokoti re ba ha o morena
3: ba ha o morena
0: ngwane
3: ba ha wa ntse ba ha wa ntse ba ntse ntse nga tla tla ho tadi o se ka se la meri
0: tangi a o se ne we ba ha o morena ka o fela morena o re thuse re fumane mahlonolo morena nkwane a le go bitswana Facebook

0: bahaw mo rin.
1: Sa bahaw mo pag-anawa.
0: Mahaysan.
1: Mukhang mag-anawa. Pag-anawa mo, bahaw mo rin ito sa pipitin. Bahaw mo rin.
0: Pare, bahaw mo rin na mahaysan eh. Huwag mo ang mananali mo siya niyan.
1: Kama mo na ni Wanis.
0: Amen, Wanis. Mo rin na mo rin mamansiri sa lakanya lakotso ababalele bantuyaha.

0: ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: o hlatisitsweng tsa ona
1: ya nna le fatshe lo se le ba bulele ya tsantsi ha di nela nga kholo le go tsa go tsela ya sa tsela mo tsa go di tsore tsa tsama tsa tsela ba ha o morena
0: ba ha o morena o hlatisitsweng tsa ona ka sehlo
1: ke ka khona
0: amen ngwaneso

0: ba hawmo red
1: ba hawmo nanta ke
0: nempo
1: ba sa khatalo mi sa tsena le mo bana re ka kotlo ka no go le lo tla ha ba hawmo re nanta ke
0: ba hawmo re na nempo ma khem
1: amen nanta ke
0: amen me wa ka radio e bititse jwalo pc ya fama lena na le bititse jwalo selemela a radio presenter e bitswa jwalo bulldozer bule bule re ba ha mo rena
1: ka ba ha mo ka tsaka ke
0: ngwanis
1: wa nka lo sa hun tikane ke sonya ha ke ya phila ka ba ha mo re
0: ngoma tshepo
1: kwa la ba tanga ke ane
0: thank you sa nkhono wa ka

0: Rebaha o Morena.
1: Rebaha o Morena.
0: Morena a Masisi.
1: Jesu ke thuso le thebe go ba kgetha bohle ba hao. Ke mo tshepeng o matla ohle. O molemo mme le re kola ha mosola ka o sa feleng. Rebaha o Morena.
0: Rebaha o Morena, Morena a Masisi.
1: Ka pontsho ngwaneso.
0: Amen, ngwaneso. Tsietsinga tsa letswalo ke bitsa ho wena o mamele thapelo o nkutlwe Morena. Re ba ha o Morena magoba a le laebrane. Re ba ha o Morena.
2: Re ba ha o Morena.
0: Me Alice.
2: Mo kamedi ya rena o tsuba seo re se hlokang. Ke me Alice makoma motlong ko
0: Amen, little powerful.
2: Amen.

0: mahau wa mogana wa gona Jesu Kristi le rato la modimo ntate kopano le matshidiso a moya o halalelang mahau ona o re boloke bohle o fihlela Jesu Kristi a khutla go tlalata kereke ya hae e ka lefatshe lohle amen ke nne a le sima go ma motlong ke mo na leng kotong
1: amen e tlo phoofolo ka mono ka leng kotong mogana modimo wa matshediso leganyala kgotso a o etsetse ka gore le ka gore o botlhokwa molemong wa moifo wa bana ba gwale ka sitana le go basotho ka kakaretso wa dipelo nneso tshebeletso ya re ba gao morena e fela gona mona go senga wa letsatsi la labone a go boela re kopane le wena letsatsing ya labosane ga mogana modimo a rata.

tsena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yo re fumananga bukenya ya tshenolo gaolo ke mashume a mabedi temana ke le shume emetso emehlano bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenya ya bophelo bantu dielwa sebupinga sa mollo la bone letsatsing le la bone lala leshome le motso o le monga kgwedi yona ke ya borrobedi phato selemo ke sa ke tsepedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng bonnete re ditse hantle hodima matsatsi a magolo a mabedi mashume a mabedi ka metso e mehlano 225 paki wa go setse fela matsatsi yane a le kgolo le mashume a mane a thenyane beke yona ke ya mashume a mararo ka metso e tsheletseng ha e ba ho setse letho ka nako ena ya selemo hlokomela setle se ke sa o tabola setle se ke sa o petsola setle se ke sa o pshatla Tinyane thuto ya letsatsi lena ke ya sekete magolo a robong mashume a robong metso yona e robile monno o le mong 1999 e sale ke fihlile hantatai ke sebeletsa PC ya fam ke ile ka re ha re fihla diketeng tse pedi Jodada Jodada we Ya re tseditseng a thapelo go kopanya le modimo Jolo ka ha ile thapelo seno tlolo sa le hudimo Thapelo bulibuli bulane Ka etsa thapelo ye monnate ka etella ka bua dipuo tse monnate tsa manyolo ile batho Wodi mapisi ya fama, karefela, wodi mapisi ya fama.

0: with me, boy.
1: Let.
0: How push the loop, Paul?
1: I
0: will struggle as well, my lad.
1: Let. Let.
0: You know, I told you.
1: What's about?
0: Ke
1: shebile titjhere e nngwe mona mmetemo. Ke re na banna bana ba sekolo ba ithute ba. Ke shebile mmetemo mona. O ka pela bana ba sekolo. Ke re na banna bana ba sekolo ba ithute ba. Ga e le matitšhere a morago tsena banna a ke re ke a ipotsa
0: ka mosebisi a re ka nnete batsadi bana ba tla sekolong a se na buka ke pentšhele ene e phala fela
1: O ya jang sekolong
0: bana. O so ka ipotse.
1: Ebile o ya thabisa. Ke thabo fe.
0: Ke tsela le reng ha le ke tla o bine le ra ho mana ke go le go tla pelo.
1: Oh.
0: O tla ima me di sentle ka nna ke nna le ntse ke se bile nga e kopa.
1: Ho mana.
0: ke ntle nago ha go lobala ha o solo ya ta motho ha o ha o mosedi
1: Le batlisise hantle ka bafu ba lona.

0: Omonate.
1: Ibile wa thabisa.
0: Omonate.
1: Ke thabo fela mmaneso.
0: Mmaneso.
1: Wa ntaela morena.
0: Mm.
1: Morena thabi wa le batho ba Afrika. O re ke bolele e molemo ngwa le batho ba Afrika ha mo le di samarin. O re ka shonta ha sena sala le shumele motse tsheletseng. Harampa ya motshiare e leng ka hora ya leshumele metsemmedi e molemo a ba le mane kwa labata ha nkgono wa maeba a magago taba eno e bolela gore ka hora ya leshumele metsemmedi morena o a qala le setšhaba sa hae a di 16 e le sonta sena se re tlang se lebile go pano e tenya le batlwala ba fukeng mane kwa labata ha nkgono wa maebana a magago a 12 o'clock morena wa qala le setšhaba sa hae
0: e butse kwa pano eo
1: kwa pano eno e butse
0: thank you ngwaneso
1: Amen nneso.
0: Tangi nna ke thamae ya kopana sunta sona sena ho renya le shumele metso emedi kwa labata. Mane ha ngkhono wa maeba mararo.

le metso ye meraro ka di 13 kgwedi ena e tlang dikolo di a bulwa. Ka la 10 le metso ye meraro ka di 13 kgwedi ena e tlang dikolo di a bulwa. Di bulelwa hona mona St. James Primary School. Mme tla ka ha dikwalwa di tla kwallwa ka mane ka leribe. Re se re nne re etse phatlalatso e sale hana jwale. Dikolo di a bulwa ka la 13 kgwedi ena e tlang ka uniformo e feletseng, ka uniformo ya sekolo e feletseng, uniformo ya sekolo e feletseng. Dikolo di a bulwa. Ho monate ibile ya thabisa, ho monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ke letsatsing la maobane motenga mantsibua mane hwile ngwa bonala jwalo sepolesa se sengata kamona ka hathetsane ha moeta pele wa Manasi mohlomphe imachesetsa mofomobe ke letsatsi la maobane mo wileng wa bonala jwalo sepolesa se sengata ka mona ka hathetsane ha mohlomphe moetapele wa Manasi mohlomphe imachesetsa mofomobe mo ba ileng ba fumana jwalo a le siko me ba kena ba ihodisa ka ho kena ho ha bona ho ba ne senga ho thwe ba ne se batlotse marako hodimo ba se ba le ka go jagete ba ipatlela yena ba fumana a le siko jolo ka hana a le siko e kae ka re ba ile ba mmona ba ile ba mmona ka mona ka bo botshabela ka mona ma ile nga netefatsa bonnete hore e hlile ke itswela leetong, ke itswela leetong a ka mona ka botshabela ka bo motete ka mona ba ile ba mmona bo motete kwana mme a re sepolesa sa mmuso wa motlotleng nkemeleng mono lapeng mono ke atla, nkemeleng ngwana mono lapeng mono ke atla ke nna eo ho fihleng wa hae sepolesa simola etse jwalo ho itlaleya ntlokgolo letsatsing le horeng ya borobedi. Sepolesa simola etse jwalo ho itlaleya ntlokgolo letsatsing ya lona le horeng ya borobedi. Re tla di utlwa di ntse di ya hore na lebaka na ke lefeng. Re tla di bona ha le ntse le ya hore na le bakabaka na ke lefeng. Ke ditaba di tshwana le tse ding, ke ditaba di tshwana le tse ding. Jwale yena o re ha uwa dikgethong tjena e hlile ha o bonala letlere ka hare ho mokga o eteletseng a puso pele ho hlahe ditaba tse kang a tsona tse. Ha o bonala letlere ka hare ho mokga o eteletseng a puso pele e ba ho tla hlaha ditaba tse kang tsona tsena ke tshoya ha eo re tla utlwa hore na e be na sepolesa se ne se mmatla ka thata hakanakana molato na ke ofe, molato e ba ke ofe. Tse dinga tse ntseng a di hlaella ke hore mohlankana yane ya ileng a longwa ke dintja ka ha ntate Molomatala ka mona nnete

Letsatsing la maobane o ile a lokollwa sepetlele mane Bloemfontein Mediclinic. E se hobane ho thwe o fodile, e le hobane ho thwe mmele wa hae o kotlo iphumana ka mora hore ho etswe jwalo he di-operation tse ngata haholo mmeleng wa hae mono o kotlo iphumana. E tle re ha kgutla hape hape. Aba kgutla jwalo e le hore mmele o batla o se o iphumane. Ka ho tsho jwalo o teng ka hare ho naha ya Lesotho. Mme re leboha Morena Modimo le bohle kaofela ba ileng ba tshwarisana matsoho mmoho ho bona hore bophelo ba eo mohlankana bo ba setlwaeding. Basotho. Ke se ke le hlokometse hore ha le batla ho etsa ntho le ka etsa. Ke bone hore Basotho ha le batla ho etsa ntho le ka etsa. La ka e bona jwalo he ka monyadi wa naha. Ya re ke re ke santsane ke e shebile ka monyadi wa naha. Tsa kgutla tsa phethoha ka nqena. E se le abuti nnete. Ha le batla ho etsa ntho le ka etsa. Re fete bonnete ba taba. Hore bjala o tla sukudiswa. Bonnete yona e fedile. Chacharai ha e fedile. Ha e se sa etse fokolo snacks. E se fokolo cheese. O fedue. Ke le hlono. How suicide is this focal is next, this focal is chase, this focal is chase, Saman. What's the game at Tatafe? Every can I go with civility, monarchy civility? Yapalo yalin, one a gay labo guys as in Kilabone. A year Kilabone lay in Jing and Rally Gimore. Ke kena bua lo ka go tshebeletso ya palo ya lentse hodima PCFM ho monate e bile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena ha bo papa ke phate e ba mayena o ya loya.

a di nea a gare a mo jarisa tsona le hetlenge a mo nea le ngwana me a mo fatsela a tloa a ya phaila le fellenga la beseba ya ba metsi a fela ka sehwaneng ya ba a gare o be a ngwana ka tlasa sehlahla a sutha a ya dula malebana le sebaka se ka banga metsu ha o phoso gobane o ne a re ke se ke ka bona ga ngwana a eswa a ya dula malebana le yena a phamisa lentswe a lla ya ba modimo utlwa lentswe la moshanyana mme lenyoloi la modimo la hweletsa a gare le le legodimonga la re go yena o jewa keng a gare se tshabe gobane modimo o utlwile lentswe la moshanyana mo a leng a teng mosadi ya tswetseng mosadi ya tswetseng

a ile a fela se hwaneng se o agare aneng a ina le sona memetsi ana ha se a fedile yaba agare o be a nwana tlasa sehlahla yaba unka ditepe di sekai yaba unka mauto a semakai a chechela morao o chechela morao wa hai mosadi eno wa modimo ene se u bane ari o thabi empa pelo ya hai ene etletse bohloko pelo ya hai ene e utlwile bohloko a re jo ngwanaka a ishwa ya ba mosadi eno ya bitswang a gare ona kgweding yona ena e tshwaetsweng mosadi wa mo Afrika Borwa ya ba agare o laha bohloko

a re ke mang ya itseng o shwele balla ha bohlo Jesu aba sala morao a fihlela ngwana a kupeditswe ka lesela le lesweng a tamela ngwana a fumana ngwana a robetse a bua mantswe a le mabedi a le mararo Tabitha kum ke hore ngwana ka tsoa Tabitha kum ke hore ngwana ka tsoa ya ba ngwana o ya tsoa Banenga pale ka hare ho ntlo ba makana o jiwa ke eng a gare ka mora hore ba bone ngwana hore o tsuile Jesu a re le skebe la bolela le ya le mong mohlolo o lo bone o jiwa ke eng a gare Are kere mathe rona le wena letsatsing la ka tseno re kere rwala dieta tsa gona ga mmathele le fatsenye la habia motse moholo maseru motenga ho etsa itsenya mohlolo o jiwa ke eng a gare are ke mathe bona le wena letsatsing la ka jeno re ke mathe re dikele le lapeng la ha bo botinne nete kamane ka habia o tla hopola hore a botinne nete o ile a lungwa ke dintja Allah nako yeo di ntsha tsena di ntseng a di moloma nako yeo di ntsha tsena di ntseng di mohlephola Allah ha bohloko selo sa botinnete sa tshatshametsa sa utlwa ke mo feta ka tsela a utlwa sello se bohloko ka ha go jagete sello se neng se batla motho ya nyagelang sello se neng se batla motho ya ka hlwedisang sello se neng se batla motho ya bonang hore na ho etsalangana ke ho fe ya ile nga hlwedisa wile a fumana dintja dintse diloma abutinnete

nomoro tsa mohala +266 59956 8121 9956 o jewa ke eng agare.

0: Reba ha o morena.
1: Reba ha o morena.
0: Morena a masisi.
1: Ke tlale ya fa o le gwante ke modimo ya ge se di tsela tsa ya ka teng. Ke tso go tsena selo o rinde re o di o teng a ha.
0: Yes.
1: Ke tsabe go bana le modimo le le tsela mo tsanya la mo a leng teng. Ke ye go kopana le taba e bosuku ka mo sefeng.
0: Ke a le bua ngwaneso.

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: me alis
1: bona le modimo le hodimo
0: hm
1: modimo o du tsin tgoni nya hai e tsi nya shuya ya ba modimo o utlwa lentse la moshanyana
0: hm
1: nene nyole ila modimo la hweletsa a gare le le lehodimo la re ho yena o je wa king a gare
0: yes
1: ka te modimo o lokile ka mehla
0: hm
1: ko ane a gare o ne a phaila le selleng ebile a fetuile mosadi wa lewatla a fetuile mosadi ya ileng a lelega a ya dula le mosadi e mo jale a teteletse a fetuile motho ya senang karabelo ka morao gore jale a phaile lefelleng tsotlhe di mo felle le tsebe lefelleng ke mo go senang letho ke mo go le legwatata fela go sena letho le o ka tsebang gore o ka lega le ga e se le sefatetela sa perekisi empa mosadi eo a tshepela go kenya ngwana setlhatlheng a ya tlhokonyana go yena ya ba ke dumela gantle gore o ne a ntse a rapela lesea le gabola le lla ka la gobane le ne le nyorilwe e ka nna ba le go lapa le ne se le lapile o jewa ke eng a gare o jewa ke eng mosadi go na le basadi ba llang le nakong ena ba bang ba gwabala dipelo di le botlhoko ba tsewa di ntse di le botlhoko ka baka la maqeba letseba la ka ga se go mpeta e ka kgona ke le mamelle o jewa ke eng a gare mosadi enwa o ne a tlaletswe a bile a re ha ke batle go bona ga ngwana ka aswe ga the modimo o utlwang ga utlwaetsa jalo gore ngwanenwa aswe modimo o utlwang ga the utlwaetsa ka ditšhaba

0: ke modimo wa raba bisa ho modimo ho bana modimo ke modimo wa nkwa modimo la se ta mo sadi nga motho le ka ha le hona ha le sothute mo hlolo jwalo modimo la ipona ha ta mo pilong ba ha modimo la ipona ha ta mo pilong ba nnete modimo ipona ha ntse mo pilong ba mana ya nenga na le botlhatsa aba modimo o pholo sa bophelo ba hae ba mane ka bana hana ho ne tla ba ho fedile ka yena empa modimo o fana ka mata a matha
1: yes
0: o ya ntse o bophelo ba hae be bo bolokeng ke di la modimo ho na le ntwa e tshwere
1: ha
0: modimo ho na le ntwa e tshwere mo bophelo ba nnete
1: hai
0: modimo mo bolokeng ho bana ra le morero ka yena sana se mo e tsa ile seng ke ka tla ya bophelo ba hae ka modimo a batla ho lokisa tshepe ya hae hona le mo etla se ka mollong ne ka mora ho re tsite mollong e tlo bona hala ho hona ke tshepe modimo a bona wa tshepa ha ka ne ka ha re tie mangwele ba sa ya re ka pele ha re ba ba sa di ba ba lli ha re le le ho modimo o re re o lele tsohle ho yena le kulutu ho modimo o taba di a loka ha re rapeleng basadi ho na le basadi ba llang empa taba ya pele ke hore na o lelela ho mang le jewa keng basadi ke ntshe le jang ke ntshena etsang ebe le dula le lla modimo o teng ha re rapeleng modimo wa utlwa modimo wa mamela re na le bopaki re le basotho re na le bopaki ba gore modimo wa mamela modimo a boloke lesotho le basotho
1: re ba gao morena tlouphofo
0: amen ngwaneso.

0: se la moshanyana. Melenyo lo ila modimo la hweletsa a gare le le le hodimong. La re ho yena. O jiwa ke eng a gare? Setshabe. Wane modimo o utlwile lentswe la moshanyana mo a leng a wana teng. Re ba ha o morena.
1: Ba ha o morena ngwaneso.
0: Morena wa ka.
1: O jiwa ke eng a gare? Setshabe. Wane modimo o utlwile lentswe la moshanyana. O jiwa ke eng mosadi wa mo Afrika? O sebetsa ha bohloko mo sebetsang teng. O dula o jwetswa go tla mpamaya. Setshabe. Gobane modimo o utlwile lentswe la gago. Ga ba gao morena.
0: Re ba gao morena, morena mma moipone.
1: Amen.
0: Amen. Amen.

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o more
0: aniso o ko papa misela ntse ya nya
1: o tla le bua le nna le ba sa di bose ka kgwedi ena ya mo Afrika ga go lwa ile sedi ya ka le o ke le ntse sa ha ka yo ke re ho ba sa di bose go lo di sa ka tla di papa ni ke ha ka ha go hula na pa ke sa itse ke ba le ka ke ha ka ha go hula na pa ke sa itse ke ba le isha ha ta ha go mesebe isha isa ke beng ba rona ba go kae ka tla tse fa pa ne ne aha ba tsama le tele ka ba tla mo le kana wa ha ne le se a isa tsela a le na ha tlhope a be a ngwana a ya tlhopana le yena empa le no lo ile a fihla go yena modimo a utlwa lentse la ngwana a le magodimong ka go tshwanang le gona ga le basadi ba mo Afrika ntate modimo wa utlwa jalo ka ga polelo ya lentse e bolela ya ga letelele mo ke tsamayang go latlhega ba bangwe empa nna ya nthusang ke ena mogen ke tle go nna ka tla tsohle tseo se leng mo tsona ba le ba ba le mona ha motho o tla mamela o kene ba le ba kgwala wa kena go ba le o hahlwa ka ba o bona ba etsa dintho tse ding tse itse o kene e le go ba le o utlwa le ntse le o thukolang o hana mo ha mahlomola a o tsela sheba le godimo le lala o shebe le godimo wa ha o ka sheba fatshe ka sheba o tla hata tse o hlaba kefe ke se mplane ke ke ke papa ni ke sa tshe mona empa ha o ka sheba ke di ha se ba ho o pilela e o tsane ho ho pilela ke ma ke he pela o tsimo o le motho o tsimo ho tsotsi
0: ke ba ha o morena ng go wa mae ba maga ka
1: pala ba tsamane
0: o je wa ke eng a gare o je wa ke eng mosadi o je wa ke eng a gare jo le qebalaka a se ho nqeta e ka gona ke le mamelle re ba ha o morena
1: re ba ha o morena ngwaneso
0: ngwaneso
1: ke o seng ho hotle ho seng hala bone ho entseng ke morena e o le bohang bana bophelo bona ba o re bentse re kgona ho hoa khoeng ena ya rona ya PCFM ka tebulane le ntse ho seng la fisha ka matla. O jua ke eng ka gane. Se tshabe ba le modimo o tlile lentse la moshenyana.
0: Yes.
1: Batho ba dingata ke re tshabisang bule. E be re nagana gore re ka itlholela ke le batho. Ga lebala gore modimo ke yena fela ya utlwang. O tlile pelo ya ka ka gare ga o bua ka abuti nnete. Ka hopola mmina tlhoko e monna re mohau wa Jehova modimo wa etsa mosolo naheng ya Lesotho a utlwa lentswe la mme mannete ga meketsa a hweletsa a kokolla a tshaba jalo ka gagale ga nne a tshaba go bona ngwana a felelwa ke bophelo empa modimo o entse mosolo ka mohau ke eno abuti nnete o teng ka go naga ya Lesotho ka go naga ya gabo mme ge leboa modimo ke bone ke ke se supa gore modimo ke modimo wa dinako modimo ke pile o na le tumelo ya go dintho tse ntlholang ena di keketsa mohlodi fe re sitang ke le batho di keketsa sita modimo modimo wetla mehlolo buli ha mo tshepile o na le tshimelo
2: yes
1: ka tla di nna tla ntse ke etsa halang o go feletse go ke matla o bona go hei mona ke phamisi matsoho and how a phamisa fela go a phamisa ka tshepo le tshimelo go modimo ke phamisa matsoho ke fa wena o wetse mo sebedi
2: mm
1: a tla modimo o go hlolela le tsalo lo nna lo lana modimo o le fedisa ba hua modimo ke pedi le ke a leboa ka wena modimo di mohle a o se matla o se gathale o bua ka lentse la modimo o se gathale ba ne modimo o itse ba babedi ba ba ga go mo ba lentse ba kopane ka lebitso la ka ke tlaba le bona ke a leboa
2: ke a leboa ebile o ya thabisa nkgomang ka
1: o monate
2: e thabo fela nkgolo
1: amen e kgolo nnake.

moshanyana nele nyolo ila mulimo la hweletsa agare alele godimo lelele godimong la re ho yena o jiwa ke eng agare setshabe hobane mulimo o tlile lentse la moshanyana mo alengateng Modimo wa etsa mohlolo na henga ya Lesotho. Uteng abutini nete ka ha gona ha ya Lesotho. Ha batho ba ne ba hloma hore etla ba ofeletswe ke bophelo latela gore a dintsha di ne di mo harotse jwang. Empa modimo a utlwa lentse la moshanyana mo a leng a hona teng. Hobane o itse ba bitsanga ho nna e le ka nnete nna ke tla utlwa lentswe la bona mme ke tla ba araba ke le modimo ke le legodimong a o ntate modimo wa ka mohau wa modimo modimo wa etsa mohlolo naheng ya Lesotho o teng abuti nnete a o ntate modimo wa ka maya nnete ha a ne a mo nka a mo isa sepetlele o ne a sa mpa a re morena modimo a mpa etse ka mokgwa a ka etsang a fela empa mohau wa modimo o mo kakang ya o jiwa keng agare kgweding yona ena ya mosadi wa mo Afrika Borwa re tle re ne

0: mahawa mongana wa rona Jesu Kriste kopano le matiso a moya o galelelang o be le rona lesegare lotlhe o ye le ba ya mesetsi ya bona ya matsong le mabakeng ka go fapana le bana ba dikolo go ya dikolong ba Kriste morena ra leboa ga o be jalo amen.
1: Amen. Morena mma moipone moeketsi. Morena modimo wa matshediso o lekgang ya lekgotso a o etsetse ka go le kago go botlhokwa mo le mongwe wa moifi wa bana ba kgwale ka sitana le go ba sotho ka kakaretso. Amen. Nnake palo ya lentswe e fela gona mona go senya kwa letsatsi le e ntseng a bualo ke morena. Lentswe la modimo e ka re pula ha e kebe ene e khutlise bakeng e sa kolobisa lefatshe le ka hare ho pelo ya hao le ka go bophelo ba hao ha e tleketlise phetuo bophelong ba rona ya nan le mahlo ho bona a bone ya nan le ditsebe ho utlwa a utlwe se boletsweng ke lentswe la mo profeta. Shabana kwa hone pa itseng ante metsotso ke yane e le shume ga tari me ho ringa ya rona ya botshelela go di maphisi FM ke la bone le bitsitseng la merapelo ya bomme le bontate ba se ba kenella ke la bone la o bitswa jwalo Chillers Day bana ka bua jwalo ka di Chillers ka bua jwalo ka di Chillers ke la bone la o bitswa jwalo Donor Dag letsatsi le o re neng re shapua ka lona letsatsi la sephadi ke la bone la o bitswa jwalo Thumpy Thursday e le letsatsi le o batjha ba buang ka lona empa kwano ha ntatai re le bitsa fela Boys Holiday ho tswa ho nna Thapelo ngwana wa Habulane ke sentse ke re a go boela re kopane le wena letsatsing la hosane lenanong le bitsitsweng selemela empa lenanong le tshwanang le lona lena re kopane le wena la bone male e tla go ba ke phame mo Hlalefo wa Hamtutsi le Tebele le sentse le letenga ha u file yena a tshwere bualo mokutite ba tswamolapo letsatsing ya mashome a mararo a u sithabelang tau ka ditaba tse qalang a letsatsi gorenga ya borobong o teng ngwana ngwanana Rilo Mogabodi ka lenano le bitsitsweng 912 strata ke sa hantatae feela gorenga ya leshome le metso ye mmedi o teng Tladi Makutle ke Mkhaya the smooth operator ka lenano le monnate le bitsitsweng feela the midday lenano la ditaba gorenya pele o teng a Tshepo Pitso Jesse number 45 ke lebakaneng ya ke lebaka shushu tlanka monate ka the fuse a o be gorenya ya boraro gorenya boraro o tlwa gorenya boraro o isa gorenya botshelela o teng a moifo wa the mansion DJ BWOTZ DJ Boots a tsamaya le lebo mabombom bona wanke ba obe jwalo go renga ya botshelela mo tla kopana jwalo le ditebuo p nkwebe ke mosupisi nanong le monnate le bitsitsweng fela Boys Holiday ena nke a o bananate a obe go renga ya bosupa mo tla kopana jwalo le yena Thapelo wa halekanyane ba galang ka ngwana lenano le monnate le bitsitsweng fela sehlohlolong lenano la ditaba a ntse a tsamaya jwalo le Tebo Justin ya Sesotho a eme pela hae mone gorenya yane ya borobong ngwana ngwanana laelae mapone ka lenano le bitsitsweng fela the roots ya hantatai ena o tlang ka monate o be gorenyane ya leshome le metso mmedimo o tla kopana jwalo le bo DJ Mtsusi nna le wena letsatsing la hosane same time same place same studio love peace and happiness adios ke a tswa. ke le ba hantle ka sia di clever ha so ri ke motseng mo teng ke buisang a bualo ke mo kana thogiso ena ke wa moshosho moshosho ke wa sodi sodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa di tlholeng tshwa tshalo bo etelle pele ba mo kana taelo matsoso a ile mo kana kgwa bane theko ke mo kana wa thaba motlotla ile tsiela boraro ke le bofela rona ba sotho ka hona ka nnete ke tswile ke tsamaile hlale for wa hamtuts up next.

taba sedi hen hobu yetu hen hobu lela hore ka la mashuma abedi a metse mehlano Pherekgong 2023 hona le diketsa halo tse ileng tsa etsa hala me ditaba tsena hen mabedi tsaba tsa bona hala gwele di rekotuwe mo me ka pari rekotuwe me haleng tseo jwale komishene ya moamerika kotlolo yona e ntseng e etsa dipatlisiso gore na gantle se tlileng se etsagetseng ke sefe ditabeng tsena. Mme ya moamedi ga re sheba gona ditabeng tsona tsena setsibi sa molao wa botlhokotsebe Dr. Bongani Ngosi se re moetapele wa National Colored Congress ebile e le MP Fadail Adams a ka nna tobana le dikoso ya moamedi ha eba go ka netefatswa gore o ile a bua leshano tlasa kano. Adams e moamedi o ile a bolelela Madanga Commission gore laptop ya hae ya paramente e ne e dula e na le mathata ka nako e ka bang dikgwedi tse lesomelemetso e robedi, mme o itse mathata ao a ile a bakwa ke tiego ya go fana ka statement sa hae ka pele go commission ka moheoleng ka teng. Empa he moamedi paramente ga nne taba ena e re ditlaleo tsa lefapha la ICT ga di bontshe gore laptop ya Adams e ne e dula e senyega kapa e isa go lokisweng kgafetsa-kgafetsa. Mme moele wa paramente Moloto Mothapo o itse he mabedi ditlaleo tsa ICT service desk ka moheoleng ka teng godima ditaba tsona tsena ga di bontshe mathata a sa feleng a laptop kapa hardware failures tse phetaphetwang kapa gona go etsagala sesebedisweng kgafetsa. Mme Dr. Ngosi o re ga e ba go fumanwa gore Adams o ile a fana ka leshano tlasa kano go ka ba le ditlamorago ya moamedi tseo jwale di ka qeteletseng di moetsa gore jwale a tobane le dikotlo. Mme kgetho e nngwe ya moamedi e ka ba gore a koswe ka contempt of the commission ha e ba go tloleile gore go tle go phethagale boikarabelelo ba ga e ba go fana ka bopaki. Mme ke tse dintsa ditaba jale e tse bonagalang jale di le teng ka pele go commission yena. Moamedi re tlatla ga dintshetsa pele ge ke re fetele lefapheng la ditaba. Ke na le Thabelang Tau ka kwano. Moamedi o re balela ditaba tsa metsotso e 30 ka morago ra ya bo tshelela tse qalang letsatsi ka puo ya Sesotho.

Ke le ba mutsi mo medi wa PC ke o dumedisa. Moithuti wa lengolo la master's degree ka sekolong se seholo sa setšhaba NUL Tshediso Gereng o re ke bana ba basotho ba bangata ba setilweng go tswelisa dithuto tsa bona pele ka lebaka la kgaelo ya dithuso tsa ditšhelete. Puisano le PCFM Gereng o itse ba bang ba baithuti bao ba bile le kopano le komiti ya ditaba tsa moruo go tla mmuso leseding ka moo o ka tlholang bothata bona ke moo ba kgothaleditseng gore go thewe letlole le tla tshetsa baithuti ba lakatsang go tswelisa dithuto tsa bona pele. O re go atleisa sena mmuso o boela o lokela go thea mesebetsi e tshwarayang bakeng sa ba seng ba phethetse dithuto empa ba dutse ka mangolo kapa o eketse botsetedi dikgobong tsa batšha gore ba lakatsang go ithuta ba tswele pele. O phethetse ka gore ba mmuso o sanke leano lena o tla tswela pele go latlhegelwa ke tšhelete yo o e tsetelang thutong ka ga bogolo ba barutegi bo tla sitwa go tlisetsa moruong wa naga. Letona la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba Pitso Lesawana le tshwaya letsatsi la matšhaba la batšha ka o ipiletsa go ba kwano gae go sebedisa thekenoloji le mahlale go tla ka ditharollo tsa mathata o setšhaba le metse ya bona e tobaneng le ona. Lesawana o re le ga go ena le diqholotso tse ngata tse ba gulelang morago batšha ke bona ba tlilo tla ka ditharollo tsa mathata a tobileng setšhaba sa bo bona. O ipileditse go mmuso le lefapha le ikemetseng la dikgwebo bo go tshwaragana mmogo go tsetela ga golwanyane go batšha le merero ya bona ka ga mahlale le thekenoloji e ntse le diqholotso tse kgolo kwano gae. Letona le boetse la re manane wa kang a sebabatso ke bopaki ba gore mmuso o ntse o sebetsana le go bona gore o tshehetsa batšha empa la ananela gore go ntse go sa lekana. Ga ra dikgothaletso tseo batšha ba ileng ba di tlaisa nakong ya dipuisano tsa setšhaba mabapi le go kengwa tshebetsong ga dikgakanyo tsa ditšhelete ebile gore rona mmuso o

0: kenyeletse diqetong tsa ona ebang o ikemiseditse go rarolla mathata ao batho ba neng le ona le gore o tle ka maano a tlhakileng a ka moo o ba tshehetsang. Letsatsi lena la matšhaba la batšha le ketekwa selemo le selemo ka la 12 Phato. Letona la ditaba tsa matšhabeng la Aforika Borwa Ronald Lamola le ipiletsa go dinaga tsa mokgatlho wa ntlafatso ya moruo wa Aforika Borwa SADC go tshwaragana le go sebetsa mmogo bakeng sa kgodiso ya moruo wa tsona. Sena se tlhaeletse pulong ya seboka sa matona a ditho tsa SADC se bileng Durban, Aforika Borwa maobane, moo Aforika Borwa e neng e boetse e qala bodula setulo ba lekgotla la matona a mokgatlho semmuso go fitlhela ka Phato isao ka morago go se tshwara maratswana go tloa ka pudungwana ngwagola. Lamola o itse ka setlhogo metheo le meralo ya sada ke lokela go dula e itshetlaile go kgotso dipakeng tsa ditho tsa yona. O bile a tshepisa gore bodula setulong ba yona Aforika Borwa e tla buela kgodiso ya tlhagiso ya dinaga tsa mokgatlho ka go kgothaletsa dinaga go tsetela temong dirafšweng tsa tsona le go maatlafatsa kgwebisano. Matona sebokeng sena a boetse a tshwaela botlhokwa ba go eketswa ga botsetedi lefapheng la matla mahlale e ka sitana le tlhagiso go eketsa mesebetsi dinaheng tsa ona. Hari Petela Thailand e emisitse dipolomiti tse ntšha tsa dithunya le go phatlhalatsa mehato e boima ya tshebediso ya tsona ka morago go ketsagalo ya beke e fetileng mo teng. Mošhakana ya dilemo di le 14 a ileng a thunya bonyane batho ba supileng pele ya ka ipolaya. Go ya ka taelo ya mmuso, tonakgolo ya naga eo e laetse gore go ntlafatswe taolo ya dithunya go pharalla le naga. Gara mehato e metšha, dikopo tsa dithunya tse ntšha di tla emiswa, dipolomiti tse ntseng di sebetswa le tsona di tla tlhatlhojwa botšha. E ka sitana lo emisa leano le dumelang bahlanka le ba politiki go reka dithunya tse theotsweng. Go feta mona ditsitsa mmuso naheng eo di tla eketsa tlhatlhobo ya dikgwebo tse rekisang dithunya le ditsitsa kwetliso ya tshebediso ya tsona go netefatsa gore di ikobela melao. Mmuso wa Thailand o boetse o tla tsosolosa matsholo a o phatlha dithunya tse se molaong go atlholwe ba entseng ditlolo tsa molao ka tsona le gore magotla a fane ka dikotlo tse boima. Thailand e balwa hara dinaga tse nang le dipalo tse hodimo tsa batho ba nang le dithunya Asia. Tlhaloso ya maemo a legodimo seng gona le kwaetse ka go kgetha dibaka go bata gagolo ka moya o fokang le bobebe go tlaya leboya botšhabela mogodi o ka bonwa dibakeng tse ding, mme go ka lebelelwa gore le dule le kwaetse ka go kgetha dibaka go phola go isa go bata empa go bata gagolo dibakeng tse ka maloting. Ditaba tsena di felela mona tsa Senyesemane di tla latela metsotsong e 15 ka morago gora ya bosupa.
1: Basotho ba gabane ba itseng baetapele bane ba re ba boletseng re buseletse naga ya rona le manoni yotlhe a yona, ba tswela pele gore bopamparamente ya rona gore e tlose e mong le e mong go seaka phologang gore ba ikarabelele diketsong tsotlhe tsa bona. Re fe mosebeletsi bo tlhwatlhwa bo re kgotsofatsang mo re phelang teng ka gare go naga ena. Re bopele moruo o maatlafetseng o re fa bophelo bo monate. Bontate le bobee, ga re ye mosebetsing.
2: Ga fela re sa fetolele ditlwaelo tsa rona tse soto, re tla dula re hamela le tanti. Ka hona tlhopho botjha e tlameha go qala dipelong tsa rona ka bomong re le batho. Kaofela ga re kope Mokana Modimo a re thuse, a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naga, lerato la setšhaba sa Basotho le moya wa kutlwelano bohloko.
3: Mamedi re ke lebohe thabelang tau ka ditaba tsena tse wa qetang gore balla tsona tsa metsotso e 30 ka mora hora ya botshelela. Ere ha ho le tsena fela re fete thekisong. Makgaleng Rosip Krimi le Makgaleng Rosip Petlazarin ditlolo tsena mo mamedi di tswakilwe ka Morobei. Morobei yona o na le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la ha ona le di-vitamin A, C and E le di-mineral e leng dimatlafatshe di gagammele le dithibela mafu tseo tse dintsi tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi di thusa letlalo gore le seke la tsofala ka pele la swebana le dule le ntšhafetse le le boreledi morobei ona o na le o le ka bona e thusang letlalo gore le dule le le mongobo di tswakilwe ka lekgala lekgala lena ka bolona le hlwekisa letlalo cream ena magalendo o sepe se ntse e tswakilwe ka tlazarin ka lebaka lena moamedi magalendo o sepe cream le magalendo o sepe tlazarin di a ngobela letlalong la gago le be bonolo le be boreledi di thusa go ntšhafatsa letlalo le tlhake le be le redi di fokotsa menyama stretch marks di thusa bakeng sa magopo pimples di fokotsa matheba le metwa di fokotsa le ona go thibela ditlhabela le ditlhatlhekwa di thusa go thibela le ona go fedisa ditorom di thusa bakeng sa mafu a letlalo a kang eczema dikapedi ditšhubaba mosolo jwalo jwalo mme gape moabe di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba gago krimi tsena tsa magaleng di monko monate o kgathololang di fa motho boitshepo le morolo wa phamisetlo ka boitshepo ga le ka gare go batho diputeo meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang gona teng ga le malenyatso momamedi obe le boitshepo ka magaleng le o sep boloka tšhelete sebedisa ditlhagiswa tsena tsa magaleng tsona di keketsa go phoqa di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang di a fumaneya momamedi gotlhe ka gare go na gopola gore ga e se magaleng ga se yona
4: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a sealemoya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo
5: PCFM your pulse our beat
3: mamedire ge ga go letsena ge re tle re gatele pele ka ditaba tseo ge o tshwaretseng tsona lenaneong lena la thagameso kwano go PCFM
6: ya ba ke tswa monyana ka jelo ka e le tlwaelo ga ke le ka pele o a tseba gore ga ke ya kwana o tla tlantsetse mogao
7: usually he knows that when I'm ahead he should follow me
8: you say some of us don't know English properly
9: can
8: and then
9: we Matisha,
8: can only come and say
9: honorable
8: hong,
9: Matisha,
8: hong hong hong like that
9: honorable Matisha
8: yes
9: hong hong hong
10: ke kopana le bodyguard ya ka e phuthile matsoho bodyguard ya ntate tshwere nku kuena ke e bone ha ke e fuwa go ke ya ka eno ke le ga e tsana
11: motho o itse sentle gore ke bua Setswana go moheta o ya nda
9: order honorable members honorable pando
8: ben la ke se ba speed ke la speed
9: honorable
6: ka nne te ba ke o ba wa tse ba ke ha o tsena ka mona o tla ke
7: because he knows when I say get in here you won't get in
9: hong hong hong honorable Matisha can you withdraw
3: mamedi re re ke re pheteletsena tsa machabeng he ka hore he mo mamedi ke kegele koletse ding tsa ditaba jwa le re thethe re tlegetse ba go hatela pele ka ditaba setting ka kwano ka hare hona ha me mo mamedi re re tlege thethe ka tsena tse latelang fela he mo mamedi re ntsegele hona mane ditabentsane tsa commission me commission ena he mo mamedi ke ntse e tsa dipatlisiso mabapi le ditaba tsena tsa tshusumetso ye bolotsana diqetong tsa sechaba he mwamedi le mafapheng a sepolesa e bona halangwe le ile ya bona hala e humela sepolesa ditsitsa mmuso ba hwebi mohole mafapha a ma medi patlisho he mwamedi tshantsane di ntse di tjola pele tlasa ditaba tsena ka ofela tseo ke senke dipoletse mwamedi ha ga ditaba tse ding jwa letseo ge ka ga dilekolang jwa loka ha morao re he mwamedi ge o bolelle ka tabatsane tsa e mong hari Adams mmane mo a neng a supa taba ya hore jwale go bona hala jwale a ile a sukudishwa ke computer ya hae kapa laptop ya hae e saka ya sebetsa mohlomong di kgoditse ka bana shomele metso e robedi ka ofela empa jwale parliament yona e hanana le taba eno hore jwale se tsebisa molao Dr. Ngosi o supile taba ya hore a ka nna bona hala jwale a tobane le ditlolo le dikotlo ha holo kapa tobana le taba ya ho teko ya hore jwale e be o hana ka information ka hare ho commission ho sale jwa lohemo wa medinyewe ya mohwebi e mong wa debene ya dop e a tobaneng ha ho lohemo wa le dikgoso tsengata mo ho kenyeletswang le taba tsa theko le thekisetsano ya batho ho kwetela mohlomong le thekifetso ka motabo e tshetseditse hore e tle e be ka la bobedi la beke e tlang le kgotleng la masterata la Durban mohwebi eo ya suka bolelwa ka lebitso he mo America le bakala mo futa wa dikoso tseo a tobaneng le tsona wile a tshwarwa ke lefapha la di Hawks ka laboraro me motho yena he mo America ukile a bolelwa ditabentsa tse hlahang ka pela yona commission ya matlanga le committee ya ne ya parliament ka mo holang ka teme jwale ka mo ditaba di leng ka teng o ho hanyeditswe taba ya kopo ya haya bail ho latela lefapha la botšhotšhisi leo le supang ditaba tsa dikoso tse amanang le tlhaselo ya selemo sa 2022 sebakeng sa Durban North ka moheo leng ka teng. Mme dikoloso tse dinya moamedi di kenyeletsa taba tsa ditlolo tsa molao tsa Cyber Act le molao o amanang le ho etsa filimi le ho phatlalatsa ditaba. Ke tseneng tsa ditaba jwale he moamedi tse hlileng di hlahellang ka kotlolo ka pele ho tsona ditaba tsena. Mme he moamedi re tla re ke dipitse ha re di bona le tsona tsena. Mohlomong re tla ke re thehetsebe re mamele le hona ho mamedisisa hore na qetellong ya maqetello moamedi tse ding tsa ditaba jwale katamelo ya tsona e tla ba ya mofuta ofe. Ha re di lekole di le jwalo fela he moamedi. Ho feta mona he moamedi jwalo ka ha o utlwile le ditabeng mona. Ho tloha maobane he mokgatlo wa dinaha tsena tse kopaneng tsa tikoloho yona ena ya SADC he ka moheo leng ka teng ho thakgotswe mmoka he moamedi. Mme ha re supa fela he moamedi re ka sheba hore SADC na e qadile hokae, e theilwe ka lebaka lefe, mme re amana jwang jwale le yona rona re le naha ya Lesotho hona jwale tjena he moamedi. Durban Afrika Borwa ho ntse ho tswellisa pele ona moka ona o phahameng o eteletsweng pele. Mme seboka sena hemo Amerika sa bo 46 sa boetapele ba dinaha le mebuso ya SADC se reretsweng fela he hore se tle se tlotla sebaka la 17 Phato 2026. Mme dikopano tsena hemo Amerika tsa basebetsi ba phahameng kapa matona ka moo ho leng ka teng di ntse di lokisa hore jwale e tlere ha ditonagolo baetapele ba mebuso jwale ba fihla sebakeng sena ba be ba se ba patala ditse mabala. Mme moamedi ho utlwisisa ditaba tsena hantle re ka kgutlela morao bo selemong sa la pele, mme selemong sa 1980 ka nako eo ya moamedi dinaga tse robong tsa Afrika Borwa di ile tsa theha mokgatlo o neng o bitswa Southern African Development Coordination Conference e leng SADCC. Mme dinaga tsena ya moamedi tse qadileng mokgatlo ona di ne di kenyeletsa ya moamedi Lesotho, Angola, Botswana, Malawi, Mozambique, Swaziland nakong eo ena e se le Eswatin. Yeo kajeno ya moamedi jwale ke seng ke tlhalositse gore e se bitswa Eswatin, Tanzania, Zambia, Zimbabwe ka moheo leng ka teng. Empa he moamedi ho ne ho e na le mabaka a hlileng a tibileng a ho thewa hwa SADCC e neng e thehelwa fela bakeng sa kgwebo. E ne e boetse hape ya moamedi le karolo ya boiteko ba dinaha tsa sebaka sena he moamedi ho fokotsa taba ya e bonahalang jwale e ne e le teng nakong eno he moamedi ya kgatello kapa apartheid ka moheo leng ka teng. Apartheid ena he moamedi e ne bonahala jwale e hatella batho ba bang jwale ho di dinaha ka botsona di neng di ameha ditabeng tsena. Empa ho qeteletse ho ba ho thewa SADC he moamedi ka selemo sa 1992 moo jwale he moamedi ileng ya qetella e se bitswa Southern African Development Community. Jwale morero wa yona he ona pono e pharaletseng ke ho kopanya moruo, ntshetsopele, kgwebo ya tikoloho, tshireletso, phokotso ya bofuma le ntshetsopele ya nako e telele hodima tsona ditaba tsena. Mme he moamedi ditaba tsena di ntse di tswela pele ha re bua tjena. Mme e re ha ho le tjena fela he moamedi re tle ke re rekise re dikele thekisong. Ha re kgutla thekisong mona re tle re tseba hore re tswela pele ka tsona ditaba tsena.
12: Ke dipelaelo le mathata haholo ha kgatello ya ho hloka tjhelete e re imela. Senyahame le tshego le teng ho tshehetsa, ho bontsha tsela le ho tataisa ho fihla bokamosong bo kganyang. Ka letshego, ruri bophelo bo ya fetoha. Ha re nke pale ya dintle, yeo pele a neng a imetswe ke mathata a ditjhelete, empa kajeno e le mongantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego. O ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti, mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo kajeno. E se taba ya ho ba le ntlo fela. Tsetela bokamosong ba hao ho aha motheo wa bophelo boo e sale o bo labalabela. Hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng, letshego le tsamaya le wena leetong lena. O emetseng?
13: etela www.letsgo.letsego.com ho etsa kadimo ka jeno ka paletsetsa 2203 1017 ho fumana thuso. Re ba di me ba tshelate ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Hona le melawana le dipehelo. Letsego, improving lives.

0: mamedike le bohatha belang tabuka ditaba tsena tseo a re balletseng tsona tsa metsotso e masho e leshomele metso mehlano ka mora hora ya bosupa mohole re le mokgabodi hemo mamedi thekiso mong ere re hatele pele ke ntse ke na le ntate hakane kwano hemo mamedi ke modula setulo wa komiti ena ya moruo ka hare ho lekgotla la setšhaba kgethetha ditaba tsa rona hemo mamedi hodima ditaba tsena tse amanang le baithuti haholoholo ntlheng ena eo eo mamedi re ntseng re bua ka yona ya ho ntshetsa pele dithuto nate hakane o ne le mo bjale o ntse o re tlhalosetsa gore na komiti jale e ile ya sebetsa ditaba tsena jwang
1: ne ke supa gore komiti ya so ile ya eletsa gore NMDS e kgutlela morago e bue le baithuti mme ka nnete ka kgothaletso ya komiti ya so jalo ka e le tshwanelo le tokelo ya rona ba ile ba atlega gore ba fe baithuti ba jalo dikontraka mme ba kgutlele sekolong mme ntatente ke supe gore ga moraorao ke utlwile e kare go na le meroronyana ya baithuti eo e leng gona re sa tlo tla ge e sebetsa e kare ba na le lengwalo le leng la tetlebo le e sokang le fitlha tafoleng yaka gobane le mangwalo a rona a kena through the clerk of the National Assembly mme a tla fitlha tafoleng yaka gaufinyane mme ke tla utlwa gona selelo sa bona kgethong le na ke se feng ga e le ga jale ga ke soka ke utlwa ditaba tsa bona mme o ntumelele moetapelo waka ke fetele kagolong ena eo gotheng eo go nang le dilo tse ngatanyana tsa taba ena e ntšha ya mokgwa wa go ngodisa kapa wa go ngola baithuti gore ba tle ba fumane ditlhapiso tsena tse tsa NMDS mme ke supa gore re la raba le nako ya matsatsi a masano kao fela beke re le mane Thababosefu Cultural Village le komiti ya eso moo re neng re bitsa mafapafapa a a fapaneng a mmuso kapa mostly di-parastatals kapa dikarolo tse dingwe tsa matsogo a mmuso tse kang bo LNDC le tse dingwe mme NMDS e ne e le karolo e nngwe ya bona ba ne ba le teng ka gona re la rathetsa wa utlwa e kereng re la rathetsa taba ena ya gore na ebe portal ena ya bona eo baithuti ba kopang ditlhapiso go yona na e sebetsa jwang mme ba ile ba re tlhalosetsa tsela eo e sebetsang ka teng ka gona ke gona le yona re tla kena go yona ka botebo ga re seng re na le baithuti ba nang le ditetlebo tse tlileng di itutubetseng gore na motlho mongwe ko go kae moo bona e le baithuti ba tetlebang ka teng empa ke supe gore pelepele hula ba le taba ya gore portal ena e ne e sekisa baithuti gore ba kgone go kena ka gara yona mme le ga ba kene ka gara yona ba sitwa ga ba fumane dikarabo ka pele ka nako mme ke le modula setulo wa komiti ya moruo le ntlafatso ke laka ka bua le motho ya tshwanang le director ya NMDS le ntatentoi gore na ebe taba tsena tsa portale ena o di bona jwang le gore na motlho mongwe a ka seketse date ya gore baithuti ba nne ba tswele pele gore ba tsenye dikopo mme ka nnete ka kgothaletso eno NMDS e la eketsa matsatsi ya gore ebe baithuti ba ka qeteletse ba ntse ba kena ba kopa ba kenya dikopo tsa bona ka gare go system ena mme taba e nngwe eo re utlwileng ga morago kore baithuti e ka nna ba ga ba tsebisise kapa ga bana closure kore ga ba tsebe ga ba sa amoelwa gorena ga ba amoelwa ka mabaka se motlhomong keo baneng ba qeteletse ba sa amoelwa mme ke ile ka bua le director ka yona taba ena ga se sanyane e leng moo jwale re tlang go tla e tshosa gantle ke re se re shebane matlhong gore na ebe taba eno ya gore motlhomong baithuti ba ga ba sila ba kena ka ara system jale ga ba se ba sa amoelwa ga ba tsebe gore na ebe ke mabaka a feng a entseng gore ebe motlhomong ga ba amoelwa ka mantse ya mangwe ga bana exclosure ga bana tsebo ya gore motlhomong nakong e tlang ba tle ba itukise ka tsela ya mofuta o feng mme taba ena le yona bona re tla e tshetsetsa le ena.

0: batle ba thuse ka dihlapiso ba boele ba sebetsa komiti ha ntse sebetsa ditabatse seo e se fumanang ke sefe gore morero e ne le ona mme jale re fitlha qetellong ya ditaba ka sebopego sena gobane bogolo ba batho ba lla ka taba ya gore le ga ba ile ba thuso ga ba sebetse mme jale taba ena e ama letlole ka gore jale le sitwa gore le boelele le bokelele gape gore le tle le fumane ga batho ba jale ba se ba qaleletse gore ba sebetse ka morago gore ba ithute.
1: Ke a leba moetapelotlha o bua ka taba e rileng ga e tshetshetharele manene Thaba Bosiu ntate mo o rileng ka gasaso ba renya kurela gore na ebe ditlhapiso tsena tsa rona di ntse di thusa setšhaba ka kakaretso gore ba ithute na boithuto ba setšhaba na ba ithuta ditaba tse e leng gore tlhagiso ya mesebetsi e tla ba teng kapa ba ithuta ditaba tse e leng gore ga ba tswa moo na ba tla sebetsa kapa ba ithuta ditaba tse e leng gore ga ba tswa moo ka go fela ga bona ba tla fumana mesebetsi ka kakaretso na mme ra fumana gore go na le taba e saletseng morago go na le taba e saletseng morago ga golong tate jalo ka dikolo tsena tsa mesebetsi ga ngata go tla utlwa go thuke dikolo tsa mesebetsi ya matsogo and-e nna lebitso leno ga ke lerate obane e kaka go ja mesebetsi ya matsogo ke mesebetsi e sotlesotleileng kapa ke mesebetsi e sa nepagalang e re ke supe gore sekolo se ka loiki ga se fumane ditlhapiso go na le dikolo tse ding tse tshwanang le tsona tse sa fumaneng ditlhapiso mme re la re a fumana gore ditaba tse kang tsena pula ena ga ena ka tsela eno e ka ba ena ka thekeletsane mme batho bano ba tswang mesebetsing ya mofuta ono ke bona ga ngata ba tlhagisa mesebetsi ebile ke bona ga ngata bao ga ba tswa mono e ba ba sentse ba kena gara metse gara mabenkele a rona gara mesebetsi ya rona ba sentse ba reetsetsa mesebetsi ka gobane o tla fumana ke bo electrical engineer ke bo electrical whatever installation kapa ke bo maplanka carpentry kapa ke ntlhonyanayana tse ngata bo gana tse ding ke di senna bana tse tsiwang ka
0: mobo
1: welding jalo jalo ntlhonyana tse kang tseno gobane batho bano ha ba sa fumane ditlhapiso ntate wa ka ba bangata batswadi ba senang tšhelete e ba jale bona ba ntse ba salela morago fela bana ba ntse ba na le talenta mme re la ga fumana gore taba ena e lokela o be kgothaletso e kgolo go naga ya rona e ka seana le yona NMDS gore ka nete qetelong ya letsatsi batho ba jalo le dikolo tse jalo tse di iphumane di kenelela ka gare go ditlhapiso tsa rona mme lefapha lena la NMDS ntate ba re boleletse le bona gore ba ntse ba ntshetsa moralo molao pele wa bona kapa ba ntse ba lukisa molawana wa bona o motlhomong o tla qeteletse kene ka paramenteng o lekang gore o tlo arabe ya ditlhoko tse kang tsa mofuta o jalo e le gore batho botlhe ba tsebe go anelwa ke taba ena ya NMDS e le gore mesebetsi tsebe go tlhaga e re kobetse shantate gore batho bana bao ga ngata go tla utlwa go thwe ke batho ba mesebetsi kapa ke batho ba mesebetsi ya kelello kapa batho ba go thwe ebile ka phoso tla utlwa go thwe ke batho ba salefileng ba bosale kolomona e le ntho e ke re nna ke tshwaya phoso batho bao ba ka tseba gore ba sebetse ga fela bana ba mosebetsi ya matsogo ba se ba entse infrastructure bogolo ba yona e tlhagiswa ke batho bana ba otheng ke batho ba mesebetsi ya matsogo mme ga batho bao ba se ba entse bana ba bangwe le bona ba tla tseba go kenelela ditabeng tseno e re ke supe gore bogolo ba batho ba ka participata ga fela infrastructure batho bana ba infrastructure e le bona ba bangata go feta bana ba mesebetsi e o ka thweng ke ene ya o dula ka gara diofisi obane batho bana ba diofisi ba dula ka gara infrastructure e entseng ke bana ba matsogo e le gore ke le ka gore China you see China today ke obane China ile a ikeletsa ya ba bona gore na taba ya bona ya ditšhelete ena ga o tlhiwa lefatsheng la o tshietsa batho ba batlang go ya dikolong ka go fapakana na ba e shebise kae mme taba ena re e tlhokometse re le komiti ya moruo le ntlafatsogore re tsebe go e shebisa moo go lokelang gore e tle tsebe gore infrastructure ya rona e be teng ga infrastructure e le teng bana ba tla tsa ba tsebe go dula ka diofising pele ga kalo maeka teng
0: ke lebula gagolo felana di gakane ke a utlwa gore taba ena ke taba e re ntse re ka ra qoxa motlho mongwe ka botebo gagolo mona mo o etsang motlhala ka China empa nakong e tlang re tla ke re tlotla re teba ka tsona ditaba tsena gore na gore jale moruo o tle o potologe ka tsela e nepagetseng tšhelete e dule ditaba tsena di lokela gore di sebetse jwang ke lebuile gagolo ntate ka puisano ya rona le wena o seng go nang
1: ngwana mme ke a leboa ke tlabe ke le malala laotse gore motlhomong taba tsena nke ke di thakgolole basotho ba di utlwe gona be ke mabaka se re sitwa go gola re le naga ya lesotho moruo wa rona

0: ke lebula haholo mmamedi re ne re buisana bjalo fela le ntate Hakane mona ke modula studio wa komiti ena ya moruo e re re rekise ke nako ya Alliance.
1: Tickets ho etsa hetseng
2: ke kgathetse mmatu ke kgathetse ke dula ke mo fa monyetla le o mamela ha nthetsana ko ena ka ofela
1: mang monyetla wa eng se fank le tsabane hape manyo
2: ya mogotsi ene se ke batla di force
1: ao mogotsi le selena le nako etelele haka
2: ke re ke kgathetse mmatu monneno ha sa nthata
1: se ka tshojwalo hle mogotsi na o kile wa le ka tlhabollo bonyane
2: e tlo go ko mogotsi Nkolo tse nkimetse ke ntlo le koloi sekolo le dijo ke tla nka ka tshelete o le fa mohlabule
1: o kile wa le ka Alliance League
2: ae empa ke ya gente mono mogotsi e seng tlhabollo ya maikutlo
1: johle ha o tsebe Alliance le fella banyalani tlhabollo
2: ne ke sa tsebe e re ke lo baleka
3: na diketso le sefanka ba tla fela bankele wa la tlhabollo kapa e tla ba ke o gaoa ha lenyalo la bona imamelle hape gaolo e hlahlamang ya molao o teng dipale khutshetse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, tebe ya basotho.
4: All right.
3: Diketso molone ya nyetso ka molao. Molekano wa hae o ne ya mohlikifetsa, mme bopaki bohle bo fanwe le ho bonwa ka hara lekgotla le. Ka lehlonolo ke setho sa Alliance Legal. O na le mueli wa molao ya ileng a mo thusa le ho mo tataisa ka tsohle.
5: Diketso mollo. Ke amohela kopo ya hao ya tlhalano le sefanka mollo ho ya ka molao wa manyalo le ditlhalano. Lengolo la hao la tlhalano le tla fumaneha ofising ya mongodi wa lekgotla. Mueli wa hao o tla etsa ditlhophiso tsa hore o fumane kopi ya hao ofising ya hae.
2: Ke a leboha ka wa batho ka mohlomphehi. Jowe. Ke a kopa mohlomphehi. E ka ba ho tlo etsahala jwang ka bana? Ntlo le...
5: Tseo tsohle di tlasa taolo. Ntlo le bana ba tla ba tlasa tlhokomelo ya hao. Sefanka o fuwe ntlo bokong. Tsohle di hlakile ka hara kopi ya tlhalano eo o tla e fumana hang hore e tekenelwe.
2: Ke a leboha mohlomphehi. Ke a leboha Alliance Legal. Ruri, lebo mpudi.
3: Diketso o entse kgetho ya bohlokwa ka ho kena policy ya Alliance Legal le hana sa tsebe se ka etsahalang ka moso. E se e le dilemo tse hlano Alliance Legal e sebetsa, e le lehlakoreng la hao. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipale kgutshetse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, tebe ya basotho.
2: Bana besong, ha e ka mpa babuti o tla nna nthusa ho hlokomela bana. Modimo, e ka ba hana tse ka ntlo. E ka ba Alliance Legal e tla nthusa ho isireletsa molemong wa bana ba ba hae.
6: Dumela Mediketso, re a o amohela Alliance Legal.
2: Ke a leboha, ke tlo kopa thuso ka agente.
6: Re a leboha ha o re etetse Mediketso, e ka ba nka o thusa jwang kajeno?
2: Hai, he abuti ane ha o bonahale ka ho tla loka. Ka nnete ke tlo kopa thuso ka ho tswela pele ka divorce.
6: Ke a utlwisisa mme. Ke maswabi hore e be tlhabollo ha e ya ka ya fetola monahano wa hao. Le ha o le jwalo, re tlo o tshehetsa ka hohle-hohle ho bona hore qeto eo o e nkileng e ya phethahala.
2: Ke a leboha hle mme, ka nnete ne se ke sa tsebe na ke tshabela ho kae.
6: O sebakeng se nepahetseng mme wa ka, ebile o setho sa bohlokwa ho rona. Re na le babuelli ba molao ba bangata beo o ka kgethang a le mong ho sebetsa nyewe ya hao makgotleng. Mme Diketso, molao o teng.
3: Diketso o nkile qeto. Tlhalano ke tharollo. Na o tla fumana agente e tla tseba ho sebetsa ditaba tsa hae le bana. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipale kgutshetse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, tebe ya basotho.
2: Modimo wa ka, ke a leboha ka monyetlona. Ke na le tshepo e tiileng hore tlhabollo ena yona e tla tlisa phetoho lenyalong la ka.
7: Ke a le amohela baheso. Sebaka seo re leng ho sona ke sa tlhabollo. Mo re tlang ho qoqa ka matshwenyeho wa rona. Ka hona, re phuthuloheng. Re qoqeng ka tsela eo ho tla bang le kutlwisisano. Mediketso, na o ka qala ditaba tsa hao?
2: Jo, bana besong, e ka ba ke qala kae? He, ke kgathetse ke ditshepiso tsa motho wa ka tse sa phethweng.
7: Mang, ntate Sefanka?
8: He, nna ke kgathetse ke diketseletso le mashano.
2: Ha ke o etseletse, ke nnete hlabuti Sefanka. A ko nne o bue nnete.
8: Ai, a qala.
7: E tshwara moo, e tshwara hanyane ntate Sefanka. go bonaela maikutlo a ntse a le godimo le kgotso e se e fokola matlhokegeng a mabedi.
2: Nna ke sa kgone ke tlhoko go gona le wena sefanka ke tla kgotsofala.
8: Ga e tlo e tsala ntho eno e naganang a usi wa nkutlwa
2: o modimo ga ke bone ka re tloloka go betere ke ikaroganele ka kgotso ga e ba le tlhabololo e re tlhotse magetlo a o ka o fela go sethagolo ach
3: go bonagala diketso a se a qetile le maikutlo a gae go ya ka ena tlhalano e tla ba tharololo na o tla fumana agente e tla mo emela gantle legotleng imamelele gape kgaolo e e tlatlhamang ya molao o teng dipalegutshwe tse e tlabololang go tswa go Alliance Legal Alliance Legal thebe ya Basotho.

0: 아니네.
1: 이리. 야, 예. 뭐나 해, 기본. 안나? 까마가 뭐나, 한때네 마소문. 뭐나 뭐나 있어, 뭐가 투지, 한때 뭐나 오잖아, 이소. 뭐 보시네, 기본, 한때.
0: 아저, 푸시.
1: 응?
0: 꼬게 반나바밤, 바이제가 반나바밤, 하바시베지. 하바보살이, 호하.
1: 에헤이, 이모다. 우야 간나, 뭐나.
0: 뭐나, 하세기, 비문.
1: 그비
0: 보나 fela le fulena na le tsamaile ka magethe ya jwa le bomme bana ba tshelana ba etshela ke re ba etshela ha ba tshwane le bana ba o sheba ndina ke mona ha ba ngwathela
1: ba da se ba gire ka ona le taba ga ti ompa o itshelwa ke mona ba da o dira e kona bana
0: ho tloga ka di tente di tulo monna gomo o ile e go e botha dimapa banna ebe wena motho motlhang o sileng mo ebe lefuna go tla baa ga ke sana le a e le kolobe fela je o bone le jela le bitlamo a kanka se batlo le ore batho ba le bona ba le ko o tshwaiwa ka leje felaa a ko ngatameletse sekala se
1: e ana motho wampolae bana ga dimpe monna ga e ba o batla go patokolo ka mogera mone tsa mo bua le kepi monna ke yana a tla go thusa ka dipholisi tsa lepato e se nna
0: a tsaya motlhana iso motlhang o o patang ke nna wa pele wa ikepa ditshega
1: o patanda e ona bona o tshwantse o fedile e ona bona ke nna a tlo o pata o kowampata oa
2: Pale ena le tlisetswa ke Alliance Insurance. Alliance Insurance, always there for Basotho.
3: Asimohe wena mamedi wa Salma sa Peace FM, ku dumedise hohle mo teng hele nane inzelela Alliance. Wena mamedi wa ka, ka jeno lena he re tshwere sehloho sa bohlokwa bona ba haisale wena mamedi. Ke sena me he ke hore o tlo hlo itukisetse hore o kene re qoqele wena. E ka ba ke le baka le filene le fetole maikutlo a hao ka hore o kene ka pa hona ho tswa insurance ya hao. Mamedi ditaba tsena ke di botsa tjena ho bane rata ho ithuta hore na ke mabaka a feng a susumetsang batho ho ngodisa insurance ho sa tsotelle hore na ke Alliance kapa ke efe kapa efe. E ka ba o kena mpate shilling, e ka ba o kena insurance o ngodisa koloi ya hao. O ngodisa ntlo ya hao. O ngodisa eng kapa eng diphoofolo tsa hao wena mamedi wa ka. Rata o tseba hore na ke eng se neng se fetole maikutlo a hao. Ha o qala hore a jwale ke a kena insurance. Le bohle ba ileng ba tswa ba re nna ke sa e batla nthwena. Re batla o tseba hore na e ka ba ke eng se neng se susumetse hore o qetelle hore atjhe. Ha ke sa rata ho kena insurance wena mamedi wa ka. Ke tsona ditaba tseo ke ratang hore ke di bue. Mabaka ana a susumetswa ke tse tshwanang le tse latelang. Batho ba bangata ba tsoha hoseng ba ya mesebetsing. Ba ilo sebeletsa malapa a bona. Ba bang ha ke bua tjena ba siya bana ba sentse ba itukisa ba ya dikolong ka matlung a bona. Mme ha tswa mono o tswa ka kgopolo ya hore ntho e nngwe le nngwe e eme hantle. E mong o itswela a le mong kapo o tswa le molekane wa hae ba hlile ba tswa ka kakaretso ba tsamaya ba notlela ntlo. Ba bangwe na mamedi wa ka ha ke bua tjena ba kene maobane mantsibua ka hona ba tla kena lapeng hobane ne ba theohela shift tsa bosiu. E mong ha ke bua tjena wena mamedi wa ka koloi ya hae e latuwe hoseng ka motho ya theohelang ka yona. E mong koloi ya hae e na le dikgwedi le dibekebeke e ntse e theohela kae kae e se mahlong a hae. Jwale potso ya ka ke yona eno he wena mamedi wa ka o ke o nahane hore na koloi eo ya hao ka letsatsi le leng ha e ka re ha o feta kae kae wa se o fumana e se e kene ka ga kgotlwana kapa ha o qeta ho tswa lapeng moo o notlela ntlo o tlo se o bitswa ho thwe hela re bona ho na le mosi o konkelang ka tlung ka moo kapa ha o qeta ho fa motho ena dinotlolo tsa koloi ena ya hao ya ba itutlwa motho e mong a re he koloi ya hao ke ena e bonahala e qeta ho etsa tjena. Kapa hona malaining ano wa hao o utlwe motho e mong a re
4: hona le malaine a kunkelang sisi ka nqane ka nqayane ya aha o kona hane hore na ho ka ba jwa ngwana mamidi waka letse dintse ngata o kona hane hore mo mo uisitseng dingkutse ha o motibong banna ha o ka utlwa ho thwe banna le hlwalena se ga misena se ikenela masapong ho thwe hona le dingkutse seng di le fase di bola we ke serame modisana ha tswa fumana di le fatse mono ka ofela mpadi le tenya di le ka ka panja di utlile ntate di hlephotse ka ofela ha tso jwale ke batla re qoqe wena mamidi wa ka re ntse re ipapise le ditaba tse ka tshwanang le tseno ditaba tsena ha tshoso empa ile re fela ke hore ke thokola maikutlo a ba sotho ka kakaretso ke eng se ne se o etse hore o kene insurance ya hao e ka ba ya lepato e ka ba ya ena e tlwaeleng ya bophelo e ka ba ena e tshireletsang thepa ya hao le hao seo lesiyo ya bophelo ba nako e telele e ka ba insurance ya hao ya koloi e ka ba ya ntlo e ka ba ya thepa ya hao e ka setana le fono eno ya hao eo ntseng o e sebedisa bona mamedi wa ka kena re ke re utlwehe re ba bulela dimtutse
5: mamedi o ka kena nomorong ena ya 2121 9956 kapa plus 56 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ho tsona re ke re ukwe maikutlo a hao he mamedi 2121 9956 kapa plus 2665 59956 a theka mona ka WhatsApp he mamedi o tlo sebedise ena ya 6200995662009956 ke yona nomoro ye o ka wa kenang ka yona ho hlahisa maikutlo a hao anda tharre ne re tswela pele re tla mmona mo mamedi ha hlaena
4: ke a leboa wena moholwane wa ka tse ding tsa dipotso tse ding tse o ke ratang hore ke le ke ba botse tsona ha ntse ba inahana hore na ho baneng ba ile ba susumetswa o kile wa iphumana rale o so le tsietseng ya hore ko ene no qeta ho fumana tjhelete ya hao ya mogatlo ka pa re sentse re itukisetsa tsona ona tjena ba timtutse ka December mona ho tla borre kwa ditsha ba bang e ka nna batsatsing ena ha ke bua tjena hona la santse a letsetsa motho a tlo mo thusa hore a rekesetsa wena mamedi wa ka rally motho enwana ha ntse a itukisa tjena seo a se nahanneng fela kore a bontshwe setsha sa hae ho thwe dipampiri tsa hao ke tse jwale ke re na o konagane hore na ebe ditokomane tse ehle ke tsona tseo ke di fuwang ke motho yo o se ke ntshitse tšhelete ka mohlomong e sebile le akhaontong ya hae kapa e le matsohong a hae tšheleteng wena mamedi ke tsona ditaba tseo ke ratang hore ke re di qoqe ke eng se neng se o susumetse hore o kene insurance kapa o e tswe o re ha ke sa rata o kena insurance wena mamedi re ke re qoqe tsona ditaba tsena e kile ya re wena mamedi wa ka kapa o kile wa hlaelwa ke tsietsi ya lefu ya ba motho ya hlokahetseng ke ya haufi le wena wa iphumana rale tsohle di utjametse tse o lokelang hore o boloke mofuyo ka tsona
5: ha re ke rukwe maikutlo a hao he hore ma sehlo sena he mo mamedi 2121 9956 kapa plus 266 ha holo holo he mo mamedi mona mo tla ntabenya hore na jwale ke eng e ileng ya etsa hore jwale o kene kapa o tswe ha ntle ntle go ile wa susumetswa ke eng hore taba ye e tle e etsa hale mohlomong o ile wa kena hobane mathata a le teng kapa o ile wa kena hobane o utlwa bohlokwa kapa bohlokwa bo le teng le ho tswa o ka tswa hobane

0: bona mathata a le teng kapa wa tswa gobane go na le se seng se molemo empa tlhalosa maikutlo a gago he moamedi re tla utlwa 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang go tsona he moamedi WhatsApp o sebedise 6200 9956 6200 9956.
1: Ne re tswele pele ngwana mme ke nne ke tswele pele go ba thokola maikutlo a motlhomong ba tle ba tsebe gore ba etse bakeng sa batho ba a reng nna ke ile ka tswa fa o kena insurance kapa ke ile ka etswa ke batla go utlwa gore na ga e le mona ba bile le tshosometso eno ya bona e ka ba ke eng ba ine ba tshuile eng o ne se a bona ntsha tšhelete e ngata insurance e ne sa molefa ga tla re ke a etswa kapa o na bone motho e mong kapa o na utlwile ba re ga ba bang ba ileng ba re nna ke la ka utlwa ke se ke batla go kena o na bone eng yo a la utlwa lwale gorache le nna ke a e thasalela kapa o na utlwile ga go thweng kapa o na tsamaile kae mo ala gache jale ke tlatlameya go ikena kapa o na tlaetswe ke eng e ileng ya etsa gore a re kamoso jale ke lokela go itukisetsa kapa o na latlhegetswe ke eng dintho dingata wena mamedi wa ka ke manyaneng a o eleditse gore o tlo qetelela gore a tshihle ke a kena ga e ba o la kena empa ga e ba o tswile ke maala o eletsa a ba o thusa gore atshe e tswa ntho eno ga ena thuso kapa o la bua lebaka le e leng le e fapaneng le le o e ka bang motho yo mongwe o lenaganne mabaka a mangata a batho a gore ba kgethe go nka qeto ya go ngodisa insurance kapo go e tswa wena mamedi wa ka mme ga ditaba tse o re rata gore ga dingodise kapa e itse ga ore o a ngodisa wa bona motho ya o thusang a o sebeletsa ka tsela ya mofuta ofeng o la wa utlwa o sa rate eng ka insurance eo kapa ka mantswenyana a teng ka gare go di-insurance o la wa utlwa e ka e ka re ga e arabe le tlhoko ya gago efe kore re ke re qoqe wena mamedi wa ka re utlwe gore na taba tsena etlhile tsa insurance ga o ntse o tsamaya ka ntle ka mona wa di lemoana kapa tšhe ke ditaba jwale ka tse ding wena mamedi wa Selman sa PCFM mme ke bontshe gore Alliance Insurance wena mamedi wa ka ke gona fela ka rona ya Lesotho ba tekang ditaba ka tsela e tsena ba reng go Basotho re le thokola maikutlo ge tsebe go ithuta gore na le rata eng ka gare go ditlhagiswa tsa insurance ka kakaretso ke eng le seo le se utlwisisang ka kotlologo ga o le setho sa rona sa Alliance Insurance re rata gore o dule o tseba melawana le dipegelo tsa tshireletso ya gago e ka ba ke policy ya lepato e ka ba ke ya thepa ya gago e koloi koloi ena e ka ba ke koloi e hiriswang kapa ke koloi eo e sebedisang lapeng e ka ba ke ntlo ya gago ntlo e dulwang kapa ke ntlo e hiriswang e ka ba ntlo eo ya kgwebo ya gago ke mabenkele kapa ke matlo ao he o hiriseditseng batho moo ba phelang teng malaine jalo jalo jwale he re rata gore ge ke re qoqe le lona mme wena mamedi wa ka gona ba Alliance Insurance re iketseditse setlamo sa rona sa gore motho ye mong le ye mong yeo e leng setho sa rona leo e so ka e ba setho sa rona re tla dula re eme ge tseba gore ga motlhalosetse ka dintlha le tsamaiso ya insurance molemong wa gore a tla tsebe gore le ka moso ga a nagana go ngodisa insurance a nagane ka Alliance Insurance wena mamedi wa ka gobane wa tseba gore re dula re boitse mamati a rona ka dinako tsotlhe Alliance Insurance ke yona fela ka rona ga e na Lesotho e nang le lekala setrekeng se seng le se seng Alliance ke yona fela wena mamedi wa ka e nang le lekala la insurance semonkong roma mono ke rona ge ntse re ala letsogo pitseng ke rona ba ntseng ba la matsogo e le gore ditorotswane ntse nyane tsena ga gona ba bang ntle le rona ditoropong tse kgolo tsena e ne ntse e le rona ba butseng tate ba emeng ka pele bo mogotlong kwana re thutse teng Alliance ke yona fela e ntse mogao o mogolo ga di ka re go sebaka sa mogotlong sa diphamola ona tsena ntate ba ya mabenkeleng jwale ka batho ba masegomo ba reka ntho tse ba di ratang tse ba phedisang jwale ka eka e ka re ba ditoropong tse kgolo ga o ya mogalesekumane majantjang tate a phela ka tsela e tshwanang gantle le ba phelang kwano masero ga e sa ba ntho aneng gore he banna re tla bona mabenkele a magolo re tla bona mabenkele a na dinama tsena tsa sejwalejwala dimtutsi tseo motho a kenang fela a ja di go tswana mono a tswa a tsamaya a hona re tsena ntate alliance e fihle ya dibe ya ka mo me wena mamidi wa ka ke tsona ditaba tseo re ratang re bua ka tsona emong na e ka ba uthukotse maikutlo ke tsona ditaba tseo gona ba alliance insurance re kena lemetse mona wena mamidi wa ka ka fumana re kene kefi ke re o ka lefella alliance insurance hona mona ya mosuthu yo momfela ka ro ho motse wa heno yo re tsebang ho raka nete isale a eme a hodisa kgwebo ya hae e ka hona le rona ba alliance re mothuse hore re hodise kgwebo ya hae ga mo bapatse ntate o tla utlwa re bua le ka bona mona PCFM ga ha o kena ka e kae maphutsi mono o tla fumana alliance ha o le madingwaneng o tla fumana alliance insurance wena mosuthu wa heso ha o le kae kae ha mavuka qacha snack o tla fumana alliance insurance e le gore le ka o bontsha hore le melele ba se ke ba nana ha re sa bua ka bona ha o le kae kae le sobeng o tla fumana alliance insurance thatse monate ngwana mme jwale wena mamidi ya ko kene hle re ke re qoqe ditaba tsena o se ke wa batla ho kena ke se ke le siyo ba jwale o tla fumana e se le lenaneo le leng alliance insurance e la boela hape ya tswa hape ya re tlotla re bula karolo engwe ya ditshebeletso tse tshwarehang mme pele re etsa ditshebeletso tse tshwarehang re tla ntlafatsa setlhahiswa sena sa rona sa Omang Funeral Plan re tla kenya tshireletso tlatsetso tse tla etsa gore basotho ba fumane tshireletso tsena tsa rona tse tshwarehang re tla kenya ditshebeletso tsa lepato mme ditshebeletso tsena tsa lepato ba tla di fumana mosareng wa lehae e leng wa alliance e le gore ona re le tsena ha o sana mosotho ya ka reng ha kene alliance insurance ya gagatshe ke sireletsa ntho e ke sa e boneng ae o tla tsamaya ikelela hae mono a bona gae di-casket tsa ntse ke batlang gore ke boloke baratuwa ba ka ka tsona ke tsena koloi tsane tse ke batlang gore di tle di tsamaise baratuwa ba ka nakong ya lefu ke tsena ditente tsane ehle ke a di bona batho bane be ke reng ba tla tla ba mpha tshebeletso ehle ke bana ba ntse ba tsamaya e mong ntse a kopana le bona e mong ke mohaisano wa bona jwalo jwalo e le gore rona ba alliance insurance ke rona re lekang gore ntho engwe le nngwe re e behe boemong ba motho e mong le e mong e le gore o se ka dula nako ena o nagana nako ena ka go fela o nagana ona e be e tla etsagala e be ga e na etsagala batho ba ntho e ba ntshepisang yona na ke nnete
0: kgotso nate motutse le moeti wa gago ke ntse ke patala empa ga ba ka ba nthusa nakong eo ke neng ke na le bothata mosebetsing bullying at workplace ke o e sia e le bjalo e le maikutlo a gae ntate fo
1: ke tla ke nke dinomoro tseo tsa gae ka ga jalo ke ne ka WhatsApp e le gore tle ke re utlwisise ka motlhomong ka nna ba ke ditaba ehle tse e tlhokang bona bane ke utlwa ka e kare ke motho wa alliance legal ha ke utlwa tjenana ntate a sa bua ka ditaba tsa gore o na a tshoswa ke ba bang mosebetsing e leng ditaba tse sa nepalang ka nnete mosebetsing ga ona motho a lokelang gore a dule jale a tshoile empa he ke tlo dinka e ge ke ngwale taba ena gae gore ke ne ke tshoswa mosebetsing wa ka ele ke taba tse bohloko ga ka ka ngwana mamedi wa ka le wena e ka nna ba o ne o tshoswa e ka nna ba le yena ke yona taba e mosusumeditseng gore a kene insurance jwale he ke tla mo fumanela ho ba tla mo eletsa hantle ka ofising ya rona ya alliance legal ke nkile nomoro tsena tsa hae jwale ba tsebe ho mo thusa mme ke lebohela ditaba tseo tsa hae tsa hore he ba jwale o di hlahisa mona gore ga ra ka ra mo thusa e hle re lokela ho thusa mme mme ha o sa thuse o lokela ho fuya mabaka hona ke ka mabaka afe o ke ke ngwatle ho thusa mme o lokela ho tswe ka mono o utlwisisa mabaka ano wena mosotho wa heso e le hore e tsebe ho ba ditaba tse sa etseng hore e re ha utlwa ho bua ka alliance insurance o le PC re le PCFM bo switcha ready ke motho a sa ha ikona ke batle batho bana ba ke lokela ho noma mele wena mamidi wa ka rona mele wana le dipelo ke dife alliance legal e sale e sebetsa ka kwano ka rona ha le sotho thusa ba sotho le ha ba le Africa borwa nnete alliance legal ena le melawana le dipelo ndare mthuti e etsa hore kapo basotho ba sa tsebeng ke ba kgothaletsa gore nako ena kaofela ba se ke ba kgathalela go botsa gore na hantle alliance legal le nsireleditse boemong bofe ga le a sireletsa boemong bofe e le gore e tle ba thuse gore ba tle ba tseba gore ditaba tse dintse e tla ba tlaela a tseba gore hela ga nka ka gata ka lena alliance legal e kapa ke tla tima alliance legal monyetla wa gore e nthuse ke lokela go sebetsa jena le jena ke etse fela motlhala molwane wa alliance legal e tla tlhalosa gore wa bona ditaba tsa bo diteketi jalo le ho ganna ka lebelo le phahameng ha o se ho thwe o ganna ka lebelo le phahameng o fuwe tikete o gannile o jile roboto ha ena ho kena ho tsona empa moo motho a o tjhaisitseng o sentse thepa ya hao akere jwale ke hona moo ka fumanang ba o eletsa hantle gona jwale ditaba di sebetswa jwang moo o utsweditsweng thepa ya hao ba tla kena moo motho a o rekiseditseng setshakgathona sa rekiseditse e mong ba tla tseba ho kena fumana motho ntate a tlo rekisetsa gatine se le saka ha go hloma dipene ke tla ke ditsomule ke se bile ke tsa mamono ke tshwere mohlago wa ntate ke kwanya monono ana o ipotsa a we bana jwale ho soetsa la jwale o ile tswa boka dinhlatse ka ntseno go pele go reka setsha o lokela o sheba matshwao ana le ana le ana le ana o botsa motho tsena le tsena le tsena ibile ha o ka ukwa o tswa fa mo botsa o ka nna wa tla le kapo ha le tsetsa hona le yena mono rally fetega go o etse tsena le tsena le lokela ho etsa ditumelano tsa mofuta o na le ona le mosebetsing wa hao o lokela ho sebetsa ka tsela e tsena e tsena e tsena hore o qobe tsena le tsena le tsena le tsena e le hore etla ka hore mona ke bona ka ka re ke ne se ke etsa ke etsetswa ditshoso qobello o botse ba hore a mona e hleke na le case kana go ngwa tsela ba sutu ba bang o tla fumana hore hantse ba eletswa dintlheng tse ding tlo a hlalosetswa mona e ka ga ha o na ba le case o lokela hore ho hlae dintho tse tshwanang le tsena le tsena le tsena hore o tlotsebe hore jwale o ka ba le case ebe e monkanete ke maikutlo ha ke a rona fumane monkanete maikutlo ha a sa se mono o halefile kapo o ile moya o sa bile a utlwa fela hore ge le batho bana ha ba nthusi batho bana ehle ha ba nkutlwele bohloko kgathe maikutlo ha ya mpa a phame ka nako yona eno empa le ha o le jwalo ke tlo nka dinomoro tsa hae ke tsebe hore hatshe ke fitise taba tsena tsa hae o tla letsetswa ofising ya rona mono ba tlehle ba utlwa gore na e ka ba tsietsi e la ya ba gokae ke bona ka nako ya ka e se ile ya timtutse e re ke tle ke lemose basotho gore basotho ba esota ba gona e ntse eme gona mono mabaka a na etse gore o kene insurance ke afe a na etse gore ebe ga o sa kene insurance ke afe ha eba o rata o bua le rona ka thokwana nomoro ya rona ya Alliance Insurance e sa lefellweng o ka e letsetsa go tloa gore nya botshelela goseng o fitlhelela go renya leshome ka shwalane ke 800 10 888 800 10 888 kapa o ka reetsetsa WhatsApp o na le batho ba bangwe ba tswa fang go letsa a re nna ke tswa fa o tshwara o tla fumana re fotse re le bangata ka nako nngwe a kerelwa le ga ke bule ka yona tse ba kena ba le bangata 800 10 888 jalo o ka tla sebedisa ya WhatsApp o re 6200 5600 mme wena mamedi wa ka o le moo ga o sebedisa eo ya WhatsApp o se ka etsa voice note ha o qala o e penya o dumedisa fela e tla o tlhaisetsa mathata mo tla bona gona wena o rata go thusa ka tsela ya mofuta ofe gona o batla o bua le motho ya tla o thusa o tla fumana motho ya tla o thusa gona mo gore na o batla o kenya kopo ya matshidiso o fumana gona mono gore na o se o tlhokagaletse jalo o batla o tlo o thuswe ka pelenyana gore na e be policy ya gao e ntse eme gantle o tla tseba gore o thuswe gona mono ka tsela e nepaetseng le tse dintse ngata policy ya gao e ntse lefa gantle kapa e morago o tla bona gona mono WhatsApp-ong 6200 5600 ke a tswa ke a tsamaya wena mamedi wa ka lebitso la ka ke makgotsi ke polo ke foko ke nqaka e mona wa seminana ke masesebale wa dibonosotho ke leswana le molemo ga e somasite
0: mamedi re ga se a diotlile tjena fela he re tle re tswele pele ke lebole gagolo ntate makgosi re ga gole tjena ge tle re kopane bekeng e tla
2: maikutlo o le molaetsa o qetang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo
3: PCFM, your pulse, our beat.
4: You hear some moments coming, others are smaller. It's the people, the effort, the joy. And together, these moments become impact. The impact you leave, carry. The impact only you can make. That impact is yours with Northwest University. It all starts here.
5: Hele hele le maapara kubo amatle majara furu ka mahetla monongwa ha mengwa ha e mashima mabedi le metso e mehlano Stanley B ipiketela ke bua ka company ya matsete e ofa mawala a holaola le ruo la hao di company le batho ka bomongwe ya tsetelwa ho fumana meruputso e tsamatse hang Stanley B ke e tshaba ya ho ruta marole le hana ha ho botang Stanley B ke forose ya botsete di ikiba ikiba ka meqeqeko ha di ya matsete a fetang dibilione tse le shome o keke wa ikwasa ha ena kompone ke siriba se kopotsa molebe ha sechi nyora sitimala ho tshwana le bofuma solofela le raha o tsetele Stanley B o bone ha o phephethela se sita fa wana o batalatsa mabala bokamoso ba hao e ba bohla matsehang
6: Political stability is a required precondition to macroeconomic stability. Agara local lamono taba disengele everything unravels. President Zakukla Matsatsiana, this is going to the heart ya the unraveling of the economic plan. Ditaba tsa rona ho tloga puso fitlela ka 1998 isale dilimatle ke le ntwa tsa na mfela and there was very little investment kana go yeno. Dzo re di bona ka tshe ditjena. di tloa mo jwale ho nang le a perception ya political stability it in jwa. That is a critical thing in ke batla hore ebe re tla ke tsike ya hadise letsa holo hore you are right to be that concerned about that thing because that goes to the heart ya hore na re atla ya merong ene ya rona me ba sutse ga le kopa ga le rape ha ri etse ha ga baba le stability sana haina.
7: Na le maikutlo a hore ke le rapele batho ba etse hore re fihlile boemong bo re le na nako eo ke neng ke ntse ke hola ka hara civil service ho no ntse na le bobodu ke la ba ka ha ke le mongodi e moholo wa mmuso ka etsa pina mona e reng bua morena mohlanka wa hao mametse re le bahlanka re tla lwantsha bobodu le bomenemene e ne tsholwa lo pina eno la nka etsa ga e pina re le bahlanka re tla lwantsha bobodu le bomenemene. In, it was nothing compared to today. Bobodu ba na ko yenntse re bo ga ngama was nothing compared to today. Hona tsena go fitla mo le batlanka ba lokileng ba matla ba sa bone molemo wa go tswela pele ba holoka le ba matla ba le batho ba ntlafala bophelo ba ntlafala batho ba ha matlo a tugu batho ba ka koloitse tugu ka bobodu kele motho o dutse mo wena o ntse re o goody goody kele batho ba ntse ba ntlafala hona pele ha o mo ha e ba motho wa monna mosadi ya ha o ntse o sheba gore le ke monna nthwe batho ba ntse ba itlhola mona ba itlhola mona bona moganye o mane ya fihlileng 15 years after yena waka fela bona na yena o phela jwa yena waka o ntse ke gudi gudi ho ho be ba hlomphe.
0: Mediere re hatele pele bua le ka ditaba tse ding hape tseo re o tshwaretseng tsona. Mme mona mo mamedi he ke mo jwale batjha ba lekgotla lena kapa mohlomong ha mongwane dikesupeo re ke batjha ba letsholo e leng Revolution for Prosperity e leng moruo ka moholeng e tlwaelegileng ka teng. Me ba ntshitse phatlalatso hemma obane hemmoamedi eo ba setlileng ba supang taba ya hore ho lokela hore ho ikobele qeto ya lengolo la bodisa la moetapele wa RFP. Me le phathi e busang e eteletseng puso pele momamedi. Me hara ditaba tsa bona hemmoamedi tse ke tla o fa tsona kwele ke be ke o fele lona lengolo lena ho hopotsa lona lengolo lena la bodisa hore na le ne le reng lena leo. Le hlaloswang e le la moetapele gore na lona le reng lengolo lena la bodisa. Mme momamedi ditaba tsa bona he ke tsena tse latelang e le batjha bona ba letsholo lengolo lena he momamedi le ngotswe ka la 20 ka la 12 kgweding ya Phato 2026 moo lona le reng fela kgotso batjha ba haeso re le komiti ya lona ya batjha ya naha ke hlokometse lengolo la bodisa go tswa go moetapele wa letsholo ka gona re ipiletsa go lona batjha le go go lona batjha le ohle mathaladi bodiba go tshehetsa ka gotlhe gotlhe diqeto tsa lengolo la la 11 Phato 2026 le tla gopola gore morero o mogolo ke go godisa letsholo taba e nngwe ya bohlokwa ke go tshwarana ka matsogo go thusa moetapele le komiti ya gabo go fihlela meralo yotlhe ya RFP. Re kopa ke gona botlhe re ikobeleng diqeto tsena. Sena ke mogato o maatla godisong tsamaisong le go bopa bongwe ba nnete. Re le komiti ya lona ya batjha re eme re sa sisinyehe diqetong tseo re etsa tlhokomediso go botlhe go ikamahanya le diqeto tseo tsa boetapele mme le rona re tshwere ka thata go bona gore ditho di ikobela tsona ka lengolo lena re a le tiisetsa gore ya kekeng a ya ka ditaba tsa lengolo leo o tla rohana suspension ka masakaneng le letsholo ntle le boikgethelo mme ya mamedi tlaloso ke ya gore mo nako e le le tekenetswe ke motlatsi wa mongodi ka gara yona komiti ena ya batjha ya bitswang fela Nkwebe. me mo mamedi ha ga ke re shebe lengolo lena le ho buang ka lona la budisa le lona he mo mamedi ge o ba le lona lena la budisa la boeta pele ba RFP me lona he mo mamedi le ngotse jwa loka ha o tlile lengolo lena la batjha le ngotse ka la le shumele motso mo mphato 2026 mo jwa le he mo mamedi ditaba tsena di yang ho dithotsa komiti ya naha ya thalabodiba ya ntlafatso ya moruo ba kgethwa ba RFP di komiti tsa mabatowa di komiti tsa mafuma ha di tsa RFP di komiti tsa bontate tsa RFP tsa batjha tsa RFP tsa baithuti ba dikolong tse phahameng le tsa diaspora tsohle di komiti tsohle tsa makala le makalana mme jwale he mohamedi lengolo lena lona le ba le ha tjena mokotaba lengolo la budisa la tataiso mabapi le diketelo dikopano diphutheho diboka dichilas le dikonvoi mabatweng ao e seng a habodito jwale lona le re hemo mamedi ha le tswela pele lengolo lena ntho tse kgabane tsa thalabodiba ya ntlafatso ya moruo ke a le dumedisa mathalabodiba a matle ke le moetapele wa letsholo ke rata ho le tsebisa le ho le hlokomedisa ka taba e amang tsamaiso tshebedisano mmoho bongwe le botsitso ba letsholo ho fihlile tlhokomelong ya ka le ya komiti e kgolo ya naha hore go na le ditho le dihlopha tse ntseng di hlophisa kapa go tshwara diketelo dikopano diphutheho diboka dichilas le dikonvoi mabatoeng ao e seng a habo tsona kapa di memela ditho le dikomiti tsa mabatowa a mang diketsahalo tse jwalo ntle le ho tsebisa le ho fumana tumello e hlokahalang ho tswa ntlokgolo ke rata ho hlakisa ho tloha qalong hore letsholo ha le kgahlanong le tshebedisano mmoho dipakeng tsa mabatowa makala le ditho ho etelana ho arolelana maikutlo le boiphihlelo ho thusana le buisana ka diphephetso le ho matlafatsa dikamano dipakeng tsa ditho ke ntho tse ka thusang haholo ho aha letsholo molemong wa ditho kaofela le ha o le jwalo mesebetsi ena e lokela ho etswa ka hara tsamaiso ya letsholo ho latela molao theo botataisi ba komiti e kgolo le moetapele molao wa motheo le meolwane ya tsamaiso ya letsholo go latela temana ya 25.1 ya molao wa motheo moetapele ke political head and chief directing officer ya letsholo temana ena e boetse e beha moetapele boikarabellong ba boiketlo le tsamaiso ya letsholo hape e mo fa boikarabello ba ho tataisa le ho supa tsela ditabeng tsa letsholo tlasa tlhokomelo e akaretsang ya komiti e kgolo ya naha ka hona boikarabello ba moetapele ha se fela ho etella letsholo pele empa bo kenyeletsa ho netefatsa hore letsholo le sebetsa ka tsela e nang le bonngwe temana ya 20.2 kapa 20.2 e beha komiti e kgolo ya naha e le modulakgowa ya fuweng boikarabello ba boetapele ba letsholo go latela dipehelo tsa molao wa motheo hara mesebetsi le maatla a komiti e kgolo ya naha go kenyeletsa maatla a ho etsa tse latelang meralo mananeo le mekgwa ya tshebetso ya letsholo temana ya 20.2 ho fana ka ditaelo le ditsebiso ho mabatowa le ho amohela ditlaleho ho tswa ho tsona temana ya 20.25 ho hlokomela le ho tsamaisa mesebetsi ya letsholo le dikomiti tsa lona temana ya 20.2 LM 5 ka masakaneng he ka moheo leng ka teng kapa Roman figure 5 jwale 6 yona e le 20.2 le yona e re ho fana ka ditokomane le ditaelo tsa maano ha ho hlokahala ho etsa melao le melawana e hlokahalang bakeng sa tshebetso e nepahetseng ya letsholo le ho fihlela maikemisetso a lona e ntse e le temaneng yona ena ya 20.2 Roman figure 6 mme e nngwe hape he momamedi e re ho nka mehato yohle e hlokahalang bakeng sa ho phethahatsa maikemisetso a boikarabello a letsholo e ntse e le 20.2 Roman figure 7 jwale e re ka hona tsamaiso e behilweng lengolong lena e lokela ho utlwisiswa le e le mokgwa wa ho phethahatsa boikarabello ba molao wa motheo ba ho kopanya ho tsamaisa le ho sireletsa mosebetsi wa letsholo e seng ho theha matla a matjha a seng teng ka hare ho molao wa motheo. Boikarabelo ba moetapele ba ho sireletsa bonngwe ba letsholo boetapele bona bona le boikarabelo ba ho netefatsa hore letsholo le sebetsa e le ntho e le nngwe ka pono, merero, sepheo le maikemisetso a tshwanang. Ka lebaka leo, diketsahalo tse hlophisitsweng ka lebitso la letsholo di hloka ho hokahangwa haholoholo ha di ama mabatowa a mang, ditho tsa mabatowa a mang makala kapa makalana a mang a letsholo. Sena ha se bolele hore ditho ha di a lokela ho sebedisana. Se bolelwang ke hore tshebedisano mmoho e lokela ho etswa ka tsela e sa hlahiseng maikutlo a hore ho na le letsholo le leng ka hare ka hara le letsholo, kapa hona ho na le dihlopha tse sebetsang ka sepheo se fapaneng le sa letsholo ka kakaretso. Temana ya 8A ka masakaneng ya molao wa motheo e beha boikarabelo ho ditho ba ho sireletsa letsholo kgahlanong le dintho tse ka senyang dithahasello, botshepehi le seriti sa lona. Boikarabelo bona bo hloka hore kaofela re sebetsane, re sebetseng ka tsela e ahang e seng e sa fokodiseng bonngwe le botsitso ba letsholo. Jwale hape e tswela pele he Mohamedi e re ke ka hona ditho di lemoswang hore ha se ketelo kapa kopano e nngwe le e nngwe e ka nkwang e le ho jala karohano. Ke boetse ke rata ho tsebisa ditho tsohle hore komiti e kgolo ya naha ha jwale e ntse ntshetsa pele e hlophisa le ho hlahloba lenaneo la diketsahalo tsa letsholo, program events. Sepheo sa lenaneo lena ke ho netefatsa hore mesebetsi ya letsholo dibakeng tsohle e hokahana le sepheo sa letsholo, maikemisetso a letsholo, dintho tse tlang pele, melao le melawana ya letsholo. Ka hona, ho molemong wa ditho le letsholo ka kakaretso hore moo ho ka kgonehang ditho di eme ho fihlela lenaneo la diketsahalo le phethilwe le amohetswe e le hore bohle re sebetseng re tseba hantle hore na letsholo le lebile hokae le hore na dintho tse tlang pele ke dife. Ere mo mamedi pele ke tswela pele ka lona lengolo lena re boele re rekise metsotso e 15 ka morao hora ya bo 8. Mme ke a rekisa mo mamedi hang ha ke kgutla thekisong mona fela. Re tswela pele ka tsona ditaba tsena tseo ke ntseng ke o fa tsona kwana.

0: Mokete o tla natifiswa ke di DJ tsa rona tsa PCFM, DJ Counterforce, DJ Boots le Funky L. Patse ya ditswe ke Ebonics, DJ Tseg, Kwakwa le DJ Mosh. Diticket di fumaneya ka 70 maluti fela pele ho mokete o moholo. Ha KT e tla ba 100 maluti. O ka fumana diticket ofising tsa PCFM Avani Lesotho le Shae Shae. Ka boetse wa reka ka Mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146. Hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao. E le hore o fumane tikete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete. Hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Kala 29 part bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Mamedi re hatela pele he ka ditaba tsena tseo he ke ntseng ke ofa tsona tsa RFP. Me lengolo lena he mamedi le tswela pele le re ha o bulele hore mesebetsi yohle ya ditho e emisitswe mo honang le tlhoko ya ketsahalo e itseng pele ho phatlalatswa lenaneo. Kopo e lokela ho etswa ntlogolo hore e hlahlojwe le ho dumellwa. Kopo ya tumello. Go tloga ka letsatsi lena ha mabatowa a mabedi kapa go feta makala dikomiti kapa ditlhopha tsa ditho di lakatsa go tlhophisa ketelo kopano phutheo seboka chillers convoy kapa ketsahalo e nngwe e tlhophisitsweng ka hara mabatowa ao e seng a habo tsona kapa e amang ditho tsa mabatowa a mang go lokela go latelwa tsamaiso ena. Kopo e lokela go etswa ka mongolo. Kopo e lokela go etswa pele go letsatsi la ketsahalo mme e lokela gore e be e. E ba ka mongolo ke kenwa ke batho ba ka bang ba batho kapa baemedi ba etsang kopo e lebiswe ho komiti e kgolo ya naha ya ntlogolo e bontshe mabatowa kapa karolo tsa letsholo tse amehang e bontshe letsatsi nako le sebaka sa ketsahalo e hlalosa morero le sepheo sa ketsahalo e fana ka agenda e hlakileng ya ditaba tse tla tshohlwa e bontsha hore na ke bo mang ba lebeletsweng ho ba teng le ho hlalosa sephetho se lebeletsweng ho fihlelwa. Tumello e lokela ho fumanwa pele mabatowa a makala dikomiti le ditho di lokela ho emela qeto kapa tumello e ngotsweng ya ntlogolo pele ho tswela pele ka ketsahalo ya kopo e entsweng ka yona. Ha kopo e sa amohelwa kapa ho sena tumello e fanweng, ketsahalo eo ha ya lokela ho tswela pele e le ketsahalo e emelang kapa e etswang tlasa lebitso la letsholo. Tumello e tla fanwa ho latela sepheo se kopilweng. Tumello e fanweng e lokela ho utlwisiswa ho latela ketsahalo, morero le agenda tse hlahisitsweng kopong. Hantlokgolo e beha dipehelo kapa tataiso e itseng, ba filweng tumello ba lokela ho e latela. Ho fanwe ka tlaleho ka mora ketsahalo, boetapele kapa ditho tse fuweng tumello di lokela ho fana ka tlaleho e ngotsweng tlogolo nakong ya matsatsi a mararo ka mora ho phethwa ha ketsahalo. Tlaleho e lokela ho bontsha ditaba tse ileng tsa tshohlwa, se ileng sa fihlelwa, diqeto tse ileng tsa nkuwa le ditaba dife kapa dife tse hlokang ho tlisa tlhokomelong ya ntlogolo. Temana ya 9 e fana ka ditokelo tsa ditho tsa ho nka karolo mesebetsing ya letsholo, ho nka karolo tlhahisong le phethahatsong ya maano a fumanang le ho arolelana tlhahisong leseding hara ditho mmoho le ho nka karolo mesebetsing e meng ya letsholo. Ditokelo tsena di lokela ho hlomphuwa le ha o le jwalo, tshebediso ya ditokelo tseo e lokela ho etswa ka hara melao le melawana, diqeto le tsamaiso ya letsholo. Ka hona tlhokahalo ya hore diketsahalo tse amang mabatowa a mang di tsebiswe le ho hokahangwa le ntlokgolo ha ya arerelwa ho thibela dintho tse nkang karolo e reretsweng ho etsa bonnete ba hore mesebetsi eo e etswa ka tsela e hlophisehileng le e sa bakeng dikgohlano kapa pherekano. Qetong tato ya Moamedi ke hore ka hona ke ipiletsa ho ditho tsohle boetapele ba mabatowa makala dikomiti tsohle hore di kwebele tsamaiso ena ho tloha letsatsing lena. Ke kopa ditho tsohle ho utlwisisa hore mehato ena e nkuwa molemong wa bonngwe, botsitso, botshepehi, seriti le kgolo ya thalabodiba ya ntlafatso ya moruo. Bohle re na le boikarabelo ba ho sireletsa letsholo la rona le ho hodisa ha re hlomphe melao le maano le letsholo ha re ikobeleng diqeto tsa lona mme ha re netefatseng gore diketso tsa rona di a aga go e na le go agola botlhe ha re sireletseng letsholo go latela boitlamo ba rona tlasa molao wa motheo gagologolo boikarabelelo botlhagang go temana ya 80 e e ka masakaneng mme re sebediseng ditokelo tsa rona ka tsela e dumelanang le tsamaiso ya letsholo mme he moamedi ditaba tsena jale di tekenetswe ke moetapele wa thalabodi ba ya ntlafatso Mongari Samuel Tsokwane Matekane mme ke tseneng tsa ditaba he moamedi jale tse tleng di tlhaelelang ka mona ka gara letsholo e le party e eteletseng puso pele he ka mohego leng ka teng mme momamedi o tla gopola gore puso ena e qadile go kena ka selemo sane sa 2022 mme kopanong ya yona e kopana le AD mmogo le MEC mme le diphati tsa dipolotiki ka mogotshwanang le tsona mme tsona diphati tsona tshena ya moamedi ke tsona tsane tseo he tse kopanetseng puso le RFP ka boetapele ba tsona ba ileng ba supa gore bona ba tsheetsa gagologolo setlhomathiso sena sae se ntseng se etswa kapa molawana ona setshwantsho sa molao se ntseng se botswa se amanang le taba ena ya kgekgethane gore na kgekgethane ga e ajwe go tswa go kae gobane motho a tlile le dipalo dife tsa lebatowa ba latlha ba itlhakisa ya momame ditabeng ena e le baetapele ba tsona diphati tsena mme go tse dintsa diboka party ya MEC ka mohego leng ka teng moetapele wa yona o ile a tla supagwe go na le matshwao ao ke a bonang ka gara party e eteletseng puso pele mme go na le go sisinyega go bang teng go latela boithuto ba gae ba mmuso wa kopanelo qalong ya ona kapa go isa qetellong ga ditaba di sa etsagala go sisinyega go sa ba qalong go sisinyega goo go boetse go tla bonagala ga puso e ya go feleng jwale e qeta dilemo tsa yona tse tlhano mo a supileng gore bona ka mokgwa o bo tshwanang ba tla tshetsa taba ya gore puso ena yo fitlha qetellong ebile ba rapela ka maatla gore ka ga dintlwa le dikgotlano di bonagala di qaleha ka gare go diphati tseo e bang di eteletse puso pele mme dintlwa tseo ke tsona tse qalelelang jwale gore di fumane di sisinya puso mme moetapele wa AD yena ditaba tsa ga ile ya ba ditaba tsa gore bona ba keke ba dia koloi eo ba e palameng ka moo a neng a tlhalosa ditaba ka teng dibokeng tse batlang di le mmalwa tseo a neng a tlhile a itlhakisa godima tsona mamedi e be maikutlo a gago e ka ba afe godima ditaba ga e le mo ditaba e letse mme gagologolo godima yona taba ena yeo go thweng go seke wa bonagala gona e ka go na le letsholo le teng ka gara letsholo le leng o tla gopola gore mo mamedi re buile o seng gore tse dintsi tsa ditaba di etsagala gobane jale go ne go tlhile go na le taba e teng gagolo ga utlwiwa tabeng ena ya melao gore molao ga o etswa gobane go na le taba e nngwe e tlhileng e leng teng ka mokgwa o tshwanang ya moamedi le tlhaloso yona ena e e fanweng ya moamedi mona ko gobane motlhomong go na le setshwantsho seo e ka nnang ya ba se ne se se le teng se ka supang ga o na le letsholo ka gara letsholo le leng sena se bolela gore go na le go gong ka gara party e eteletseng puso pele mme jale taba ke gore tsena tsotlhe di lokela gore di shebetswe ntlogolo ya party ena e eteletseng puso pele mme ke tse ding tsa ditaba jwa le hemo mamedi e re ke re utlwe maikutlo a gago ka tsona ditaba tsena hemo mamedi 2121-9956 kapa plus 266-599-56 tsona tsena tsa party e eteletseng puso pele hemo mamedi re se re supile batšha le bona gore ba itse batho ba sa ikobeleng ditaba tsena ba tla suspendwa kapa gona go behelelwa ka thoko ba sa mameleng qeto ena ya moetapele wa RFP ka mohego leng ka teng le go ja he momamedi maikutlo a mang a ntseng a tlhaelela e le ya gore ditaba tsena ga se tsa moetapele empa jale mo lengolong go tekenne ena moetapele wa RFP 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ke tsona dinomoro tseo he momamedi o ka kenang go tsona wa tlhagisa maikutlo a gago kwano PCFM 2121-9956 kapa plus 266-599-56. Ke o fa monyetla he mongwamedi ge ke re utlwe maikutlo a gago. Athe mona ho WhatsApp o sebedisa 6200-9956.
2: Political stability is a required precondition to macroeconomic stability. I got a local lamono that was disengaged, everything unravels. This is going to the heart here, the unraveling of the economic plan. The Tabata won out Laga before 1998. It's a little bit like a lady to fail, and there was very little investment. The Kanako Yenu. Does that depend on the China? Did or more really only a perception of political stability it in you are. That is a critical thing in a battle of like it is a key had to let our lore. You are right to be that concerned about that thing because that goes to the heart ya hornare at Amirunian air or never should gale gale copa gale rapid. Hari it had a baba less stabilities and a hyena.
1: 21 9 9 5 6 6 5 9 9 5 6 na go nya bo iketo gore na ditaba tse ding tse ne tse ile ntsa buega na go nyeo go party yona ene e teleje pusho pele ene ntse iketa ka teng gore na di ne di hlaloswa jwang he mo mamedi ile tse amanang e ka ba ke bobodu le bo menemene le ditaba tse ding tse itseng he ka mo hewa leng ka teng ga tla hopola gore ga ga ditaba tse ding tse ile ntsa etsa hala ha pusho ena ntse tswela pele ke mo bua le ba

0: Tapatula Sankomota PCFM, Pelomoninelli Luda Ben Ross, Keeping My Faith in You. Kimoto took Amara Horai, Alishima, Wataba Labonelli, Lilangaloka, or Rekirishabata, Manalabo Pilobarona Bobo, Pajelelo, Mipisano Eno, Cavalionali, Doctor Mate, Moma Medi. Good morning, Doctor Mate.
1: Good morning, Rito.
0: Usile Rang.
1: I did you hand say who she's out. Also, Guahala was Samuel again.
0: Talk a pam selling to Felaniani, Doctor Mate, Harazola Bill, also footy maladenki and Nate Mirat Haber. Zarzola Bill, little Lena Lahon.
1: Hojual, and Zarzola Bill, little Lena Lahona, been told you look at our little Jagamasabo Ose, Rebe Hans and Jelly Loan, in total of and Kaluka, and another son. I'm going to go to the hospital. Le elan hloko bo hlokwa ba mosadi ka jin mo ke rata hore taba e go tlo e bua e tla batla batla ya mabona ha go empa ha go bulele hore ke bona fela ba re ma metsi ka o fela ge tsaka tshola ta le nyene go bane re teng ka le baka la bona ke ka le baka la bona re go yale e le hore ka o fela in di tsa re a yale ke tlo Shabata bakina ya e re ditanka go ke self introspection we tlhoba nela pemmo a ke tlhobe ntate la pemmo a ke a tlhobe ha tsanela me ka pa molekano wa hae ka tlu motse mo tsaka pa mwana mo nyane ya ga mametseng hona jwale a ke a tlhobe gona ana o itla se lekane ho tsheta motswadi wa hae ile ne wa hae na a kere jale ha re bua ka ho tlhatlhoba re bua ka go kotidisa maikutlo ko nagane ka wena menagano ya gago dintho tse o di rata bokamoso ba gago passion ya gago dintho tsotlhe tse o potileng tse o amang tse o etsang se o leng tsona ha re bua ka dintho tse o amang se o leng tsona But this is one of the safety metswalle family dintho tsohle tse o potileng ke kule o phelang ho yona ke moo re nka gara dintho tsena ka ofela ke nka nako ya gore nna ka bonna nke ke etse nako ya boikgutso ke nke ke iphumane gore nna ke mang ka gara society ke mang ka gara community e ke phelang mo ka go yona Hantle ke mang, hantle ke phelelang, go ipotsa dipotso tse e leng gore na wa leka go itheba wena ka bo wena gore na e be dikgetho tse ntse ke di etsa tsatsi le leng le leng e be ga di ane ga se tsona tse ntse di nkisa mogao mogomong di mpakela mafu a kelelo di nketsa go ka jeno le ke na le depression kapa stress ke nako e le goreng wena ka bo wena wa leka go sheba gore na ke eng e ka ba mohlomong o iphesitse go yone ke mo o tlwelang batho ke mo o tlwelang go blamea batho kapa gona gore ba nkentse kena ba nkutlwise botlhoko empa o le motho wa mme ore e be nna ke phelelang e be nna ke botlhokwa a na ke a tlhokagala ka ga lelapa leng e be botlhokwa ba ka ke bofeng a na ke a bo tlhokomela a na ke boetsa gore bo matlafatse a na ke bophadisetsa godimo go dikgolotso seo ka bang ke kopane le tsona kapa ke ka ga tsona gona jwale ke moo o kgethang gore na e be a na boemo bo ke leng go bone nna ke contributile ga kae nna ke contributile a debt energy kapa a positive energy ke moo goreng e be nna ke iketsang ke nyeng ka ietsang gore ke ene ke thame gape-gape moo ke ne ke se ke bole ke sena tshepo ke nyegame ke sena matla a go mogomong nka boela ka sebetsa ka phidisa lelapa ga ka gape-gape ka boela ka etsa go bana ba ye sekolong mogomong ka nako ngwe ntate mosebetsi o fedile ana ke go nya ha majulu tsikile ke ke mo tsha go tsang go nana o impatch nna ke mo tsha bo hlokwa ha ba jinse ke le di go ka ba le ntong ka yisa ile go nka gona gore ke tswele mona ke tswele mona ke tswele mona ke mo o tsang khetho ya go nna ke khetha nna pele molemo wa sempotileng ke tlhodi ama ka tsela e positive le ha ba tsona di tlisa e negative energy ka ba di na le e negative impact botshelong ba ka nna ke ya itlhatlhoba ke go okay ha e baneng bana ba ka ke bona gore ga ba kgone go apara ba je ka lebaka la gobaneng tate motlhomong ga a tle provider enough ga a tle gore a be bogobe bo lekaneng tafoneng e be nna nka etsaeng ke ntshe nka eetsang go fetola boemo boo motlhomong ke re arch ga e baneng ntate o fisa five maloti nna ka five maloti ena nka e sebedisa motlhomong ka nka two maloti ka leka go enatafatsa ka leka go eetsa gore motlhomong ga ke sheba tema ka ntlela go bo go ena le leletlho le letšha leo ke le entseng le ke entseng imputi godima seo a sentse a se tlisa gore five ranta ga e kopana le three maloti e tswetsweng ke two maloti e kile ka enka e le gore go tla ba le phapanye golo wa utlwa ediwa ga re nka ka go two maloti ge e tlositse two maloti no five maloti ra nka two maloti ga e sebedisa gatla le three maloti e le gore ntho eno e tlisa phapanye golo mme e lokela eo matlafatse o le motho wa mme e lokela eo gothatse gore o na le bogodi go na le ntho o ka eetsang yo ka etsang phapang bophelo bo phele gore dintho di tsamaye gantle re ile re bua tsena gobane ka nako nngwe batho ba bang banyagane ba gapetse magae gona re rata dintho tse golo re na le togo tse golo bophelong empa re qetelletse jale re sekodi ka mafu a kelello re qetelletse re se re nyagane re otlwa ke depression ka nako nngwe ka lebaka la gobane jale dintho tse re batlhane ga re na bogodi ba tsona go utlwa di fetile mojago o mogolo okay mojago o mogolo o o inetseng ntho e kgolo o ka ithusang ka ona go igopola gore wena ga o ka wa inaganisisa ka botebo seo leng sona wa ipotsa dipotso tsona tse tsa mofuta tsentse ke gege ke re itlhatlhope ge ke re inaganele gorena gona re botlhokwa ga kae ke mo tlo le moago wa tsheba ke ntse ke na le maatla nka kgona o nagana dintho tse positive ka tla ka di-idea tse botlhokwa ga e baneng lapeng mona ga gona kgotso e le gore nka kopana le batho ba bangwe be e le goreng ba bua bophelo ba ka ga di-projecte tse kgolo ke e le gore nna ga ke bo nna nka fitlhelela jwang toro tse kgolo tsena tsa kanka di achiva jwang ka bua le bona ka bua le bona gore hela ga se ba kutlwa ke nyagane le ga o sa boina o nyaganisitse keng empa ka go bua ga bona ba o kgothatsa ba o matlafatsa le bua le sherelana di-idea ga o gutlwa mono kelelo ya ga o tla be ite etlho e tla be e kgona go nana ka botšha o kgona go ikelelo go a tsebatšhe go na le letho leng ka le etsang go na le letho leng ka le fitlhelelang nka kgona go phela nka kgona go phedisa lelapa leng nka kgona go ntshetsa pele bo ka moso ba bana ba ba boela sekolo le bane ba se bue le sekolo ba tirile le tue ka lebaka la tlhoko ya school fees e le gore ke le ka goreng dilo ga ke itlhatlhobeng he ke itlhatlhoba ga rona ko sheba gore na ke eng ya botlhokwa-tlhokwa e le goreng re ka kgona go eetsa motsong wa gona jale yes re batla go fitlha magane re isetetse dikolo tse kgolo tse nyenyane empa jale ga re bone na re ka fitlha jang ga re ka le mona he mo mamei ge ke re itlhatlhobe go tloa gona jale kgweding ena a phato o fitlheletse tshite gore selemo sena se tsa le selelele wa tseba reilo se tsa le selelele ga re ka ra itlhatlhoba mmelate mo a itlhatlhoba a itlwetsa gore ntho ena ke tlo eetsa ena ka bo ena a itlwetsa a sa itlwetsa gore ke batla go fetola boemo bone ke batla go fetola bophelo bo bo ke bophelang nna ga o ka sa wa itlwetsa mantswana wa ge nna ke na le maatla a gore nka fetola boemo bone ka gore ke tlo tla ke itima bophelo bo monate for nako itseng ke tlo tla ke ba le boitshwaro tšheleteng ga e tla ke tlo tla ke ba le boitolobetso ke tlo tla ke ba le sephio sa ntho ke batlang go e fitlhelela dintho tseno tse nne tseno ga o ikgwetsitse gore ke tlo sebetsana le tsone gore di ga e ka go nna go qetelletse ke re ga batho ba mpona ba bone motho ya fapaneng ba bone motho ya sa nyagamang ba bone motho e le goreng stress le kgatelelo ya maikutlo ga di a mo otla ga di a kena-kenana le ene o na le matla ka tsone go bana ka kelelong ya hae o tsama ka setshwantsho sa ntle yo a batlang go ifihlela yo a batlang go ba le yona go sane empa jwale bo emo ba le ka ro bona hona jwale ha bo modumelle le ha bo sa modumelle jwale ena o itumela gore mafu a kelelo a ske a seletsana le ene ka o mo tshwara ka o mo fokodisa ka o bolaya bokgoni ba nang le bone ena nkgona e fetile le sephiri seo santsho a batlang go ba yona ya seo a batlang go se fitlhelela o sane ka bokhutshwanyane ke le ka gore momamedi wa PCFM lapeng moo ke a tseba re mametse ka go fapana le mesebetsi moo fela eo ke ratang gore ke re ipotse yona ke ke phelela eng ana ke phelela go fitlhelela tsogo ya ntho eo ke batlang go ba yona kapa ke se ke phela fela gobane ke re ke a phela ke ya mosebetsing ke a gutsa ke etsa dintho fela gobane le kagolo ya bophelo e le na style ya 'tsatsi le lele e be ke yeo nna ke tlhokomela gore ka re go nna ke lokela go e fixa yone ga e sa tlhokala ke tlhoka nna ke etse ketlo ke ene ka maoto go sebetsana le yone e nsitisang go atle e nsitisang go tswela pele gobane jele ke a bona gore ga ke tsele pele ka lebaka la gobane go na le ntho e nsitang yeo ke sa kgoneng go sebetsana le yone kapa e ke sa itisising mme ntho eno o sa itiseng o sa e boneng e tlhoka wena o itlhatlhobe o kole le nako ya ga o le moo o ko ithebe gore nna gantle o phelelae ke eng eo kentseng kgathatsong eo motlhomo e kana wa ko bua sephiri sa katlego ya gago kapa ko bua tlogo ya gago pele nako ya yona e tlhaela jalo ka jeno e se le ntho e le goreng ga e sana maatla batho ba se ba etse le pele wena o ka etsa go o qeteletseng o utlwile botlhoko o ikwatetse ebile o ba kwatetse batho go thata go ba tshwarela ka jeno empa ntho e kgolo e le goreng re ka qala ka yone le ga e baneng go se le thata go ba tshwarela ka jeno ke go wena o kale pele e be nna ke fositse kae ke lokela go lokisa kae ke lokela go nka mothati o fejale ga ke qeta gore ke eme mo jale ke tswele pele mme potso tseo kao fela ga o iputsitse tsone o itlhatlhobile o shebile gore ache ke nnete batho ba nfositse society nfositse ntate nfositse bana ba nfositse eng kao fela ka go fapana ga rona batsetsi mmo empa nna ke contributile eng ke ye ke lokelang go e dukisa gore ke boela ke tsewe ke thane gapeapa go sane ba ne ba bone gore gache motho ena ka re ga mo gantle go na le ntho tse ngata tse tsalang ka gago ene empa ke nye ka phamang ka yone gore ke boele ke phele gapeape sephiri seo ke rata go jetsa momamedi wa PCFM ke ena mafu a kelelo e re ya rutlwang letsatsi le leng le le leng kwano sealemoeng la bone le leng sephiri se segolo sa go a tlhola sa gore 'tsatsi le le leng go diaka le maatla go tswelela pele ka digoli tse di fetetseng tsona go batla go fitlha ditlokong tse golo tse re batla go fitlhelela go tsona le gore re keteletse ke kgona go khupa le ona a sa re kodisi a sa le teng a sa re ame ke gologolo ko tsheba ko amogela gore ga re strong re ka fosa re le batho empa ka go fosa go re lokela ge batla ditsela tsa rona re phagama jwang re lokela go lokisa kae e seno se etsala fela ka gore re etsewa re itlhatlhobe okay potso e nka ratang gore momamedi a ke a itlhatlhobe motlhomong a ke a leke go sheba gorena go yena o lokela go lokisa kae ke gore na ana o bone kae ka re motlhomong batho ba santsane ba mofitetse o fitlheletse gona jane kapa ena o lokela gore a ke a itlhatlhobe a e lokise a tšhentšhe katamelo a tšhentšhe motlhomong le tsela e le goreng o sebetsana le batho ka yona ke a leboa
0: o na le potso bakeng sa bona
1: potso eo re ka rata gore momamedi a tle a e shebe e le tsela ya go itlhatlhoba ke gore na yes ka nako nngwe re blame-a batho dinthong tse ngata ga bana bothata ge boemong bone e be ke eo re fositse eo re lokelang gona re sebetsane le yone re edikise motho e mo a kare ke lokela go sebetsana le gore ke be le medi medi efe ya gore ke seke ka bua di-plan ya gore seke ka bua ditoro dintho tse ntse re di gala ka go lelapa ke le nne ebene ga re keta go gala le ntate ebeneng ka lapeng ke etsa motlhala kana ebe ga re keta go gala ga ka ebeneng ka nkane le pele ntho ena e butswa kapa e atle re regile go reka koloi ebeneng ka ntsela di sedijampile ditlotse lesaka ebe go sane e se tlo bantwa e ba leumo go nna e se paka conflict ka ro ntlo so ke yona potso ne ke re fela momamedi o rena ena o bona ka o lokela go dikisa kae ha ithatlo ba sherisisa hantle o bana e kala ona mo go tsebo fola dikilimo ge tsebo hlula dimabo teng maikutlo
0: mamedi ke tsana taba tsa Dr. Matheus sengwa letsatsi nka ka go lo bua le ena mme le utla fela hore na la hore nya metso ka pa metso tsenya mashima mararo ka mara hora ena le shume join he ke 62009956 ke WhatsApp line ya rona se hlosa letsatsi ke taba ya boitlhatlhobo bohloka ba boitlhatlhobo mo mamedi le gona e bapala ka golo e golo ha ka kang mme tsa ga tshwara re he ho nka karolo ha ho ka ba bohloka ka ba molemo ka romela voice note ka romela moletsa o ngotsweng mme ntse ho pula hore karolo nye na le naneo re re shebe taba tsa le hore ndi a re a ma ke eno he taba e re qoqang le bua ka yona e dilo ho ile shumela metso e tsheletse metsotso ka mara hora ya le shume ho PCFM ke 912 street ke le naneo le mametseng ebile le tla ho wena fela manta ha ho isa la bone pekeng hora ha ile a borobong ho isa hore nya le shumela metso e medi www.pcfm.co.ls ke hore mametse jalo online o ka re mamela jalo ka 92.8 Huisa 104.3 MHz. Ke la ka bona molaetsa ka mane ka Facebook gore Nrilo, good morning le Dr. Mathe. Ore Dr. o ntlatsise ka matla ka jeno. Nna ntse ke bona fela hore ke hloka hore ke itshepahalle. Ke yona ntho ntse ke itlhatlhoba. Ebile ke yelellwa ka nna. Nka etsa meralo le merero ha kgwedi e qala. Ebe hana go ntse ya se ke sa itshepahalle hore fela ke batla go ba motho ya betere. Ke letso ho yena ka ba feng ka mantso ka mosiang ka ona e ka ba feng Dr. Mathe.
1: Ke a leboa. Taba ya hore o ye le letso ena o lokela go a itshepahalle. Ke ntho kgolo ha go le bophelong ba hae. Ke yona ke mo tataisa e mo thusa hore o sane a qetelletse a fihletse ntho ya batla go ifihlela hore mohlala go di nena ba tla wa ka gaba ba tla re ka le sokwa le loko le sokwa na le ho re a ithepala le fihlele o lokela ho itlwa pitse ya ba tla ho ire ka e ya e bunure ha na tshelete ya fota na go nyiwa na e bona go di nye ha e kala o tlo se di tsagwa ke nya to i dela ka thoko ho re go di ena ha pusha di thotsa a tsitilitse ha e fela pitse nje e bile ding e fihle ha e loko ke ona ntho kgolo ke mo itsa go ke le long a ska ba fumana ha bona ntho tse ding ka jeno o sa bone ho na go sa ne o sa le kwana o sa to kgona ga itse ba a be le focus a tiro ka ke le nya ke batla ho fitlela ntwana e le hore ke tla tla ne o sebeletsa go itse ne go itse go nka gahlwang go bona ka paka go bona e le go gotla ne go tle ke tla go bona empa go tla mpile go nna ke hona
0: baba la re rilo dimela ke kopa botsa Dr. Mathe hore na taba ya ho yema ho a ya hao na o ifihlela jwang ke botsa tsena ho bane nna ke hloka hore a ho motswadi wa ka ye o hangata a sa dumeleng ka po hona ho mamela I've always done things for her empa ha ke sena hona o tla utlwa a batla ho etsa ke be guilty for not being able to do jwale ke batla ho ithuta hore a without feeling guilty taba e ke fihlela jwang Dr. Mathe
1: ke a leboa ke hola ntlha mo neng ka thabela ho itse ba mo mamedi ko rena ke nne wa ha bo mo ba hore ena o sa ya ha ha ka ba ntse ya la pi ha bona empa ha ina botsatsa go le ntaba kuri ena o lokela a hlolisi a hlalosetse motswadi wa hae na o ikutlwa jwang na o shebile dintho jwang o batla go fihlela ka bo batla go itsae e le go le ha motswadi wa hae a be a hlakolang mashakong ano a mabedi a tle a gone go fumana gore na o ba ne motswadi wa hae a ne a le yena ka tle tshwana ka nkane motswadi a tsebo go fihlisa jwale a tsebo mo bitsa gore a ke tena ke ina ka le bakala ntwe di le di ke go bana ntwe ke bona ka ha no ntjela molemo ka pa ha ke bone ka ga e tla ntusha ka pa ya ntse le tsa bo ino bo itse ile ka go tshwane hloka a di left part a hlakise hantle go tloa ka lo ke mo itse gore a re e ena ke lo ga tlo mo fisa ke le bona
0: ke PCFM 92.8 104.3 MHz tabatsa Dr. Mathe ke tseno mo mamedi me o batla ho utlwa lotse ba wena o rena mhlomong taba ena boitlhatlhobo e ntse tsamaya jwang bakeng sa gao na o elelelwa e le go kae mo e leng gore he o ntse o tlhoka gore he boitlhatlhobo e teng tse dingwe tsa dintho tse goreng he o ka rata gore o re arolele tsona dipotso tse ba motlhomong na le tsona ditlatsetso tse ba motlhomong na le tsona re ke re qoqe re bue re shebe taba yeno sorry lo le Dr. Mate nna ke eleletse gore bophelong gona le batho ba ba leeto le batho ba monate ke Chuck Norris Thupa Kobo e jalo taba yo Dr. Mate
1: oiba le go tlwa ke re kopala le batho ba bangata ba fapane ba ba mahle ke batho ba monate ba bangwe batho ba dintho tse kgolo ba batla go di fitlhelela e kgolo-kgolo ko wena ga o itsa setswalle o ikopanya le batho o lokela o ikopanya le batho be e leng ba ya moya ba tla o thusa go fitlhelela moya nna ke normally ke rata go bua mantswana le di-client gore hela ikopanye le batho e e leng ba le challenger ka ntho tse le sebe le tsona ba tlo kuta gona ba sieta mono a kere etsa motlhala ga o batla go ba le kui e tsa setswalle le batho ba na dikoloi o tla ba le koloi le wena o ntse o sena yone
0: e tlo gatlhamelaa
1: ga e bobebe ya gona koloi o tla ba le yona jang e le gore ga e ba o batla batho ba metswalle ka nnete kgetha batho ano ba metswalle fela jale o ntse o tseba gore ntho e nngwe le nngwe e na le matlhakore kao fela go na le le letle go na le le ledi fela e kgologolo ko o itse batho ba o tlo o thusa o ye moya ba tlo o thusa o fitlhelele toro ya gago ya se o batlang go tshwane o bo le sone
0: ke PCFM mo mamedi ntse re na le Dr. Martin ntse re tlotla ka molokolola metsotso e seng me kae fela fela he re batla go utlwa dipotso le ditlatsetso tse bangwe o na le tsona pele re phethela Facebook ke bona moletsa o reng re lo dumela le Dr. Mate o re e taba ena ya boitlhatlhobo ga e bonolo go gang empa ke batla go tseba gore na motlhomong ga o phela le batho ba negative ba dulang ba sa bue bophelo wena fela o na le ditogo tse godimo na o e tlhola jwang le gore na ke dintho tse o lokelang o di sebetse jwang tseno ke gona nna ke batla go botsa gape o tla e tshwaya ena ya momamedi gore na motlhomong potso e ka godimo go tsotlhe e momamedi a o reng kapa o re kgolotsang gore re ipotsa yona tsatsi le leng le leng kapa ntse re tsamaya leeto le na le boitlhatlhobo e be ke efeng
1: ke a leboa potso e ka godimodimo ga re tsoa re phela re tswela pele mme re lokela ipotsa yona ke o gona hantle ke phelelang gobane ke le teng potso eo ya gona hantle ke phelelang gobane ke le teng ke tsona tse tlo o thusa gosane le ga o phela ka ga environment e toxic e beneng o kgona go survive really re ke tle ko kokela ke jetse momamedintho e ngwe a sa keng ke bile ka ga dipaka tse e le goreng tse dingwe tsa tsona ka lebaka la mosebetsi ke ne di risk ya golo for bophelo baka empa ka tseba gore mona ke mosebetsing ka tseba gore mona ke lokela go sebeletsa gore go sane kapa ga ke qetama ntho ditegimo tlabe ke iketile e le mosebetsi o ko tlo o etsa jale ntho eno ke yone e ntataisang e nthusa gore tsatsi le le le leng ga ke tsoa ke kgone go fitlhelela tseo ke batla e fitlhelela mantsibua kapa kgweding eno jale nto e tla o thusa fela ke yone eno go na le dibaka tse kotsi agolo tse e leng gore ga o bua language ya teng e e le goreng ga e monate go gang relo e a bolaya ka gare ehle e kotsikotsikotsi bona ba e sale wena ntho o lokelang go e etsa fela gore o etsiwang o itumelela gore o be se o leng sona ka gore o itse wena o mang o batlang go e tsa leng ga e ba ke motseng o o phelang go one o batla gore dintho tse ntle di e tsale ka go wena tlho golo ko go fela o tshele gore ga ke tshwane le batho bana ba kantle ka nna ke fapane ga e ba ke fapane nna ke lokela gore ka ga ke fapane ke lokela go connecta le o mamela le mananeo e kang ana a radio e le goreng gantse ke a mametse ka gare ka ngole a nta loetsa seo ke batlang go ba sona kapa sa gore ke fitlhelele togo tse kgolo ntho e kgologolo ke yona eno fela jale e nngwe e ka re thusang ke ikopanya le batho be e le goreng ka nnete ga ba tlae mo re tlang mahabo rona
0: Mamedi mashuma mabedi a metse supileng ka mora hora ya leshume ke PCFM 92.8 wisa ho 104.3 megahertz. Me wa tseba hore ha hona ka mogomong ge begelo ke la o di tshaba tsana tsa mana le bophelo ba rona bo botle ba kelello ke ring okay o kopa ba anonymous ore rilo good morning. I have recently had a baby. Make your bone. Taba ena ishle ing ame ha holo my kuto. Hakisa tseba horena kibata huita ing kirata ing hobani elampa kela li depression. Yes, I love my child so much, but I feel kinele enwa din chosen packaging a lot of pressure. Ore ha ke tsebe ke tswa jwang ka haro ho yona ke kopakeletse ho Dr. Mathe. Dr. Mathe eletsa mo mamedi ya tshwantjena.
1: Ke a leboha. Ee, go ke rata mo mamedi ho bane o sa lemile go na o dilana leng. Ha sa lemile go na o dilana leng. Ye ke mo thusa gore ena a tsile. Ore boemo bono bo ye tsa itse. Ha na matla bo fitula empa. Taba ya bo ha mo hela. Ke yona e ke mo thusa a itse. A ene ka maupu ke a pele ya bobedi ke o tsiba gore bophelo ba na bo phela pele ngwana a e ba teng ha o sa tlo tshwana o se bo fetile therefore ha e ba bo fetile o lokela le ena a fetole tsela yo a na itlwaetse go phela ka yona dintho tsa na tlwaetse o di etsa jwalo go tlhola depression boemong bo jwalo ke o amohela gore e tlile ngwana o sa le teng and le ha e bane motlhomo ne ke go ke keteletse ngwana a dile teng ke sa gatla kapa ke sa tlhophisa dintho tse jalo golo ya gae ditlhoko tsa gae motlhomong ke tsona tse bakang le pressure empa e kgologolo kore jale o sa le teng ke etsa wa okay ntho e ke lokelang go etsa ke gore na ngwaneno a ke tlotla ke mo godisa jwang ke na leng dintho tsetse ke na le tsona nka di-sacrifice for yena jwang a kere ke tsona dintho tse lego o lokela a di shedisise pele-pele a di beye ka pele jwale ya bobedi e tla mo thusa kore jwale a etse jang a qalelele jwale le ena a network-e a tlo batla batho be e le gore e tla ga bua tlhoko ya gae o bona ba tla kgona gore ba etse thuso e tla kgona re moimolle the only thing e tla kgona mo thusa kore a tlo presenta issue ya gae go batho ba e le goreng ba tla kgona gore ba etsewa ba kenye letsogo go moimolle boemong bo jalo o tla kgona imolo ye hantle e le gore ko amohela le gore jale a etsewa a

ke busimhlongo ya pheli mali ya my sweet lady Tyrese unalumeletse ke la ka bona o ring greetings ma koma metse ke le hona mona ke pitsi wa mpona ke jala sithapo sa beetroot so I'm aligning my root chakra ka beetroot by planting it ke mo tshiana wa di high frequencies ganda ganda tsatsile mnati le hlenolo fetseng ho wena di ho pula horanya le shimela motsole mong go tla fumana di fotsa di taba tsa hora ya le shimela motsole mong kan ka mara mong tla ka tsena ho for play at 11 o'clock kina tsane tsene tsa go ba palle tsona e bile re qala hora ya boraro ha mona tsa ka pina tseno tsene tsa go tlhopiseditseng tsona ntse re tla ka qoqa le bua jalo le Dr. Motshweni ke ngaka ya rona ya menu go tla lotse ba fela hore na mphumeng hetse ding tsa dintshotse o re lokelang ho di ela hloko ha re bua ka lehano re bua ka menu e bena ke di fimo mame o qetetso ya ngakeng ya menu ne mo mame na o ntso hlapa menu ha be di ka letsatsi ho flossa ding tseleng tsa dintshotsa ntsa re ele liswa tsona go re di bohloko ha kae ba keng sa bophelo ba rona bo botle ba lehano ne menu ka fetwa he

0: Mamedi wa PCFM ha ke dumedi se ke la le shemela metsime raro. Khwedi ke yona ya phato selemo ke sona sa ke tse pedi mashomo bidia metsetseletseng ke le bojelo gaitsedi ya ka re lo mogabodi. Ya bidondo yena o tloa hore nya borobong go fitlela hore nyena ya le shemela metsime di anka di tapotsena o platform tutsi ka le nano la thahameso go tloa hore nya botshelela go fitlela hore ya borobong ka le bitso ke tladi makutle mo mamedi ke tle ke bontsha hore jwa ka ha ile la bone tsena rena le lefapha la thibelo le twantsho ya boshodi ba diphoofolo ka kwano ka diphapusing tsa gaso sepoleseng sa Lesotho me baithuti ba rona ke sub inspector Mosotho le women police constable Sidiadia ke bona bateng ka kwano ka diphapusing tsa gaso re mo mamedi ntle le tshenyo ya nako ke tle ke ba dumela hore utlo re ba se ba le teng ka kwano mele ntate ga le amohela ke le bila holo bembaka jwale ka house o tlile he hore ba teng mo mamedi ge tla utlo rona e be he ditabeng tsena tse amanang jwalo le thibelo le twantsho ya boshodi ba diphoofolo ba ntse ba etsang ba le kgothaletsa hore le etseng le basotho bona hore jwale le thibela boshodi bona ba diphoofolo bane ha diphoofolo di nyamela di utsuwa ke moruo wa Lesotho na mmele ntate e re retle go tloge gore na le batshwagetse difeng ka je
1: ntate makutle ka leboa ka wena ntse re tlhompha bookamedi ba sealemo ya re tlhompha bamanedi ke sa boinspector Mosotho jalo ka ga o boletse o tlhantlo kgolo ya sepolesa sa Lesotho kwano masego ofising ya mogokaganye ditabeng tsa thibelo le twantsho ya boshodi wa diphoofolo eo Basotho ba e ba reng ke stock theft ka senyesemane ditaba tse kgolo tse bang re kwano ka tsona ge ntse re le letsholong la gore Basotho ba ele tlhoko ditaba tsa leruo la diphoofolo le molao jale ka jeno taba e re tlhileng re ditseng godima yona e kgolo ke a gola ke go tsetselela tshebedisano mmogo ya sepolesa le setšhaba e ntse e le mogato wa gore re tlaole kapa re thibele tlolo ena ya molao ya boshodi wa diphoofolo mme ke sa senye le nako kgaitsedi ya ka monana o tla pharalla ditabeng tse bang re tlile ka tsona ka jeno tekanyetsweng e ne e re faneng ke a leboa
0: ke metsetse mene mo mamedi re faraletse gora ya leshomele metsemedi e ya mme
2: ka nnete le nna ke itebogele go ba ka kwano ka lenaneong la lena le re leng go lona leo re tlo tla re gopotsana le setšhaba sa Basotho ka ditaba tsena tsa go thibela le go lwantsha boshodi bona ba diphoofolo gobane teng ka nnete ga se taba e ntšha ke taba e leng gore ka nnete Basotho e teng dikelelong tsa rona rempa fela o tla fumana gore dinako tse dimo motlhomong re se re phomola re relaxa haholo motlhomong re nagana gore ae le ga mogaisane ba o na le metlhape le nna ke na le yona ae boshodi boke ba etsagala ae ka nnete mme ke tla ke qala ka gore ke gopotsana le Basotho gore na ga re bua ka boshodu na re re ke ga go etsagala jwang boshodi bona ba diphoofolo ge re ke ga motho yena ka boikgethelo wa gae a nka phoofolo a e rekisa kapa gona go e tlhaba ka boikgethelo ba gae ntle le tumelelo ya mang kapa mang motho ya jwalo o tlotse molao ona wa stock theft e tlile o entse boshodu mme dintlha tsa bohlokwa tseo re le barui ba mehlape re lokelang gore ge di ele tlhoko letsatsi le letsatsi maphelong a rona ke gore re tle re qaleng pele tlhe Basotho re tshwayeng diphoofolo tsa rona ka go nepagala ga o tshwaya phoofolo ka go nepagala o se o kgethile gore o ba morui wa diphoofolo morena wa gago ka gago motse o o phelang ka gona o loketse gore e be o a tseba gore ntate Sidiadia mona jale o sa na le diphoofolo e leng gore o tla bo ile a ya moreneng ya ba o a di tlaleya jale yena a tla a dingodise dibukeng tsa gae a ba o thusa gore a o etsetse lengolo o fetele pele lefapheng la le lo o thong ke la Home Affairs ke ka sesotho re tla re ke lefapheng la lekala la tsa lehae jwale o tla fetela ka lefapheng la diphoofolo ka moo diphoofolo tsa gago di tlang go a tshwauwa ka mekgwa ya morago ga o tsena ya motšheso le thathumaka re tena re re o tshwae ka nepo jwalo ke ga o tshwaile ka tsela yona eno go sa thibele gore jwale o la ka tshwaya pele ka letshwao lang la gago la thipa kapa la lesoba matshwao ano ka o fela a nepagetse empa re se re re ga re tsweleng pele he go tshwaya le lefapha le na la tsa legae ka lefapheng la diphoofolo gobane jwale mekgwa e sa e le teng morago tsena e seng e sebediswa ya marangrang e ba bofatsang gore ga o se o nyameletswe e ba jwale o tlalegile gobane ntlha e nngwe gape ke gore o tlo tlalegang ga o nyameletswe o se kang ka nako e telele wa wena o iketsetsa dipatlisiso tsa gago tlaleha boshodi bo etsagetseng lapeng la gago diphoofolong tsa gago mme mekgwa ena ya ngodiso e tlo thusa gagolo gore diphoofolo tsa gago di tle di fumane e re mapolesa a ona le diphoofolo tse ba di fumaneng di kwaletswe sekitemane jwale o tla tseba gore he ka ditokomane tsa gago tsele tseo di etseditsweng dibukana tseo di etseditsweng tsa diphoofolo tse e nang le matshwao tse tlhalosang gantle ona matshwao a diphoofolo tsa gago ke a feng e ba o tla tseba gore o thusege ga bobebe ke mekgwa e teng morago tsena e seng e sebediswa ka nnete re tloile mekgweng ya gale ge se re le mekgweng e metšha e bileng e potlakang sa mosotho o tla a teba gagolo ka taba eno ya marangrang gore na ke ka tsela mofuta ofeng jwale taba ye nngwe ke gore tle setšhaba sa kgomentsho setšhaba sa moshosho ga re tlalegeng diketsagalo tse belaetsang tseo re di tlhokomelang gang ga o bona fela gore go na le ketsagalo e belaetsang e ka ba motlhape e ke wa gago kapa ga se wa gago a ko tlalegetlhe gobane jwale nakong e nngwe ka nna ba e tlile o thusana ka go tlaleya gono e be e tlile boshodu e ne e le nakong e bo etsagalang ge gopola gape gore boikarabelelo ba gore re tlhokomele metlhape ya rona ga se ba motho ka mongwe ke ba rona re le setšhaba kao fela e ka setana le rona re le sepolesa mme ge le tle sekela utlwa botlhoko ga e re ga o ntse motlho mongwe o tsamaisa diphoofolo tsa gago e ka ba o sialana ka tsona kapa wa e rekisa jwale e le tseleng e tsamaya jwale o kopana le sepolesa e ba jwale se a emisa koloi gore ee a ko emeng ge ke re tlhatlhobeng diphoofolo tsena re bona gore na ke tsamayng di ya kae di tswa kae ge tla go utlwisisa gore ke boikarabelelo ba rona gape re le sepolesa gore re bona gore metlhape ya basotho e tshireletsegile ka tsela eo re tlabeng re sebetsa ka yona mme taba ya rona e nngwe gape ke lakatsang gore ke e toboketsa gagolo ke sebedisano mmogo dipakeng tsa rona re le sepolesa le lona le le setšhabatlhe ga re ke re sebedisane mmogo ditlaleo tseo tse potlakelang gore e be le a dietsa ga di kgethe fela go ka dietsa mapoleseng aa dibakeng tse nepagetseng ga o finyana ga o qala o bona ketsagalo e batlang e belaetsa wa potlaka ka pelenyana o tlaleya sebakeng se nepagetse e ka ba moreneng kapa e ka ba gona sepoleseng kapa o kae fela mo thuso e tla tlhaga gona teng mme re tswele pele gape gore ga re phoofolo e nyamela e ba jwale o ne o sa e tlaleya e leng gore wa utlwisisa mosotho gore o tlo re bakela bothata gobane ga re na tseba gore na phoofolo e jwalo ke ya mang diphoofolo sepoleseng di lokololwa ka nnete ka mapaki e ke ke ya re ga o na le bopaki e be ga o fumane phoofolo ya gago di lokololwa ka mapaki fela tsena tse senang mapaki ka nnete ga re di lokolole le batho gobane wa utlwabele re tlabe se re fa motho phoofolo e se ya gae mme letsatsing la ka jeno molaetsa wa ka wa botlhokwa ke gore thibelo ya boshodi ba diphoofolo e qala ka monga phoofolo re utlwisisa gore motho wa pele yeo re lebeletseng gore a tlhokomele diphoofolo tsa gae ke monga phoofolo re sireletse diphoofolo tsa rona re tshwaeng ka nepo mme re bolokeng ditokomane mme gape re tle re etseng gore re tlalege hanghang ga ditaba tse jwalo di se di etsagetse ka nnete basotho ga ke tsholo ga kana ke kopa ke se ka ya lololo ke tle ke fe mongaka sam sotho gore a tle a tswele pele godima ditaba tseo ke seng ke buile ka tsona ka nnete ke a leboa
1: ke kgwedi ya bomme ne ke itse ke mofe letlhakogelang kuka fela jale o a gana o a tla dikgopo ke a leboa chee ga itse diaka ditaba tsena tseo a ntseng a di bolela gempa re gopotsana fela le bagwi ba diphoofolo le ba setšhaba ka kakaretsoge ke ditaba tsa samola go latela nako ke tla di botla di hlohu fe melao yentse se betsa hana tjenana ke stock theft act number 4 ya selomo sa 2000 ebe stock theft amendment act ya 2003 yona ke act number 5 ho boetse ho na le stock theft healing livestock registration and marking regulations tsa 2004 le menye mengata e tsa mahang le yona ho bana jwa le melao ena e batla e le ngata ke mpegi go tsifatse ha ka lo fela ke re taba tsa ntse di bua gempa re hopotsana hore ke tsa molao e bile ka le hlonolo melao ena na le ka ona magangangana go se re khona re o ka e oga hana ho thuetsang da le maputle wa download ya ke
0: ho joana nda
1: e ka puo ya e a teng ene pa itseng wa download o ka gona ho access that information ena ya tsa mola jwale o buile ka hore diphofolo di yangwe di iswa ditaba tseo ke ditaba tsa mantla le go nda diphofolo di ngwe di iswa jwale ho baneng mokgwa o di fumaneng ka ona e le o molaong di fumane di fapanyetsana ka ditokomane mme tokomane ya phofolo ke ba beise ha re khutlele ho toloka phofolo a holo jalo ka ha re ntse re ga hopotsana di phofolo tsona ga di tseba ke di nkuli di khomo jalo jalo le di pere ke le ruola gona ka le basotho ke setlamo hore dingwe di swele morena ka ha gona go ya matsatsi a supileng fela tebello go hore phofolo e be ngo di sitse mo rene ke motho ya thuo nya phofolo e jwalo a ya mo hetse ka ba leisi e leng mohlodi o hlakileng wa gona phofolo ena e ne tswa go kae ne tebello ntse le hore ha e ba ile e ka ikatisang ka pa ya tswala e ba ke tshadi tswala eno ya yona e tshwauwe pele kgweditse tsheletseng di feta e tshwauwe ka mokgwa ofeng e tshwauwe ka gore e kgeketlwe ditsebe tsena ka thipa kapa ka sekere ke thekeniki tsa basotho tse ngata tse ba di sebedisang e boele gape go nkwe gore e ne e le mokgwa wa kgale jwale go boele go ntlafatswe ka mokgwa wa mogaogao wa go tshwaya ka motšheso le thathomaka ha se le hore ke ya morao ga ha ka lokalo empa ile fela hore gona le sothumonana go hona re qalang ho ikenya tshebetsong ka sekhahla inentse le nthentse le ding dinaheng tseding jwale motshaiwa motshiso le thatumaka ke bane ba le faphalane la Home Affairs e leng ka livestock registration and marking registrara ke yena ang ikarabelo ba o tshwaya ka thathomake le motšheso taba tse tsa o tshwaya di etswa boteng ba morena gobane morena le diphoofolo le mongodisi wa diphoofolo ba tsamaga ga mmogo mme go tshwaya gofe kapa gofe go lokela go etswe boteng ba morena kapa boteng ba lengosa la gae
0: sub spectrum sort e re a le tsena fela ke tle re ke senta te re tle re tsebo re gotlhe ha ntse o fana ka thuto ena ya bohlokwa
3: sidumele di fefo tsa bophelo di o hlahela sumatha ha bophelo bo ka fetwa ka tshwanyetso ne te fatsa go ba o ba ratang ba sireletsehile la ho se o le siyo kgetha se gele funeral plan go tswa ho le tshego financial services di a bo sa rona di tloha bonyane ka 41 maloti kha re lefa matshidiso ga go fihlella 100,000 maloti. Fa lelapa la gao seriti, botsitso le kgotso moyeng nakong e matlhonoko. Melemo e meng e kenyeletsa tefelelo ya sekolo go fihlela go 25,000 maloti, thuso ya groceries ya 5,000 maloti ka kgwedi go fihlela dikgwedi tse 24, lejwe la lebitla la 15,000 maloti, kgomo ya 10,000 maloti, le ho lata mofu ka hare le ka ntle ho Lesotho. Policy ena e ka boela ya ipatala ha monga yona a hlokahetse kapa ha a fihla dilemong tsa pension. Ho netefatsa hore lelapa la hao ha le sale le imetswe. Letsetsa 2203-1017 kapa etela lekala le haufi le wena ho fumana tshireletso.
4: re ba di me ba di tshelete ba dumeletsong ka malao ke banka e kgolo ya Lesotho. Hona le melawana le dipehelo.
3: Letsego, improving lives.
0: O fela go le jalo mmamedi ke metsotso e leshome le metsotsheletseng fela re efraletse hora ena ya leshome le metsommedi. Ntso mametse PCFM hantatai mme ke labone ka jeno. Re na le sub-inspector Mosotho le women police constable Sidia Dia. Ke bona ba teng ka kwano ka jeno mme ba tla jalo lefapheng lane la thibelo le twantsho ya boshodi ba diphoofolo sepoleseng sa Lesotho. Mme he o ntse o ithuta gona he ntate Mosotho o reng he se tshwanetse gore se etsale ke sefeng. Ditaba tsena di o bona empa mo e ba o na le potso le wena re lebeletse gore gona jale ga ntse a qoqa jena a ntse a o fa tsona jalo. Romela molaetsa nomorong eno ya 62 00 9956 tla mo botsa dipotso tseno tse o tla bo dithathamisitse mono ga e ba o na le tsona dipotso kapa ditlatsetso ditabeng tsena 62 00 9956 o ka etsa molaetsa wa audio. Gopola gore ga o etsa audio eo o kwale seyalemoya sa gago e le gore audio eno e tle fitlhe go rona e kapa gatiso eno ya lentswe e fitlhe go rona e tlhwekile e tlakile. Ndale Mosotho
1: tanki mongaka
0: ga re tshwele pele
1: ne ke le mothatingwane re buang ka go tshwaya jwale gore mongodisiwa diphoofolo le motshwai wa tsona ka motshiso le thatomaka jale se le boikarabelelo ba gae gore a o tshwaele ka motshiso a o tshwaele ka thatomaka motshiso o tshwaiwa jwang motshiso o tshwaiwa diphoofolong tse telele tse telele re bua ka dipere le dikgomo ga re etsa motlhala fela mme ke letshwao le tshwauwang ka gore le bopue ka gore ntho e qalang ke letshwao la naga jalo ka ga ditaba di se di le global yana letshwao la naga ya Lesotho ke mokorotlo ebe Lesotho mo re boetse re na le ditereke setereke ka seng diterekeng tse leshome di ya ka tlhatlhamano e ka ba Maseru A Bothabothe B le Ribe C go fitlhelela go sa o qetela ke motlhala fela ebe e bontshitse a kere gore letshwao lela la mokorotlo le representa naga ya Lesotho jale letere ena e ntse ke bua ka yona go latela setereke e emetse setereke se jalo re boele re be le nomogo go latela tikologo e bang phofo le jalo e re bue go yona nomogo eo ga ngata e okga go ipapisitswe le taba tsa puso ya borena go boele go be le nomogo ya sebaka seno se phofolo e ruweng go sona motlhala ga e ba ke motseng jale re boele re be le dilettere tse tharo tse bopang kapa tse emetseng monga diphoofolo ke letshwao le e leng gore mongodisi o tla fitlha a tshwaela sehwai phofolong e telele letlhakoreng le letsheadi thathomaka e ntse e le pattern e tshwanang ya letshwao ka dintlha tse tshwanang phapang ke gore yona e tshwauwa ka ditsebeng go diphoofolo tsebeng tse pedi karolo engwe ka tsebeng e tona karolo engwe tsebeng ya le letshegadi ga motshesong go tshwauwa fela tlhakore le letshegadi phoofolong tse teleng mme thathuma ke yona e kena go tsona kao fela di le telele di le khutshwanyana jwale taba eo ke yane e tla thusa gape gore ga gona nako e motho a tla fumana a tshwaetswe matshwao a seng molaong jalo ka a ganetsweng ke molao a ne a bo leripa le dibideng le dibentlak ke tshomo ya galene sempantse re pheta fela gore na botlhokwa ba go etsa go nepaetseng ke bofeng go fogalela go fosaetseng mme phoofolo ga e le jalo e ngodisitswe le mo ka ena dibukeng tsa gae mane e kgolo le ka bukaneng ya segwai e ba bobebe gore le ena ga a sa e rekisa kapa e fetisa ka tsela efe kapa efe a e ngolle babeisi ka o nepagala jale e fetele mothong e mong e bang kwa boithatelo bo botle ka sepheo seno mme babeisi eo ya phetisetsano ho fitlhela hana tsena molao ntse o sebetsa go hore bophelo ba yona dipakeng tsa morekisi wa yona le elwa a e rekang kgweditse tharo di sekebetsa feta e soka e nehelana mme ka morao ho mono ke mane mo kutlwisiso e leng gore ha e se fetetse mothong e mong go tloa go a pele yaanong ilo qala porosese fatshe gobane ke yena jwale a sa ile ngodisa kapa e rejisetara le morena pele matsatsi a supileng a feta jwale e se e le ya gae a ke re ka mabitsong a gae ne re re re bebofatshe ga kalo fela nne dibabolo ntse di tsamaga ka babeisi fela go tloa sebakeng se seng sa morena go ya go morena e mong le dipermiti mo go tlhokagalang permiti motlhomong ga ke bolele dipermiti ya di 4+1 gane ke re di ke a leboa diphoofolo ga di boele ga di tsamaise bosibu kapa ditlhagiswa tsa tsone bosibu o latela molao e le nako yane ya dipakeng tsa 8 PM le 5 AM ga gona motsamao o lebeleletsweng ka tsela efe kapa efe mono he wa diphoofolo ge nne re gopotsaneng taba tseno re di ele tlhoko mme ga re sebedisana mmogo jalo ka ga nurse diadia a tshulo ka nnete a tseba ga re kala kgetse ntlha ya molao tlhoko ke sentse le tshebedisano mmogo e ntle le sepolesa gore ga diphoofolo tsena tsa gago di ka tsa go phonyo ga di tshwauwe jalo di fumanala ga bobebe ka gore letshwao lane la mosheso le thathumaka ga o kena websaete moo fela ya lekala ka di-details tse o nang le tsone yo fa di-results go na le ditaba tse ngata tse tlhagang ka sesing ka mono tse kenyeletsang le dinomoro tsa monga phoofolo kapa tsa morena tse e leng gore phoofolo ga e fumanantse e solola fela mo ga fela e tshwauwe ka motsheso kapa thathumaka ka nnete go bobebe gore e buiseletse go monga yona mme tlaleo tsa ka nako jalo ka ga a tlhalosa tatlheong kapa mo bosodi bo etsaetseng go tlaleya ka nako go thusa gore ga diphuputso di etswa a tseba ga taba e ntse e lentšha motlhala yana o ntse o kgona go be teng taba eno e tla thusana gore diphuputso motlhomong di akofe go boele re fumane diphoofolo e seng re tswetelele re ntse re lla kapa re sentse re batla phoofolo a thinyane kgale e besue e le ka pitseng ke bona botlhokwa ba tshebedisano mmogo e re kopang gore basotho ba seka ba dieya gagolo go tlaleya ditaba tsena ga re re le gore e betse botlhoko fela le mo e bantšhe go na le ntho e gwayagwayang kapa e tlhokang gore re e maatlafatseng mamati a butse a sepolesa gore dihwai di ka atamela mono go mapolesa diofising tsa thibelo le twantsho ya bosodi ba diphoofolo gotlhe diterekeng tsena tse lesome ka garana le gona ntlokgolo ya sepolesa mona masego ba ntse ba na le bolokolui ba gore ba kene mono go tlolleng ditaba le ga e le gore tšhe mona ga se mo re bulang dinyewe ba ele tlhoko dinyewe di bulwa mane dieterekeng ke a leboa ke bona nako e naeng ntsile nghatile merwebele jale ke re dipotso ga e ba diteng ke seke ka dikwalela mongaka ke a leboa
0: ee ntate mamedi wa PCFM ke tlhokomela gore o na le potso mona here re tle re efe sepolesa sa gabo rona ka kwano o tlo utlwa rona o botsitse potso efeng mona mme ka morago mono ba tla o fa dinomoro moo jwale o tla ba fumana gona teng
5: ke a leboa beng baka ke kopa go botsa gona nkile ka kanka ID ya diphoofolo jale ID e jalo e feleletswe ke nako ke ereletse gore e feleletswe ke nako mme ke le ka utlwa gore menyetsi ya gore e ka nna ba ga di sa sebetsa di ID tseo jale ke kopa go botsa gona go seng go kene ntle le ID ga di ID tseo se di sa sebetsetsa diphoofolo ke eng ebile ke go fumana kae ke a leboa
0: amadi wa PCFM ke re re tle re utlwe metsotso masome a bedi a metsotsheletseng fela re faraletse gora ena ya leshome le metsomedi ke bona gore ga ipolela na ke ntate mang empa ge ra utlwa gore ebile o a lositse ntate o a lositse wa mo utlwa dikgomo ke tseo
1: ata de ja leboa le ha nda de re sa ukwa gona ke nda de mang ho kae fela molaetsa ona wa ha yo hlakile ka nnete go utlile ya nda de ha ID fedile o ikwapanya le baano ba official ka la latsa le hai e le mbona ba ngodisi le ba tshwai ba ano ba diphofolo ka mogha wa motsheso le thathumaka ha o le masiru mona ba fumanea kamane ka mo hangata ho tumeng ka go hothe ke ka dipaseng ka ba ka traffic ke di office tsa mmuso tseno tse senang le phoso ya hore re ka diphatlalatsa lelo ka ha ke tshotsena di office tsa bona di hona ka mo no le bona empa we mo ba ditereke mane di tshebeletso tse amanang le ditaba tseno ntse di le teng ha o finyane mono ho tswa fela na motho o se bakeng se fe ne ha ya ba bona hala botata bo le teng le police a ke mothusi motswalle o kena mapolice nga ha o fi mono fela wa botsa he le police nthuisa o mpontse mo ngo di swang di phofolo ke na le di thoko ofisi nyelwa ke a le bo
0: Mamedi ke metse so mashama bidi ame tshupileng fela re fara letse hora re shumele metse medi re tla gutlo he go na ba sotho ba ka le fumana ho kae kana go tshohlontso lo botlhoka hore go utlo hona ba le fumana ho kae ke bona hore ke ntate fela so ha iseno sa bo rona se butsitse mpotso me ke dumela hore le nana o lena le motswetse molemo ha holo ha re gutlo he hore na ba sotho ba le fumana ho kae se pole sa sa borona di ofisi tsa lona di ukae me ba ka le letsetsa ho kae
1: di ofisi tsa se pole sa di hohle di direkeng tsena tse le shomea tsa naha empa ka se pole sa gena le di direke tse le shomele motsumo ka hore masego ya go tswe ha be di ka hore ka ha jwale ke motse moholo tshubihlala na eng a ta holo nda le maputle ina le ma se rutropo ina le ma se ru ka thoko dropo ka se polisa eng kwa ile di tereke tse pedi tse o le tsa maiso le bo ka medi ba tseng ileng bo no bolokelang kholatela medi ene hore ke di tereke ne le di tereke tse ding ho ntse ho na le ba o ka medi di tereke ka ofapana mafeteng mo hale suku kuthi kacha mogotlong thabatseka le ri be bothabothe be riya gore ha ya ba hona le sesetseng e tla be le phoso fela hore tshe ha ga se bolela empa ba sothoka ditse ne di taba tsa di phofolo ba tla thusa ka tsona hona mono tabenya Nomoro ya sepolisa ya mahala enzi ili di. Ili nyane ya 112. Empa hake buyaka ditaba tse buyanka stock 50. Eba mshomu nketaba epot la gide. Ofisi ya mohoka hanyin tukholi ya sepolisa mula. Ketla kopa hore. Kisle kifane kaya hae ili moto. Afuwe bika kabe lobo jualo. Ili se senior superintendent buipuso mune. Nomoro ya hae ke
0: 58 84 33 71 71.
1: Empa ka ha kana go ngotla ba a khaleile he ha ke tsebe ka ba le siyo ka ntle ona 24/7 o ka letsetsa thotho
0: 22 32 20 99 99
1: ke a lefapha la di kgokahano kapa la kgaso re ntse re na le di-radio mapoliseng mane ke di-radiong go rona mono ga o kene radioeng eno ya sepolisa ka nomoro eno melaetsa e tla feta ka gotlhe gotlhe
0: a bontate le mme ke lebile gagolo momamedi wa PCFM o utlwile he re bile le sepolisa sa rona ka kwano ena ke sub inspector Mosotho le women police constable Sidiadia me a bontate le mme e ba le mafelo a beke ya monate ge lebile
1: gagoleboantatemaputlegelebile
0: mamedi wa PCFM e re ke potele ka mona fela.
6: The Vintage Affair Open Challenge is on. Think you've got the moves? Think you can bring that school swag?

0: pele ho mokete o moholo ha KT e tla ba 100 malu o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani Lesotho le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane ticket ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Mabedi wa PCFM re tla boela re khutlela ka mone ka magotleng lo fa o rena nya o ena itsa maile jwang. Kwano mohaleng sentse ke na le Dr. Menahem Mahlatsi, yena jwalo ka mehla wa tseba hore ke morupedi dithutong tsena tsa philosophy ka mane ka sekoleng se solo sa setšhaba faculty ke yona ya dithuto tsa botho mo mamedi e leng humanities. Dr. Mahlatsi wa motse kwano PCFM e re ha o le tjena mamedi o hlo utlwa re o sa le teng kwano. Doctor?
2: Kgotso ntate makutle le ba mamedi ba.
1: Ke lebuile haholo ntate ba sentse ba utlwa gore o sentse o le teng ka kwano mme ka jeno ke lakatsa gore ntate re tlotla re lekola jalo lentswe lena puso ya molao ha re bua ka puso ya molao re bua kang
2: e ntate ke a leboha ntate ke ipotso ya bohlokwa ena mme ke lakatsa gore ke arabe ka mokgwa wa potso motho a ka ipotsa ntate hore na motho o hloka molao hore atle a etse hantle gore na ile motho o hloka molao hore a etse ntho e nepahetseng kapa motho kelello ya hae e mofa hore na ntho e nepahetseng ke ya mofuta ofeng e fosahetseng ke ya mofuta ofeng na ile molao hore a o hloka ka bokgutshwanyane karabo ke hore ee molao re a o hloka ntate mme naga e nngwe le e nngwe e hloka molao le ha motho a tseba gore na ntho e ntle ke ya mofuta ofeng le e mpe ke ya mofuta ofeng fela molao ona re a o hloka ka lebaka ke le ena ntate mo go senang puso ya molao batho ba iketsetsa borata e mong le e mong o etsa seo kelello ya hae e mo fang gore se nepahetse mo o sena molao mme taba ena e etsa gore ba maatla ba itsamaele fela goduma ba fokolang mo molao o leng seyo ba maatla ba iketsetsa borata ka ba fokolang mme molao o teng go thibela kapa go sireletsa ditokelo tsa ba fokolang ka kakaretso molao o teng go sireletsa ba fokolang motlhomong le bona bao ba maatla molao o ntse o le teng o ba sireletsa kgatlhanong le ba bang ba maatla jalo ka bona jale qalong ntate lefatshe mona go ile ga phelwa ka dintwa mme dintwa tsena di iletsang ka maphelo a batho ba bangata gobane ba maatla ba ne ba iketsetsa borata lefatsheng mona go fitlhelela jwale ge ba re ba le mebuso ena ya demokrasi eo re bang re nang le yona ka jeno moo go ileng gwa bonagala gore a ka nnete e tlile puso ya molao ke ntho e e tlhokagalang molemong wa go sireletsa ditokelo tsa batho gagolo-golo tokelo ya bophelo le tokelo ya go ba le thepa mme batho ba ile ba ipua gore atšhe ga re ke re etseng gore ka gare go rona ka gare go rona gobane jale re a bolayana re a senyetsana ga re phele gantle ka kgotso ga ona taolo ka gara naga ga re ke re kgetheng ba bangwe ka gare go rona ba tla re busa ba tla tseba gore ba sireletse ditokelo tsa rona ka go etsa melao mme ke mona moo jale renang le mebuso e tsitsitseng moo dinaga di yang dikgethong nako le nako tshwarelo me taba tsena di ile tsa qala haholoholo na hentsane ne tsa bo America tsa bo Britain tsa bo Europe mane ke hona mo taba tsena tsa hore jwa le molao e be nthweteng ho fihlella ga ba le puso ya mofuta o jena ya democracy di ile tsa qala hona te me ka ha ho no ho ile ha ba le ntwa tsa le high moon ke na go nyeo ba ile mba bona hore arch na go nya ntwa le high ba matla ba itsa maela fela ho duma ba fokolang mme bo hle ba etsa bogata mme ba dumellana ga ha re etseng hore ho be le molao ho be le batho ba hore ba gethang ka hare ho rona ba tla re etsetsa molao ba tla sireletsa ditokelo tsa rona ka molao mme ho ile ha fela ho e ba jwalo ya ba gethe batho ba tla ba busa ba ba etsetsa molao mme mosebetsi wa batho ba busa ba kgethilweng bakeng sa puso ko bona hore ba sireletsa ditokelo tsa batho ka ho etsa melao mme ba boele hape hape ba bone hore ba tlola melao eno ba tshwarwa ba fuwa dikahlolo ke mosebetsi wa baetapele ba puso ono mme bana ba kgethileng e leng setšhaba mosebetsi wa bona o ikobela molao tsarelo o ho mamela melao e entsweng ke babusi mme haiba ke mosebetsi wa pele o wa batho ba busang mme haiba babusi ba nono ba sa etse ho latela ka mogo ba lokelang ho etsa teng e leng ho ba sireletsa ka mogo wa etsa molao mosebetsi wa babusi wa jwale ke hore ba theole ba ditulo ba kgethe ba bang mme hangata taba ena e etsuwa ka dikgetho ho theola batho ditulong ho etsahala ka dikgetho tlasa gobane jwale banene ba neng ba kgethetswe puso ba sa etse melao e ba sireletsang ka hona bao bankwa ba sa etsa mosebetsi wa bona jwale ka hona ntate molao o teng molemong wa hore o sireletse ditokelo tsa batho mme o etswa ke bakgethwa ba setšhaba mme matsatsing a kajeno re na le paramente mo e leng gore bakgethwa ba setšhaba ba etsa melao sepheo se le seng sa go sireletsa ditokelo tsa setšhaba le go bona gore kgotso le botsitso di ba teng ka gara naga ka molao
1: go na le gore gothwe molao o na jwale ka o tlhalositse doctor o matlho mme o bonagala ga o ya go ba bogolong go na le maikutlo a jalo a tlhaelelang e le puo e reng ache e ka re jale ba bagolong le ga e le mona molao ona o entswe jalo ebile gotho ba o sireletse jalo go bonala bona ba batla gore o seke wa sebetsa ga o ya o ba lebile boemong boo ke ga go le jwang go abe go etsaetse eng
2: ke tshebediso e mpe ya maatla ntate enono e sa le tshebediso e mpe ya maatla gobane molao ga o se o entswe ka paramenteng e mong le e mong o sa tshwanela go ikobela ona go kenyeletsa le bona bano ba o entseng mme ba fuwe le maatla a gore ba ka bona gore molao ono wa sebetsa jale ga e ba e ka ba bona ba etsang gore molao o be matlho taba eo ntate ke phoso e golo e sa lokelang gore e etsagale mme ke maanene mo e leng gore jwale setšhaba sona se tala se bona gore batho ba na ba sa etsa mosebetsi wa bona molao o se o le matlho ga o ya o lebane le bona ke nakong yane eo jwale setšhaba se tshwanetse gore se eme ka maoto mme se theole puso e jwalo ditulong se ba amoe maatla ano gobane maatla otlhe ke ya setšhaba setšhaba se na le maatla a go kgetha a go beya babusi le go ba theola mme ga o qala go bonala jale molao o se o le matlho go na go bolela gore puso e jwalo e se e sa etse mosebetsi wa yona ka nepo mme e lokela kore e amoe maatla ano
1: boemong bo jale o tla fumana doctor go buile jale re thatiseletsana tabeng ena o e buileng ya gore jale molao ga wa tshwanela gore o be matlho fela boemong bo itseng go bonagala e ka molao o sebetsa ka morago gore jale mobusi ya itseng a tloe matleng taba eo e bakwa keng go tla ba le modumo mo go tla utlwagala jwale gore kagolo e itseng ya setšhaba ga ya kgotsofalela motlhomong ditaba tsa bobodu bo e tswang ke moetapele yeo ka nako eo e be ka morago ga a se a le silo ke ona go bonagalang jwale molao o kgona gore o sebetse godima gae kapa re bone a tlhaa ka pele go magotla taba e yona e bakwa keng gona e ka kobea ka tsela e feng tate
2: ka nako e nonong tate hangata a ntseng a dutse ga a nkelwe bogato wa melao gobane o ntse a tshwere maatla mme mafapha a tshwanetseng go bona gore molao o a sebetsa jalo ka sepolesa motlhomong le sesole kapo le ba bangwe dikarolo tse dingwe e be le batho ba ntseng ba ikarabelela go yena motho enwa go latela gona maatla a puso na a gauwe jwang jale ka gona ha mapolesa a ka a nkela monga bona bogato e ba ka nako engwe mapolesa ano ke ona a tla ba tsietsi jale ba tla emela gore motlha maatla a felang jale e be ba gwaolola ditaba tsa anene a sa sena maatla mme ka nako nngwe matšhabeng motho ga e ba go bonagala e kakare motlhomong o nkelwa bogato ga a ntse a dutse setulong ka nako nngwe ba bangwe ba e sheba e le gore ko godia motho eno jale go tloba gore o tlose ka gatho ba diile puso ya motho gobane ka nako nngwe dintho di ka fetoang tate ntho le a ntse e nepaetse ya politicizo ya ba tse e nkuwa e se e le gore jale go diiwe motho enono ka puso o diiwe bana ba neng ba re ba etsa mosebetsi e se ba bona jale bese ba bona ba molato jale ka gona batho ba emele gore ga re mo emele gore maatla a gae a fele jale re tlo monkela bogato nakong e wa seng a sena maatla godima gona ke yona taba e bontate ya gore na ko gobaneng o tla fumana gore motho o a tloelelwa ga a ntse a dutse jale o emelwa motlha a theoileng
1: papisong le Afrika jale ka ga ditaba tsa rona di papise le ditaba tsa matšhaba ntate re shebile yona taba ena ya the rule of law dinageng tsena tse dingwe tsa Europe o tla tlhokomela moetapele a itokolola ka morago gore motlhomong a tlhokomele gore ka nna ya ba o ne a se a sa ipapise le molao kapa puso ya molao kapa a tlhokometse gore o sitwa gore a ise ditshebeletso setšhabeng jale ka ga ile a tshepisa mme a re ka baka la molao ke kopa gore ke itokolole Afrika kwano moetapele e ba kgomaredi ya kokotane ga a tlowe go ena le o etsa jalo o nnegelela setšhaba ka ditsi tsa tshireletso gobaneng re na le boinagano bo fapaneng papisong le Europe le ka kwano ka go rona ka Afrika
2: ntate mona Afrika mona baetapele ba dipolotiki ba jele lefa bokolone mme bokolone e ne e le puso ya kgatelelo jale le gona Afrika mona re ntse re na le bogatelele bonono ebile ka nako nngwe o ka ba re baetapele ba ikutlwa ba le ka godimo go molao athe Europe manene ba utlwisisa gantle gore ga ba ka godimo go molao a se beng ba batho bana fela ba ikarabelela setšhabeng ka mokgwa o tshwanang le sona setšhaba seno sa Europa ba tseba ditokelo tsa bona ba tseba moo maatla a babusi a tlalang teng le moo a felelang gona teng ga o tshwane le Afrika mona mo e le gore ditšhaba tsa rona tsa Afrika ga di soka ba di elelelwa gore na maatla a sona a makae na a qala kae a felela kae a mobusi a qala kae a felela kae ke ka gona ntate go leng botlhokwa gore e be re na le di-civil societies or organizations or institutions tse e leng gore mosebetsi wa tsona ke go ruta setšhaba ka taba tsa puso ke go ruta setšhaba ka ditokelo tsa bona gore na di qala kae di felela kae tsa mobusi di qala kae di felela kae mme moo ditaba di tsamayang gantle ke tsona di-organization tse ka reng tsona tseno tse tshwanetseng gore ga mobusi a qala a etsa se e sa nepagalang e be bona ke bona ba tlolang pele empa Afrika mona o tla fumana gore ga a chentate go iketsetswa bogata bona ba buisi ba laola le tsona di organizations tsa mofuta o jwalo e ndate
1: kana kongwe ho ye ho bona hale e ka jole ka o so bontsitse doctor mobusi o tla batla hore a be le tshutshumetso diqetong tsa magotla ho kana kongwe tla bona e ka mohlomo magotla ha sebetse hantle puso nyeno go latela tshutshumetso ye bang e kang e bonahala e le teng ho mobusi kana kweo jole ka o so bontsitse hore kana kongwe ha se a le siyo ba kenang ba bona hala jwale ba etsa enforce kapa ba fana ka tshutshumetso hore jwale mohlomong ba etsa empower magotla hore a sebetse magotla tebelo kore a ikemetse gobaneng o tshwanela go be jwalo go bona le e ka ha ba bang ba se ba le siyo jwale molao o tla bonala o sebetsa tšhe o e akabetse gore ka nako nngwe ba be ba tshaba mohlomong ditaba tse kang teko ya go tlhokisa mobusi eno maatla mme pelaelo ntse e le gore mohlomong a ka nna re oa diwa ke utlwile gore o e arabetseng tate le go ja he e ntse e na le dipotso tse ngata fela ga re ke re utlwe mona re tlhokometse gape gore aforika kwano ga motho a tlhaga ka pele go magotla e ka ba o ka boganyetseng kapa o ka pusong go na le maikutlo a gore qeto ena ke ya sepolotiki gobaneng go ba le maikutlo a jalo taba ore fela o hlaile ka pele go legotla le ga ditaba tsa gae e ka ba ditaba tse amanang le gore go bona etse jale a sa ipa a tlotse molao o itseng fela go tla thwe ke sepolotiki
2: ee andate ke a gola tlwaelo kore aforika mona babusi ba ile ba tlwaela gore ba lelekise bohanyetsi ka magotla ka molao fela ba ntse ba ntshetsa pele thaselelo ya bona ya sepolotiki ke a gola e tswalwa ke tlwaelo e ileng ya ba teng gore go ne go lelekisanwa ka magotla go lelekisanwa ka molao go lelekisanwa ka gore ke tla go kwalela e mong a gago ke bang kwalela kore ke taba tse jalwe ka kare ke papadi fela taba eno ya go sebedisa molao e boetse e fupere taba ya gore e tla ntshetsa pele dithaselelo tsa sepolotiki jale ga gona motlha o tla tseba gantle gore na e taba e tlile ga ena kore e tlwekile ga ena thaselelo ya sepolotiki na jale e ba ke mona mo sotha a ke sepolotiki le ga ntse e le gantle motho ga ntse a qoswa gantle empa jale ena o tla re o isa dipolotiking jalo gore le bolatedi ba gae botle bo utlwisise go wa lelekiswa mme jale ba kene dieteng tsa gae jale ba llele ene jale e be o tla re a ke taba ya sepolotiki fela taba eno jale ka gona re tshwanetse re imamele pele re shebe gona taba e na e tlile ke molao o tshwanetseng go sebetsa kapo o boetse o fupere taba ya sepolotiki e andate
1: doctor ke lebuile gagolo ntate ditaba dingata tse tsagalang empa he kwano PCFM re di beye ka tsela ena re fana ka thuto ga re shebe motho go go etsang ko fana ka thuto doctor monaheng ge lebuile gagolo ntate ba le mafelo a beke ya monate ge a lebo
2: elele morena
1: dikgomo yo ke doctor monaheng mahlatsi mme ke morupedi kamane ka sekolo se solo sa setšhaba NUL dithutong tsena tsa philosophy momedi o bile monate o ba le wena ka jeno lebitso la ka ke tladimakutle ga re kopane go sane ko sia jalo matsong a mofuthu a funky l e ba le momedi bo monate
0: tlhokomediso go bamamedi ba se a le moya re le se a le moya sa PCFM re tlhokomedisa bamamedi gore re itlamme go tlhompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilaisense tsa rona tsa gaso tse dingwe tsa dipeelo tsena ke tse e latelang go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka matlhakore ka go fela tabeng ya botlhokwa go tlhokomela gore mang kapa mang ga go boso le go sengwa lebitso mananeong a rona go gasa mananeo a sa kgothaleletseng kapa go tlhotlheletsa meruso le go sireletsa bana ka go gasa mananeo ka puo e e tlhokileng e sa tlhotlhontsheng ditsela haeba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitlhele ntharollo ya ditletlebo ba mamedi ba ka lebisa boipelaetso le go tlana la ditharollo la ditaba tsa gaso Broadcasting Dispute Resolution Panel Office ya Lekgotlaleng e fumane ya Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka o sebedisa methati e latelang go ngolla kapa ikopanya le mongodi wa lekgotlala tharollo ya dikabantsa gaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa o romela WhatsApp nomorong ya 6200 2021 kapa go romela email ho complaints@lca.org.ls kapa go kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls
3: The Vintage Affair Open Challenge is on. Think you've got the moves? Think you can bring that old school swag back to life? It's time to step into your favorite vintage look. Pick your favorite vintage tune and show us what you've got. How to enter. Dress in your best vintage-inspired outfit. Dance to a vintage song of your choice. Record your video. Send your video to 62513387. That's 62513387. Seven. The top three videos win a ticket to Vintage Affair, exclusive PCFM merchandise, and of course, serious bragging rights.
4: PCFM, your pulse, our beat.

Ke a leboga Funkiel, moamedi wa PC, ke a o dumedisa. Lefapha la thibelo le taolo ya dikoduwa DMA le re tse ding tsa ditsela tse neng di kwetswe ka lebaka la go kgethiwa ga lehlwa di butswe. Ditsela tse butsweng ke e leba mogotlong leribe go ya Thaba Tseka Qutheng go ya Qacha Snack, mme setšhaba se ntse se eletswa go tlhoba maeto bosiu le mesong le ga ditsela tsena di se di butswe. DMA e boetse re tla boela e tlhaga go tlhaba kapa e tla boela e tlhaga setšhaba leseding ga maemo a ntse a fetoga. Letona la thuto le kwetliso Professor Ntoira Papa le re thuto e nolofala ga dikolo di na le megatlhelo yotlhe nxa e le nngwe go tloga go wa dikonyana go fitlha go e phagameng. Sena letona le se buile ga le nehelana semmuso ka diphaposi tsa go rutela le matlwana sekolong sa Tlotsenyane le Ribe. Rapapa o itse ga dikolo di na le megatlhelo e mmalwa ya thuto, seo se ka boela sa fokotsa ditshenyegelo go batswadi ka ga go ntse go ena le maemong o ao hona bana ba ithutelang didirikeng tse ding ka lebaka la kgaelo ya dikolo. Letona le boetse la ipiletsa go batswadi go se kenye letsogo tlolong ya molao ya go nyadisa bana ba le tlase dilemong, empa ba ba kgothaletse go ithuta le gore bakeng sa bašhanyana ba seke ba iswa lebollong pele ba e ba dilemo di lesome le metso e robedi. Go sa le jalo, mookamedi wa sekolo sa Tlotsenyane Mofumagadi Mamotete Letuka o lebuile lekala ka ga ntlafatso ena a re itlile nakong eo barutwana ba neng ba kenela ka gare go phaposi eo e neng e le ya matitšhere ya go sebeletsa. Lekala la kgwebo le mesebetsi e megolo le kgothaletsa dikgwebo go tsetela boitlhophong ba ditlamorago tsa phetogo ya boemo ba legodimo. Mmuso o sa tswa thakgola lenaneo la tshetso ya dikgwebo la dimilione tse ka ba 68 tsa maluti. Phala ya morero wa kgodiso ya dikgwebo Diahelo Nkauta o re lenaneo lena le thehetse go thusa le go tlatsetsa dikgwebo tseo bogolo di angwang ka kotlologo ke phetogo ya boemo ba legodimo. Lenaneo lena le tlalegwa le tla arabela mathata a tlhagang ka morago go digogola, dipula le komelelo tseo morago jena di bakeletswang ke phetogo ya boemo ba legodimo. Mogokaganyi wa merero lekaleng Monghadi Molehe Mokone o itse lenaneo lena le boetse le reretswe go gatlhametsa dikgwebo ga fela di ngodisitse lekaleng le gore sepheo ke go tlatsetsa ga maemo a tlokotsi a tlhaga. O kgothaletsa dikgwebo go kenya dikopo tsa gatlhametso ena ya mmuso. Ditshebeletso tsa pokelo ya lekgetho RSL di re lefapha le ikemetseng le lokela go keteka tlatsetso tsa basadi ka gara kgwebo go sa natswe na ke boemong bofe. RSL e re e tla tshwara mmoka o tla tlotla basadi kgwebong le go batla leseding ka mekgwa eo ba ka batalatsang mabala mebarakeng le gore dikgwebo tsa bona di tle di fitlhele dipegelo tseo di ileng tsa ipegela. Mosebetsi ona o tla ba ka la 20 kgweding ena. Mofumagadi Teboho Makote go hlaya lefapheng la thekiso le mananeo a thuto RSL o itse setsi se kenya letsogo mehatong ya go kgothatsa basadi ka gara kgwebo ka ga dikgwebo tsa bona di kenya letsogo moruong wa naga, ntlafatsong ya metse ya bona le go theya mesebetsi. O itse go ngodisa le go bopa meralo e tlakileng ya dikgwebo go ka thusa go godisa dikgwebo tse jalo go fumana mmaraka le go ntlafatsa tsamaiso ya tsona. Mosebetsi ona o tlalego tla kopanya bagwebi ka mafapha a fapaneng gore batle ba tlile go thakelana ka malebela le go fumana ditsebo bakeng sa kgodiso ya dikgwebo tsa bona. Hari diphetela ka tsa matšhaba, Colombia e phatlaladitse matsatsi a mararo a tshiamo go qala maobane ka morago reketla ga lefatshe gwa ka manta ga moteng go timetseng bonyane batho ba fetang 200. Kodua ena e tlalewa e heletse meago ya senya ditsela ka bophirima go naga eo, mme go ya ka dipalo tsa mmuso ke batho ba ka bang 2,500 le go feta ba tsweleng dikotsi ga ba anyametseng ba balelwa go 195. Le ha o le jalo, ditsi tse ikemetseng tsona di re batho ba e so fumane ba ka balelwa go 4,000. Go sa le jalo, ketsagalo ena e boetse e tlile matsatsi a mararo ka morago gore moporesidente Abelardo de la Espriella a tlhomamiswe. Tlalewa ke gore Colombia e tla boela e fumana tlatsetso ya matsholo a pholoso go tswa go America, El Salvador, Ecuador le Iseraele. Ditaba tsena di felela mona tsa Sengisimane di tla latela metsotsong e 25 ka morago gora ena ya pele.

ifela pele ho mokete o moholo ha kaiti e tla ba 100 malu o ka fumana ditikete office tsa PCFM avani lesotho le shaisha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane tikete ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage FM Music and Fashion 2026.

Orango, I,

Thank you, Palesa. Nare, hey. Ena re buile le motho wa ka ka yona fela ha fetu e fanyiki. Letsa di

0: حق کنم من بوم زن یو هان محمد اول رایت مورا پیس اف بنا گیم مک ایونتس بیل میز انجوی 24/7/365 اون دی شو دات روکس ا ویک دیز دی میشن افترون درایو
1: چای یا Right, re buile ka diphoofolo tse bana etseng ka nnete di shile ka bongata ke re buile ka dinku ka mane ka mogotlong.
0: Se tse re tshisa mabombong ba go iba ka mono ka mogotlong ka mono. Ga o monate o shelelwa ke diphoofolo mabombong. Ga o le bane wa investa kore a utlwana ke reng wa tsetela o bone gore tšhelete gago e o tsetetseng e lokela gore e gutle.
1: Hantle haholo naga ya Eswatini le yona ditabeng tsena tsa serame sena se maatla wena Mohamedi ga ya salela morago le yona ka nnete batho agologolo badisane wa bona le batho ba ruileng diphoofolo ba bontsha gore ka nnete dikgomo wa tsena kgomo ke ntho e kae le tsona ka nnete otho di setwa le o tsamaya fela ke serame sena se maatla ga di sa kgona le o fula gantle wena DJ Boots jale se e tsagalang gona bele jena ke gore badisane seo ba se etsang ke gore jale ba dibesetse mollo mollo gore di tseba o bona gore na mohlomong di futhumala ka tsela ya mofuta o
0: gomo se orile mollo
1: ka nnete se orile mollo se dibeseditswe mollo pela teng
0: gore
1: di futhumale mamedi
0: ga mona ke metlheng ya bofelo bafeto
1: mabobono
0: e se le metlheng ya bofelo gomo yo ga mollo
1: e futhumale e le yona ya hatsela a ke go
0: gomo monna ntse a ke bone ntho thata bala ka yone ke ka bona gomo e tshwaetswa ke terene e a tlwaema e tsamaya
1: eish
0: Gomo e gomo thata mpe.
1: Hai. Ntshere tsebang ga ibe setswa mollo go lole ke digomo. Ke go di abe setswa.
0: Gomo motwane. Ke re tsa mollo.
1: A fela ga mesana ne sele matla ka nnete. O bona la clear August it le ka serame. La dile Maria a serious ya holo. E senga ho bapala mamelo PCFM. Mamelo ke metsotso e mashomo mo bete le metsotso re bonga ga le bile mane ho reng ya bohlano ntse ba metsotso the mission afternoon drive it's PCFM. Your pulse our beat. Mamelo re buile ka buitsi re tlhakisetse mo meditabeng wa bona ya di video tse ba tshwanetseng ho di recorda wa bona tsa vintage mamele ke competition akere so tshwanelong ho seetsa mamele piece fa so tshwanetseng ho seetsa ke hore fela apara style sa house vintage wa bona wena wa tseba gona o ka apara jwang o recorde video o jaefa ka pina yeo o e ratang ya vintage wa bona ka bo pina yeo e ratang e leng gore wena wa tseba gore yena ha ile tsena e hlalosa taba ya vintage akere go ya ka wena ebe mamedi o romela video ya hao nomorong ena ya WhatsApp ya 62513387 mamedi o monyetleng wa gore o ka ikgapela ditekete ya gore o ya kamane ka bar 1 ka di 29 tsa August ga re tlabe re keteka vintage affair fashion and music kamane ka bar 1 e tsa jwale hona jwale mamedi nomoro gape ke 62513387 wa apara style sa house vintage o nka video ka pina ga o e ratang e monate wa e romelela he mo mamedi ya
0: mamedi PCFM a rutlwe fela he ho rena be re tlo tsamaya ka go tsala le mema tsepa mo sa re tlokela na ke metsi wa rona re ke go utlwa mana re bua mabombo matsala go re bua ka
1: oral health
0: re tlotse oral health ke ke ha re bua ka oral o jang o seng batho mo ba reng ba tlapa meno pele petsa enga ba enga bo o na metsi pele ka petsa tlapa meno
1: pele ke tsaba o na metsi
0: tsapa meno be ha wa nika ntle la le
1: tsi batho ba na o baneng ke batla o bua ke batla o kila ka ukwa ha o qeta ho hlatswa meno o seng gona go be le matla o bua bo botsi ba gele tsetsa o seng tsanela ga se ka nkutla ke di dimotsi ha ke bua le ene ke be le matla o bua ya wena wetsa o rona metsi a tshisa mpe
0: no a tsona mabu
1: ha o ne
0: ke tsi jwa
1: o tso so ntse o bua
0: e se tsa ho
1: se ha so ha re bua seng o
0: nana
1: fela he hona le batho ba reng nna pele ke hlapa meno seng ka poke ha ke ha ke bui la o ka ba ba mpuisa ke tswa sentse
0: ke tlo ke multitasking ntle lo re na le ba botata nya le like multitasking wa le ba tata ya ba bo bu
1: no tata empetsela ne ke bona o ntshebile a tsama ka bona o ntshebile go le ke ga tswa ga wiketsetse wa ba ha ke batla mathata
0: ah empa multitasking lo na bui mama bo bu ba tla motho
1: ke ke ba media le mo bolantse re tshwara me matshepang ha ba letse wa le hlonolo ya le hlonolo na be go nkile hi

0: Sundowns ile nkaka 4, yaba nkaka 5-1. Ka mo khodi tabele ka team mo re tshe family go di tsenga tsa o tshwenya e di dilo tsa ba team pa gentle tsho patsina e tse pedi lo re papadi tse tse mo re tshe FM ke recent Sundowns sale ka kata so pa sa Kaizer Chiefs ka mo khodi tabele ka tenga ha le ntse yona de de cup mo Kaizer Chiefs ne be sala twin ne be sala 21 ka 2025 mo re tshe FM yo le ka bona he horna tabadi tsama ka tla mo tshe FM mo re tshe FM le papadi yo e ma bane e yo tete mo re tshe FM a tsogo papadi ya pele ya sopa sa suwelele ba di bapala ka ho lekana le sopa sa Bennett Parker sa Chiefs Galaxy mo re phisa pe mo betswa chuchu la le ke mona ba kopane le Milford he ba kopane le Milford sa tsina le maobane mo re phisa FM ya ba go ba hope ba kopane le Milford mo maobane ya ba go ba hope mo re phisa FM ya ba go ba hope ka mo khodi tsa le ka team mo re phisa FM sopa sa sa Milford ka nete ya nka suwelele ka 1-0 ka mo khodi tabane tabane ka teng a te bo rena ro se le sopa sa Durban City so na dieta ba parigile ka noto ho noto mo re fitse fema e di le ka nete mo go tlisi ka bana ka sopa sa golena ro sa na di ja ba tswana ke go ba e bola tsalo go ba ka nete ya ba ka go bona empa he mo go tsai ha o ka ba butso la tela tsa ka totino tsa tsweni ka mo khodi tabane ka teng mo re fitse fema ke le 1040 ke no sopa sa Grugene tete maoba le sona se tsara tsotse ka ola kana e lo re ba fumane point ya bona ya pele mo re tshe FM jole maobane so patino sa 1040 sona he singile di point di tharo lo fe singile di tharo ka ofela ha ba tsela so patsa se welele mo re tshe FM ka ntla ile nngwe go noto thata u bima ka nete papari nya bolo ya mo ya thata u bima mo re tshe FM papari nya bolo ya maoto re tla bona he go na tabari tsa se tsaka tsara ka ofela go bona tsa re tsa UEFA Super Cup so pasa PSG a tsene ka so pasa Aston Villa ka 1-0 mo re tshe FM PSG ntle mo na tega net bona re o itse sala fihla ka mo Luis Enrique o flopile cup tse tha go fela go fta mo re tse bileng teng a hle o di ha haride ka mo go di tsaba le ka team mo re tshe FM a nete sala o itse se riti ka so pisa PSG e bile se riti e seng ka hare fela o na ha ya fora ka bana ka Liguana se riti le fatse ka bophara ke le ka bile a nkile Champions League magetlo a mabedi ka tlhatlhamano mo re tshe FM magetlo a mabedi ka tlhatlhamano ka mo khodi tabele ka teng jole ke ta bona he gore na tabele tsa se bitsa ka tlo mo tshopeng mo re tshe FM ri jo se patse na sa Milford ba ngire a re ke tse tsena ska ka ntlha ba ngire so pa sa se wele le mo re tshe FM ka wa nel ka bua le mo kwetsi se re ka fopha e go tsona hey ruanga nete ha ile mona o tlhue ke bana ba batsha ka nete ke bana ba batsha e leng gore ba fihla ka ha robe
1: ke ke ke
0: ai motate ba motlile ha ba botlile motho a tsiya se bene ga pota pota nete sa ba motlile nete ni a tsala no sema motho a tsiya ei motho ka e ka yontso o tlisisa ai motate o tsama isa di ba pa di tsepeli thuka o fela se papa se papa di gemme di wide spate sa ha ile ngwa rwale ke se tlotla se ba mona to feta last season re tla bona motho a tio ba isa 22 players ka ofela nnete sala ha se papa go batla go tshwana la o lokala team ka mo khoditse le ka teng empa re tla bona mo re tshe FM gona taba di tla tsama ka tla ya mo tio penga mo re tshe FM re re mo mona ho tsane ke la bahlano re tla nka tsane tsa ka mane ka Europe re se ka teng gona di tsama ka tla mo tio penga o ntse re kwa teng ka leto tso re kwa go bona gore la o tlo bomba o tsetela ke bo mang ka bo khodi tsabela ka teng re tla ya watla Europe ka ofela se bene gare la liga ka fa gare EPL ka fa gare Ligue 1 ka ga Bundesliga ra re Serie A e bile re petetse gare ka nete o hlaka mana ka Serie A ke re tsabe ka teng le ka mana ka Bundesliga ka Germany horra ka teng teng tsama ka tsama ka ofeng mo re fitse pe mo sane re tla kena o tsona ha holo o feta dina tabetwe premiership ka bua tabetwe premiership re se bile di results not results fixtures a whole bone Kaizer Chiefs Mamelodi Sundowns Saturday ona do Pirates le yona e teng e tlanga le sopa sa Chipo ya tshete mafelo ka peke ka tabona ha yo rena di sile tsaka tlo mo mo re fitse pe mara pele ona mona ke bo tsila o sana go na di tsama ka tlo mo tsopeng ke tsile hle 605 la mo tlati 605
2: PCFM's Spain. Here's the official welcome. It's Africa's first welcome. Oh, I see. Oh, are you kidding? Oh, goes into the back of the net. It's Sundowns, the draw goes to the
1: 7 billion.
2: We must are united for the fire there.
1: Jamaica! Epicene, number one right back. Yama Paganini, Frente Bulu, Uchete, Bambino, Baba Rwanda.
3: Di Babadi who PCFM.
4: Na mogawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga. Mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara. Beha mogawa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22-322-122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse, our beat.
5: Meet smarter, plan less, get more done. Avani Lesotho Hotel and Casino and Avani Maseru Hotel make business easy with day conference packages designed to keep your meeting running smoothly. From stylish venues to seamless setups, plus lunch and tea breaks taken care of. We handle the details so you can focus on the big ideas. Whether it's a meeting, workshop or conference, your next successful event starts at Avani. Book your meetings and conferences today. Call 5222-3000 or request a proposal online at avanihotels.com. Don't miss out. Avani Hotels and Resorts, where business meets style. I'm coming
6: home. DJ Boots and Mabumbo. Monday to Thursday, 3 to 6 p.m. Let's go home. The Mansion Afternoon Drive.

ntlhela jalo ka moraetsaka kwano o re helele luna la fitla le sahani la boys holiday yo tre counter eno ke mendi kamane kana lady nako ke yona mosupisi rona bana ba ntatae re tla iponagatsa ka ba one re menyiwe eno a ke William Mokonyana kamane ka qeme hapšhatlelela e nngwe e ke e boneng he moketeng o wa ba one wa PCFM o bitswang Vintage Affair ke bone o na le setlhopha se tlang ka mono ka qeme na le setlhopha sa qeme moo ga ke batle o bua go se tlabe se le teng moketeng o go tlotlisa and-e e nngwe mmamedi e ke e boneng ke gore tsela yeo ke boneng diteketi direkwa ka yona o bone tleskela o dikelela ngwana mme gopola gore re sebaka sane sa ba one se lekane batho ba itseng fela mme ga se ba feta tekano ngwana mme o tla mamela o le ka ntle the black five ka pele ka mane cox mogele botsotsi

0: Mole David Masondo. Mami Dikhoso.
1: Khoso Mosupisi, ke nne mphopopi makatisi. Ho na le momamedi a qetang ho ngolla hore na hao. Se ke phela ka ho ngola fela, e se ka ba ke sa tseba ho bua.
0: A nna ke a tseba me popi me popi o ntsa tseba ho bua me mpho ntsa tseba ho bua hantle nka be se ke tsebile
1: ka nnete mosupisi ke a leboha o ikutlwetse mo mamedi eng
0: maruna eminya merethetho yo ka e lebelelang motlhamonene mafelong onana kgwedi mmamedi ka mane ka bawane mokete o mogolo wa selemo le selemo wa PCFM o bitswang vintage affair wa bona moketeng ona he mmamedi go tlhaelela tsona kapago tsane he tsa gale tsane a wa bona

You Masekela, Motale Pula, the Rainmaker.

Kamoraka kamona ke kakapa e kholo. Johnny Mukhadi. Ena ibitswa Mosalagae. Ke a tseba Funky L o utlwisisa holo ena. Mamedi ha ke tshepe hle ho ile molemo ho ba le wena tsatsing la kajeno. Ha ebe o na le mo kileng ka utlwisa bohloko nkine le matsoho metsing. Ho hang ene sesepheo le morero tsaka. Empa ha ebe tsohle di tsamaile hantle anonibe jwalo ka mehla. Ho fihlela nna le wena re kopana hape radiong ya hao nakong e tlang.

mamedi ke metsotso e medi re fogaletse gore ena ya bosupa re re dumedise go bekedi kgomo tle mo maitseng lona teng re le boile golo DJ Counterforce ka lenaneo leno re tlabela gape re kopana le wena bekeng e tlang ka labone. Mamedi ka jeno ge ke labone godina e godimo ya phato tlhola matsatsi a lesome le metso e megago ga e le selemo sona ke sa dikete tse pedi masoa bedi le metso e tsheletseng le kenang ga keloka ke tlhalositse ke la ditaba ke la setlhotlholong le tla go ena kwano sela moyeng manta go isa labone go tlwa goreng ya bosupa jeno fitlhela mane goreng ya borobongwe. Le ka jeno ge ke ntse ke sa majelo le mo E40 bo soto Miss Fala Disenyane Tlalefo Motutsi Tebelelo Jane Tladi Makutle mmogo le Thabelang Tau ke bona ba gore sebeditseng ga mmogo tlaisa lena la ka jeno nna ke Thapelo Lekanyane ke nne ya dileng gore ke tlatlhe kalle e na tobaka go fitlhela mane goreng ya borobongwe. Tseo o ka di lebelelang lenaneong la rona ka jeno re fumana gore moetapele wa mokga wa setšhaba sa basotho BNP Matšhisetsa Mofomobe o tlaile ka pele go legotla la maseterata la maseru a qoswa ka go ba le seabo kgwebong ya disetefatsi ka thoko go molao o fiwe beile ya 5,000 le go begapaneng thepa ya motho e mongwe ya boleng ba 50,000 tsa malodi tsena kao fela o atlaile gore a tle a di lefe ke ntlha e leng gore re tlatlhe re kena jolo ka go yona ka botebo a re ntse re gatela pele go feta mono ka o leeleng ditabeng tse ding komiti ya lego tla la batšha la kobotata ya basotho ABC e tshwela ka mathe ya diketsagalo tsa ka mmante ga wala lesome kgweding ya phato selemong sena sa 2006 tseo tse tsetseng jelo tulong ya komiti ya naga moo go bileng jelo le tlhaselo ya mongwedikakaretso wa legotla e leng monghadithebe mokwatle ke setlhopha sa banna ba tlhalositsweng e le balebedi ba moetapele wa legotla monghadi nkakukabi jelo komiti ena ya batšha e re botlhe ba amegang ketsagalong ena ba lokela go tobana le megato ya galemo e boimagadi ke tse dintsi ya dintlha tse e leng go ka di lebelela ga re ntse re gatela pele ka lena la setlhotlholong ke tla buisana jelo ge le beng ba tsona dikelo ka ka metlha wa tse ba re thakgola jelo ka go lekolana lane mme re sentse re kena jalo go yone re fumana gore e ne e lekano la letsatsi lena selemo ke 1960 ha Central African Republic e fumana boipuso go tswa go fora David Daco ile ba moporesidente wa pele wa Central African Republic a re fetele tsona tseno gore ke na jelo nageng ya tunisia mo re fumanang gore e ne le kalona tsatsi lena selemo ke 1956 moo tunisia e ileng ya tlaisa jelo molao wa code of personal status molao ona o ile wa fedisa jelo lenyalo la sethepu mme wa bega dipegelo tse boima ditabeng tsa tlhalano kapa divorce mme wa bela gape wa matlafatsa jelo ditokelo tsa basadi ditabeng tsa lenyalo o tlile nakwana fela ka mora gore tunisia e fumane jelo boipuso go naga yane ya ora kapa France a re fetele tsona tseno re kena jolo Afrika Borwa mo he re fumanang gore e ne le ka lona letsatsi lena selemo ke 1946 moo e leng gore sepolesa kapa mapolesa a ile a thunya jolo basebetsi ba merafong ba batho ba batsho nakong ya seteraeke se segolo sa basebetsi ba merafong ba Afrika Borwa sebakeng sa Vets me ba sebetsi ba diketekete ba ile ba emisa jolo mosebetsi ba batla jolo meputso e phedisang le maemo a ntlafetseng a tshebetso merafong ya Gauta. A re fetele tsona tseno he re phethele jolo tsena tsa nalane re kena go tse supang ga e le gore ne le kalona tsatsi lena selemong sa 1937 a mabotho a Japane a ile a qala jelo tlhaselo e golo gatlhanong le mabotho a China toropong ya Shanghai. Sena he se ile sa tshwaya jelo qalego ya e nngwe ya dintwa tse golo ka go fetisisa dintweng tsa China le Japane ntwa ena ile ya nka dikgwedi tse mmalwa ke ka moo e leng gore ne re tlhophiseditse ka teng he go tsena tsana lane di re beyagantlwa metsotso e tsheletseng re e fogaletse jelo gore ena ya bosupa ga re gatele pele re kena jelo go tsaya matšhaba.

Hotsena tsa morao rao tsa machaba re fumana hore baahi ba Somalia ba balehana henyeo ya bona ka lebaka la tlala e bakilweng ke komello. Ho tlalehwa jalo ha komello ena e balehile jalo mehlape ya bona baahi ba jwalo. Bothata ba tlala bo teng Somalia bo tlalehwa jalo bo ka rarollwa ka ditshetso tsa dithuso tsa botho. Mme le ha o le jalo Somalia ha ya ka ya kenyeletswa jalo lethathamong la dinaha tse tlilo fumana tsapa tse tlilo fuwa jalo tshehetso ya dibilione tse pedi tsa didolara tsa America ka le reng ho na le bobodu naheng e jwalo. Ga di fete le tsona tseno re kene jalo botšhabela bo gare Middle East mo re fumanang gore motšhoporo wa Hormuz o ntse o kwetswe, mme Iran e hanana le ditlalego tsa America tsa gore motšhoporo ona wa dikepe o se o butswe ka botlalo le go laolwa ke America. Jale Iran e re Strait of Hormuz e ke ke ya bulwa ka botlalo go fitlhela United States e amogela dipegelo tsa yona tse kenyeletsang go tlosa thibelo ya dikepe tsa sesole le dikotlo tsa moruo tse beilweng kgatlhanong le yona Iran. Iran e boetse gape e batla gore mabotho a America a tlose jalo sebakeng seo, mme matlotlo a Iran a neng a notlile le ona a lokollwe ga mmogo le gore jwale batle ba amogele matshediso bakeng sa tshenyo e bakilweng ke ntwa ena. Ke tse dingwe tsa dipegelo tsa Iran he mona mo jwale ba tlhalosang gore ba ke ke ba bula ka botlalo motšhoporo ona o e leng gore ke o botlhokwa o tsamaisang oli pele America motlhomong jwale e ka tla ya ikobela jalo dipegelo tse jalo. A Iran e boetse gape e batla gore America e emise ditlhaselo tsa sesole kgatlhanong le yona le balekane ba yona tikologong e jalo. Strait of Hormuz ke tsela ya botlhokwa mamedi haholo bakeng sa dikepe lefatsheng, haholoholo bakeng sa go tsamaisa oli kapa mafura le gase. Ka gona he ga e ba dithibelo di ka tswela pele kapa ya nna ya tswela pele e le goretlhile go ntse go kwetswe, sena se ka ama jalo phepelo ya mafura lefatsheng ka bophara le go nyolloa go jalo ga ditheko. Mme re bone jwa lehe le ka le gona jale tsena mebaga ka e se tlileng tse arabela jwalo tsona ditlhaselong tsena tse ntseng di tsala mono botšhabela bogare. Mme re bone ga ditheko di tlhile jwale tse ntse di tswela pele go phagama, theko ya oli mabakeng ya matšhaba e tlile e ntse e tswela pele go phagama. A re di fete le tsona tseno here ke na jalo naheng ya Britane mo re fumanang gore batho ba dimilione United Kingdom le dikarolong tse dingwe tsa Europa ba ile ba ema matlotlosia go boga go fifala ga letsatsi ho hoholo ka ho fetisisa ha e sa le ho tloha jalo ka selemo sa 1999 mona diwa jalo ka solar eclipse. Maobane boholo ba UK letsatsi le ile la kwahelwa ke kgwedi ka diperesente tse fetang 90%. Athe dikarolong tse dingwe tsa Ireland le Spain ding he batho ba ile ba bona jalo ho fifala ha letsatsi ka ho feletseng e leng ketsahalo e sa tlwaelegang. Ena ke tse dingwe tsa diketsahalo he tse e leng gore jalo di kena jalo dibukeng tsa nalane jalo ka ga utlwa he gore ketsahalo ena e leng gore etsetse jalo letsatsi na lena maobane. Mme ga o sheba nako ya rona kwano mona Afrika kapa nakong ya rona mona hai sena se etsetse jalo mane goreng ya bosupa a fetile ka metsotso e ka bang e leshome go bona monone e batla ntse e sokae ba ka phirimana kapa ene ntse batla ntse e le motsheagenyana. Mme ke ka gona jalo ketsahalo ena ileng ya bonagala mo jwale letsatsi le ne le tlile jalo le fifala ka gotlhe-gotlhe. Mme jwale he ke mona re se re tseba gore ka moka 1999 ile a etsagala gape he ka 2026 gona mona naheng ena United Kingdom ka setana le dinageng tsa bo Spain mmogo le Ireland. Ke metsotso e dulang gantle go e leshome re fogaletse gore ena ya bosupa ga re di fete le tsona tseno re kene jalo go tsena tse supang ga khamphane ya dikgokaganyo tsa marangrang e tsebagalang ka gore ke Meta. Ena ga e le gore jwale e laola jalo dikgokanyo tsa setšhaba dithala tsa marangrang tse kang bo Facebook jalo jalo. Go tlhaloso ga e le gore e tobane le nyewe e boima bona bo ga e sale mane California ka ditloso tsa gore Facebook le Instagram di ntswe ka bomo ka tsela e e tsang gore bana le bašwa ba dule ba di sebedisa nako e telele. Di ntswe ka gotlhe gotlhe gore jwale di motho a utlwe a sa batle go tloa go tsona kapa a tlile a iphumana a ditonetse matlho le nako e telele kapa a letshege kao fela. Jale taba ena etlile e tlhalosa jalo kapa ba tlositse jalo khamphane eno ya Meta ka gore jale ba entse jalo ditlhaiswa tsena tsa bona tsa Facebook le Instagram ka tsela eno e leng gore jale tlile go ba thata go motho gore jale a tle a tloe go yona ga a tlile a ntse a e sebedisa. Jale setlhopha sa dinaga tsa United States se batla jalo diphetogo tse kgolo tshebedisong ya di-platform-o tsena ga mmogo le monyetla wa gore Meta e lefise jalo dikotlo tse ka fitlhang go ditrilione tse nngwe felwane nne tsa didolara tsa America.
a ga di fetele tsona tseno he re phethele tsena tsa machaba mo di fumanang hore na ha ya Thailand e misitse jelo diplomiti tse ntsha tsa dithunya le ho phatlalatsa mehato e boima bona ha ba isale ya tshebediso ya tsona ka mora kitse halo ya beke e fitileng mo moshanyana ya dile modile shumele metso e mene a ileng a thunya bonyane batho ba supileng pele le yena ka ipolaya jelo ho ya ka taelo ya mmuso tona kholo Anatin Chanvarikul o la itse jelo hore ho ntlafatswe taelo ya dithunya taolo ya dithunya ho pharalla jelo le naha e jwalo ke tsedi ntsa machaba he tseo re hlileng re ne go tshwaretse tsona tsene hore di ntse di etsahala di re beha hantle ho metso e ka bang le shume le metso e medi re fogaletse yo hore ena ya bosupo metse se hlotlong kwa no tshebeletsong ya PCFM mehere ha sa ka utlwa ke le kwa no mona avani Lesotho hotel and casino me re ha sa le kubulele holola 95.6 bang le kwa no mona masego mohole mathukwa yona ka mane ka mafiteng o fela botuting teng o tla re fumana jo le hole kubulele la 104.3 at here of it o kena bo qasha snake teng re ha se ka le khubula 104.1 me yo fita mono he ha o kena jolo strategy sa tabatse ka teng he re khonya ka le khubula ga so la 102.9 mogotlong ha bo di phamola o tla re fumana jolo le khubung la 101.1 ke hona melo go tla hle go fumana jolo hona teng o pula he ha re fita metsotsong e le shumela metso mehlano ka mora go rena bo super re tla fetela jolo ho tebello jana ga ba le ditaba ke sia ntlha bo hloka mona hore le ka marangrang o ka re mamela ho www.pcfm.co.ls ke www.pcfm.co.ls mono he o ka re mamela jolo o le kae kapa kae ka nako yohle le mo e leng hore jolo maqhubu ha a fihle hona teng ke metsotso e leshome le metso e meraro re fogaletse jolo hore ena ya bosupa ka morago mono he re tla tswela pele mme re tla kena jolo ditabeng tsena tse amanang le moetapele wa BNP mo leng ka jelo lena he ho ile wa hla wa phathano ha holo mane le gotleng la masitrata mo leng go teng he o na hlile ilo ba la jelo di qoso tsa hae mo tla hopola hore sena se latela hore letsatsing la maobane phirimane nya teng ka pa ha isentse tla ba busiu ke mo ile hore se hlopha sa sepolisa se ile sa tlale ho jelo ile hore se hlile sa hla sa itlale ha mono hae lapeng message le sentse se mo batla me ya ba impa ha se mo fumane impa he o jalo la jelo re ho seng tsa le tlhahlamang e leng ka jeno a tla itlale he jalo sepoliseng mme ke mona mo e leng gore jalo he ha itlaleile o ile a kopana jalo le tsona he gore le tsone dipotso tse maatla mme ga moragonyana a tlhagisiwa ka pele go lekgotla la masetrata re tla utlwa gore na di tsamaile ka tsela ya mofuta ofeng ona jalo jena he re sentse re itukisetsa go fetela jalo go gaitsira ka tebelelo jane a tloge fa ditaba jalo ka ke bontsha ka moramono he re tlabe sentse re hatela pele a o shebana go ihle ya ntumela nako gore ke tlhale ke fitela jalo go yena ga itse ya ka tebello jane a tla re fe jalo ditaba mme getlo lena he o re fa tsona e le ka puo ya Sesotho ke tsona tse e leng gore jwale di phethela letsatsi e re ke lokisa ditaba tsa ka kwano ga itse ya ka ke ntse ke re ke se ke batla ke le malalala o tswe fela jalo ke ya bona gore ke ntse ke ithetsa la lo jalo he dintho tsa ka jalo di lokile a re fetele go wena sebaka ke sa gago.

ke le balekanyane mo me di tumela matapelo mo kha wa setshaba sa basotho DNP machisetsa mo fomo be o hlahile ka pele ho le gotla la masterato wa maseru ha qosa ka ho hweba ka ditetefatsi mo fomo be o filwe beili ya dikete tse hlano tsa maluti le ho beha paneng thepa ya boleng ba dikete tse mashome a mahlano tsa maluti e o atlehileng ho elefa lengolo la qoso le supile hore ho tloha ka kgwedi ya phato selemong se fetileng ho isa Tlhakubele selemong sena baqosuwa bao e leng matswalo a China ka kopanelo le mofomo B le kemang masopa ba fumanwe ba hlahisa le ho pheha ditetefatsi ho betswana difariking sena se latela ketsahalo ya maobane moo sepele sa se ileng sa itlaleha lapeng ha mofomo B se hlalosa ha se ntse se mo batla moo se ileng sa fumana molekane wa hae ya ileng a hlalosa mofomo be le siyo la teng le ha ho le jalo ka jeno mofomo be o ile a itlaleha ntlogolong ya sepolesa moo se ileng sa mo horahora ka dipotso pele a fetela lekgotleng la masterata wa maseru o tla itlaleha gotla gape ka la 25 kgweding ena ho sa le jalo moetlapele wa AT Dr. Mahadi Phamotse ya bileng teng le gotleng ho tshehetsa mofomo be o boletse ha taba ena e le mofumofumenyetsa pere ka ha puso e nngwe le e nngwe nakong eo e thulamelang e phopholetsa mahuhudi a noka le ha ho le jalo o bontshitse ha ba tla emela ho utlwa hore na magotla ona a tla reng Mokgatlo wa Spelling a Business Africa o tla tshwara tlhodisano ya naha ya ho peletsa mantswe a kgwebo bakeng sa dikolo tse phahameng ho tloha hosane. Puisanong le PCFM ka jeno modulasetulo wa mokgatlo Monghadi Matsosi wa Sefadi o itse hosane setereke sa Leribe ke sona se tla qala ho tshwara ditlhodisano tsa setereke bakeng sa dikolo tsohle tse ngodisitseng ho kenela tlhodisano ena boemong ba naha. Sefadi o itse se tlhodisano kapa ditlhodisano tsena tsa ditereke di tlilo tswela pele ho fihlela bekeng e tlang ha ditereke tsohle di fihletswe barutwana ba ipabalang boemong ba ditereke ba tla emela ditereke tsa bona tlhodisanong ya naha e tlilo tshwarelwa maseru ka la 11 kgweding e tlang Barutwana ba tla ipabola ditlhodisanong tsena ba tlilo fuwa dimedale tsa Gauta mangolo a tekenneng e ke kgosana le Rotary Seiso le tšhelete dipakeng tsa dikete tse 10 le 50 a tsa maluti. Morutwana ya hlahileng boemong ba pele ke yena ya tla fuwa medale wa Gauta le tšhelete ka hodimo ya 50 tsa maluti. Masebeletsi wa lefapha la bophelo mafeteng o hlahisa ngongoreho mabapi le ho nyoloha ha sekgahla sa mafu a dikobo hara batjha. Mooki Makgantsho Tohlang ho tswa setsing sa ditshebeletso tsa bophelo tsa batjha o re sekgahla sa mafu a dikobo hara batjha se bontsha hore batjha ba etsa thobalano e sa tshireletsehang, a ipiletsa ho batswadi ho phuthulohela bana ba se ke ba ba omanya kapa ba ba ahlola molemong wa hore ba tla ba bua ka ditaba tse amanang le pelehi le thobalano ntle le tshabo. Mooki Tohlang o boetse hore ho bohlokwa ho ruta batjha ka diphetoho tse bang teng mmeleng ya bona ha ba na le mafu a dikobo pele ba tla hlahiswa leseding dibakeng tse fosahetseng. Ho sa le jwalo, e mong wa batjha Tebo Mathe o re batjha ba qoba ho bua ka ditaba tsena le batswadi le ho etela ditsi tsa bophelo ka lebaka la ho tshaba ho ahlolwa le ho se tsebe ho hlalosa matshwao a mafu a bona. Ho sa matjhaba ba boholong Morocco ba re ba matlafaditse tshireletso le dibohong la yona le siota e le ho qoba ho kena ka thoko ho molao ha melata e mengata toropong eo. Lekala la ditaba tsa lehae le hlokomedisitse hore le tla nka mehato ya molao kgahlanong le mang kapa mang ya kgothaletsang ho tshela ka tsela e seng molaong kapa ho phatlalatsa ditaba tsa mashano ho marangrang tsa mabapi le ho buleha ha meedi. Kgweding e fetileng ke batho ba ka bang 1,720 ba
ileng batselela siota ka mara letsholo le tshwanang le ileng la matha ho marandang me a hlokahala batho ba ka banga mashome a robedi le hoja boholo ba bapapathehi bo kgodliseditswe hae ba boholong siota ba tlaleha hore batho ba ka banga dikete tse pedi ba ntse ba le sebakeng seo ho kenyeletswa le bana ba ka banga sekete ba senang batswadi empa ba ke ke ba kgutlisetswa hae ho latela melao ya Spain. Morocco o kopile Spain ho potlakisa ho kgutlisetswa hae ha bana bao. Ha re diphethela. Baahi ba Iseraele ba phelang West Bank ba tlalehwa ba kwaletse malapa a mabedi a maPalestina matlong a bona motseng wa Khusra ho tloha ka Sontaha. Malapa ana a mabedi a re baahi bana ba Iseraele ba kwetse ditsela tse yang mahabona, ba kgaola motlakase le metsi, ba siya ho sena dijo tse lekaneng. Sesole sa Iseraele se tlalehwang se ile sa tsamaya motseng ona wa Khusra ka mora dikgohlano se seolotswe ketso ena. Na dihlopha tsa ditokelo sa botho di ile tsa kopa hore ba boholong ba kene dipakeng mme koloi ya bakudi ya Palestina ya dumellwa ho kena sebakeng seo ka labobedi. Ho sa le jwalo, mokgatlo wa matjhaba kopaneng o re selemong sena maPalestina ka bang 3,800 a balehile mahae a bona ka lebaka la ho hlokofatswa ke maIseraele. Momamedi, ditaba tse phetelang letsatsi di fella mona mamela tse latelang ho sa nuseng ha hore ya botshelela e fetile ka metsotso ya 30.

Ana mokgwa wa hao wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang? Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba? PCFM e o mema ho nka karolo lenaneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: mamedi metsotso ke mashema mabedi le metso e tseleseng re fogaletse gore ena ya bosupa mo metse e setlotlholong kwano tshebeletsong ya PCFM nka itsa phoso one thank you se leboe jalo mosebetsi mmogo le nna tebelelo jane ka ditaba tseno tsa gore ya bosupa e fetile ka metsotso e leshomele metso e metlhano leboile golo gaitshedi ka odibadile ka botlhetse ke bona bo ga esale go bela re kopana gape le kgaso e latelang ya ditaba hosane hoseng metsotsong ya mashome a mararo ka magora ya botshelela mamedi re tswela pele bangsetswa ke nao kano ga re o amogele nano le ntse le tswela pele ke la setlotlholong le tlang wena manta go isela la bone tlhogeng ena bosupa go fitlhela manogeng ya borobong mme ka jeno ge re kopana le wena e le gore ke la bone ke le phethelang be ke lena ka mora gore re tle ga go ane re se re tla kopana jalo ka mantegamane mme ka jeno kgwedi ena ya phatolotlhala matsatsi a lesomele metso e megago selemo sone ke sa dikete tse pedi mašwa bedi le metso e tsheletseng nna ke thapelo lekanyane ke nna yaka letseng ena tobaka go fitlhela manogeng ya borobong re ntlenya letsheng yanako re tlhetlhege keno jalo go ditaba tse gore o tshwaretseng tsona ka jeno moetapele wa mokga wa setšhaba sa basotho BNP mohlomphei monghadi matšhisetsa mofomobe o tlhaile jalo ka pele go lekgotla la maseterata wa maseru a qoswa ka go ba le seabo kgwebong ya dithetefatsi ka thoko go molao mme o fuwe beile ya 5,000 le go bega jalo paneng thepa ya motho e mong ya boleng ba 50,000 tsa maloting o e ne le ka pele go maseterata qomane a motšhotšhisi e ne e le modiki mme ke rata gore gona jalo tsena re tletlhe re fetele jalo ge ke re utlwa gore na maseterata o beile jalo diqoso tsa gae ka tsela ya mofuta ofeng kgatlhano jalo le monghadi mofomobe mme ge ebile letsatsi le letelele gagolo kapan lele gagolo go yena moetapele eno gobane ga o sheba ditaba tsa gae ka moo kwa magotleng lena la maseterata di bile ditlhile di letsang ka nako e telele gagolo mo e leng gore ka moga gore a tle a lokolole jalo ka beile ke mo e leng gore jwa lehe nako eno nako eno gore jalo na lokela gore a tle a lefe jalo tšhelete eno e leng gore jalo o atlwetsweleng 5,000 e ka setana le eno e leng gore ke a itlhang jalo go motho mongwe e begwang jalo paneng ke moo jwale go ileng go a fumanega jalo e le gore motlhanka wa lekgotla e o leng gore jalo o sebetsa bakeng sa gore a tle a lefise kapa o sebetsa ka mono ka di-accountseng ke mo e leng gore jalo o ne a tlhile a ile mane dijong tsa motsheage kapa o ne a ile lunching nakong eno mme jwale re ile ga bona ga e le gore jwale sepolesa se boetse gape se nka jalo yena monghadi matšhisetsa go gutla jalo ka ena go mo isa jalo mane setokising go fitlhela jwale motlhomo jwale lunche e fedile jwale a tla tseba gore jwale a tle a lefe mme re ile ra bona jalo ge go fela go ba jalo a boela gape a gutla ka morago digora tsane tsa bobobedi re sale re beile maemo ano le itlho mme jwale ge nakong e le gore jwale oa gutla gape-gape jwale o ile ga bawela gape go ba le se utlwisisane gona mona ditabeng tsena tsa tefo ena ya beile ya gae gore na jwale gagolo-golo ntlheng ena ya moo jwale go neng go bua ka ntlha ena ka sena se e leng gore jalo se lokela gore se tle se bege jalo paneng ke mo e leng gore jwale o ne a tlile a tlaisa jalo kapa motho yo mongwe o e leng gore jale go ne itse tšhelete kapa thepa ya boleng ba 50,000 e tle tlae jalo go yena o ile a tlhaga jalo ka go bega jalo koloi mona paneng e le surety empa jole le gao le jalo go ile ga ba le se utlwisisane mo e leng gore jwale tlhile kare go tlhokala le dipampiri tse dintse itseng ile a tlhile go ba le diteiso tse ngata gagolo mo e leng gore sepolesa nakong eno gape-gape se ile sa gutla gape le ena jwale nakong e leng gore jwale tlhile go ntse go tlhophisetswa jalo gore na go tlhile go lokisiwa dipampiri tseno ka tsela mofuta ofeng le surety yo leng gore jwale lekgotla lene le tlhalosa gore le a e tlhoka la boela gutela gape setokisi lekgetlho la bobedi mme ebile le ditaba tse ngata gagolo jalo ka ke bontsha gore bile letsatsi le gagolo mo e leng gore jwale qetelelong go ile go amogelwa jalo tšhelete e seng sekoloi jalo e bega mane motlhomo jwale go latela ka moo jwale ditaba tsena di le tsatlha tsa baka teng tšhelete e leng gore e balelwa jalo go tsona 5,000 tse 50,000 ke yona e leng gore ile ya qetelela jalo e beuwe e le yona surety jwale kapa e le thepa e tlileng e begwang jalo paneng e tlhagang jalo go e mong kapa go motho e mong e leng gore o tlhaga kapa o dula ka gona setereki sena sa masego go latela ka moo jalo le dipegelo di neng di tlhile di ile tsa tekwa ka teng ke maseterata qomane ke ka mokgo e leng gore di tsamaile ka teng mamedi fela ke rata gore jalo ke tletlhe ke o fe hantle o ikutlwele ditabatsena jolo ka ha di letsa tsa tsetekwa ka teng ka hare ho legotla ere pele ke kena mono ke boela hape ke fetele ka ntlena ke lokela hore ke tle ke boela hape ke fetele ka ntlena pele hape ke kena ditabentseno ere ke tle ke bone re ka feta re tla emiso jolo ke mabenkele mana metsitsong e le shumela metsume hlano pele re fitla mana hore nya borubedi ke ne ke re ke be ditabatsa ka hantle kwano ere he ha ho le tsena re fitise tabakina
1: Na mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetlang. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: metsotso e mashomo mabedi le metso e mehlano pele re fihla manoreng ya borobedi mwa metsi PCFM na le lena ke setlotlolong e re mamedi he re tletle re utlwe gore na masterata o mo baletse qoso ka tsela ya mofuta ofe.
1: Go tho mabitso a gago o matšhisetsa mofo bobe wa ID kapa tokomane ya boitsebiswa nomoro tse latelang 0592301333323 pele o tho mona mosotho a ka bang dilemo di masome a mahlano a metse mmedi a mokanang pikithetsane. Ganae mo holo khabane thekwa sebakeng sa thetsane le si. Salo. Sa wena ya.
0: Mamedi me tsotso e mashomo mabedi le metso e mene pele re fihla mane horeng ya bo robedi o tlogene la matsometseng ke le ka hore jwale ke tle ke lokisa diteba sa ka kwano di fana jwalo ka kgaso e hleng e hlakileng haholo fela o tlogene la matsometseng ha ke hlile ke ntse ke le ka jwalo hore diteba tsa ka di hlae hantle ka tsela e leng hore jwalo e tla hle e hlake haholo fela e re ke tswele mona hanyanyane fela ke tle ke lokisa taba kena.

le sa wena ya ya na to hotwe wa poseletswa mona na o le mokosi wa botshelela le ba qoshiwa mmolo wena ba sele ba ka ba hlaka pela le khotla ka boemo ba go a mashume a mabedi a metso e mene nngwe ka masakane B a molao o na o thibelang ditlolo tsa molao ka gore o ne o thusa aiding and abetting

ho etsa ditlolo tsa molao kapa diqoso tsena tse latelang. Ya pele ke ho tlola dipelo tsa kgaolo ya 43 nngwe ka masakane ya molao ona o tsamaisang kapa o thibelang taba tsa dithethefatsi wa selemo sa 2008 ka hore ho tloha kgweding ya borobedi selemong sa 2025 ho ya kgweding ya boraro selemong sona sena haufinyana le kgubetswana difariking seterekeng sa Berea fela mo lekgotla lena le nang le matla teng. Ka thoko ho molao ka maikemisetso mme mmoho ka morero o tshwanang kapa ka bomong kapa mmoho ka thoko ho molao ka maikemisetso ho thwe o thusitse bao ho hlahisa dithethefatsi kapa ho di tsamaisa tse latelang. Ho thwe ke AP train ya pele e nngwe ho thwe ke sendo fine train methanol e nngwe ke methafenine. Ho thwe ke mabitso a dithethefatsi tseno no ntse mohlomono ba thusa ho di etsa. Ya bobedi ke hore o tlotse dipelo tsa kgaolo ya 30 nngwe ka masakaneng e ba lelola le pedi ka masakaneng. Ya Lesotho Medicines and Medical Diaries Control Authority number 6 of 2023 ka hore ho tloha kgweding ya borobedi selemong seo sa 2025 ho ya kgweding ya boraro selemong sa 2026 haufinyane le border post ya Maseru kapa sebakeng sona seo seterekeng sona sena sa Maseru ona ba kushua ka bomong kapa mmoho ka morero tshwanang.

ka tlhokomela le ka maikemisetso go tshwele kentse ka ga go naga ya Lesotho. Moriana kapa metšhini eo e e tsang meriana eo kgatlhanong le dipeelo tsa molao ona kapa le sena lengolo le le dumelelang go etsa jalo license eno. Jwale ya boraro go thwe o tlotse dipeelo tsa kgaolo ya 37(2) ya Environmental Act ya number 10 ya 2008 ka gore go tloa ka kgwedi ya borobedi selemo sa 2025 go isa kgweding ya boraro selemong sena sa 2026 ga o finyana le kgobetswana difariking kapa sebakeng sona seo seterekeng sa Berea fela mo lekgotlang le na le nang le maatla teng ka bomong kapa mmogo ka morero o tshwanang ka thoko molao le ka maikemisetso go thwe

0: mamedi re metsotsong e robedi pele re fitlhamang goreng ya bo robedi ke ka mo go e leng gore ge di tsamaile ka teng ditaba tsena ke ka mo go e leng gore jola ditlhile di tsamaile ka teng mme jwale gona mona ke a gola ga ke thatiseletsa fela re gopotsa jalo molomo ditaba ke moo jwale a tloseletswang jalo ga mmogo le Kimang Masopa ya dilemo di mashimo a mane a nang le metso e mene wa mane ha a bia o tla gopola gore yena mmogo le ba bangwe ba e leng gore ke baagi ba naga yane ya China ba sa ile ba tlhaga jalo ka pelo le gotla lena la masetrata mme ba lokololwa jalo ka beile e ntseng e tlhile dipelo tsa teng di batlile di tshwana le ena yo o sa tswa go utlwa mongadi mofomobe a tlile a e balelwa o feta mona go tloseletswa mmogo le yena jengwe ya dilemo di mashome a bedi le metso e mene e robong 29 e ka setana le Chen Mendry ya dilemo di mashome a mane a na le motso le mong ka setana le Yang Ching Kang ya dilemo di 40 bona he ba tlhaloswa bane ba tlile ba ntse ba jakile mane sebakeng sa katlehong ba tloswa ga mmogo le company e nngwe e fumanang jalo mane industrial area kwano mona motsemogolo maseru yone bitswa ka gore ke Stan DARPTY LTD ke bona ba e leng gore jwale he ba tlile ba tlosele ba mongadi mofomobe e ba moqosi wa botshelela e le gore jwale e ba karolo ya bona ba ne ba batlhano ba e leng gore ba ne ba sa ile ba baka pele jalo go legotla mme jalo ka go utlwile o lebeletse jalo gore a tle a boele gape a tlhae mona legotleng lena ka la mashome a mabedi a na le metso e metlhano gona kgweding ena e leng ka di-25 tsa yona kgwedi yona ena ke tsona tseno he ke tsona tseno tsa moo jwale bona baqosiwa ba tlosiwang jwalo ka kgwebo ena ya dithethefatsi kapa ka go heba jwalo ka dithethefatsi mme jwale go thwe ena mongadi matšhisetsa o bile ba le seabo ka ga a ile a thusa go tsamaisa kapa go phetha morero oo wa go tlaisa jwalo dithethefatsi tseno tse e leng gore jwale di tlhalositswe ka mabitso a tsona jalo-jalo tse yagang bo methanol jalo-jalo mmogo le tse dingwe tse e leng gore o ile wa ikutlwela tsona go jale metsotso e dula gantle go e metlhano pele re fitlha mane goreng ya borobedi o mametse PC FM re ke tlhetlhege tswele pele mme jalo go sale jalo gona mona legotleng ke mo e leng gore re ile ra bona ga moetapele wa UAT Dr Mahadi Phamotse a batting he bakeng sa go tshetsa jalo yena mongadi matšhisetsa mofomobe mme ke bone he le mokgetho wa lebato a lang le la ga abia o bile teng mono mongadi makgalanyane o bile teng le ena ke mone mme jwale he a tlhetlhe re kene mona Doctor Mahadi Phamotse ka morago gore he jwale mongadi matšhisetsa a tle a lokololwe jalo ka beile o tlhalositse jalo ha e le gore taba ena ke mofunyetsa pere ka ga puso e nngwe le e nngwe nakong eo jwale e thulamelang e phopholetsa jalo le mahuhudi a noka empa la go le jalo bontshitse jalo ha ba tla emela jalo go utlwa gore na magotla ona a tla reng tabeng ena mme ke rata gore ka bokhutshwanyane fela re tle go utlwa gore na o di beile ka tsela ya mofuta ofeng moetapele wena wa UAT gona mona mapatlelong a legotla lena la masterata e re ketle ke ofe gore na ka bokhutshwanyane o di beile ka tsela mofuta ofeng ke metso tsona jalo dileng gantle go imene pele re fitlha mane goreng ya borobedi re ketle ke ofe gore na o di beile ka tsela ya mofuta ofeng le ena he ha agela wa gae molangwana Dr Phamotse mamedi metsotso e mene pele re fitlha mane goreng ya borobedi re pele ke fetela mono ke tle ke fetise taba ena ganyane fela ke tle ke fetise taba ena ganyane fela e le gore jwale diteba tsa rona di tle di tseba gore di loke gantle ja ke puo e bileng gotshwane gagolo fela ena e tla reng ka fela motsotso o se mo kae
1: Na mokgwa wa hao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang? Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba? PCFM yo mema ho nka karolo lenaneo la rona le matla la dipolotiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. ka theko e tlase ya bonyane ho tloa ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: fumana hore ehlileng hlomphehi Matshisetsa o qhaellwa nyewenyane ya batho bane ba ileng ba fumanwa mane kgweditsana ho thwe ke bona ba etsang dijase. Empa he ka ha jwale dijateng tsa nyewe ha diyo, re ke keng ra tseba le rona mabaka a ho qhaella mohlomphehi Monkefe. Empa motho seo o se bonang kore nnete e salang puso e nngwe le nngwe nakong eo e thulamelang e phukuletsa e tsamaya le mahohodi ano ka fela le sehlahla ya itshwareletso, mme motho o santse o bona gore ashe ke mofumofunyetsa pere. Empa he re tla emela gore na makgotla o ne a tla reng rona re eme re moseditse mohlomphehi dijaleng tsena gorelo di tsa lesotho re a di tseba, mme ga re ka le go fitlha go tsona re a di tseba gore na ga di le tsena ke goreang. Empa he ntse re rao nepe
1: ke ka mogo e leng gore o di beile ka teng he Dr Mahadi Phamotse ha a tlile a latlhela wa gae molangwana ditabeng tsena ka bokhutshwanyana fela mo a tlileng a bontsha gore le ga o le jwalo taba ena ke mofunyetsa pere, mme o tlhalosa gore puso e nngwe le e nngwe ga e le mathuleng nakong eo e thulamelang ke tlhetlhe ke nke jalo mantso ya gae ka otloloa ore e phopheletse kelo le magogodi a noka kapa le matlakala fela ke ka mokgwa a di beileng ka teng. Empa o re le ga o le jalo ba tla emela jalo go utlwa magotla gore na ona a tla a reng tabeng ena. Ke motsotso fela pele re fitlha mane goreng ya borobedi mo metse PCFM ke ka mokgwa e leng gore di tsamaile ka teng ka jeno mo e leng gore jalo ka ke bontsha bile letsatsi le phathaneng gagolo le go manational, mme ke bone he gore a natlhile a le teng le gotleng lena ka dipalo, mme jwale ba tlhile ba tsheditse jalo moetapele wa bona ke bile jalo gona mono le gotleng nako tseno tse telele tseno ga jalo ka ke bontsha gore tlhile jwale ile a ba methati e batlang le gagolo fela gore qetelelong ya tla a iphumane jalo ehlile gore tlhile jalo o lokolile ka gotlhegotlhe mo ditlamong tsa sepolesa o lokolotse jwale le gore jwale tlhile manational a tlhile a sile a molata ka tlase ka mane ka LCS, mme jwale ke mo e leng gore jwale tlhile o la lokololwa jwale a sa le ka teng gobane nakong eo jwale beile motlhomong jwale go se go e bokeletswe, mme jwale motlhomong jwale tse e tlhokagalang di se di le teng kao fela ke ditseno di etsagetse le gore o na sa godiseditswe ka mane ka setokising, mme jwale ka morago jwale bao batle ba patale ke mo e leng gore jwale o ile a tla a lokololwa se a tlaga jwalo ka mane, mme jwale ke di tsamaile jwalo ka jeno. Mabedi ke a bona nako jwale ya ntumelela gore jwale ke tle ke mathe ke bela gape ke fetise mabenkele ka morago mono jwale re tlilo gatela pele ka ditaba tse dingwe re tle re fetise mabenkele ke nako ya gore ke tswe le mona.
2: Ra kopo a matla majara furuka mahetla monongwaga mengwaga e masome a mabedi le metso e mehlano Stanleybe e peketela. Ke bua ka khamphane ya matsete e o fang mawala a go laola leruo la gago. Dikhamphane le batho ka bomong go ya tsetelwa go fumana meropotso e e tlamatsegang. Stanleybe ke e tšhaba ya go ruta marole legana. Ga go potlang Stanleybe ke forose ya botsetedi e kibakiba ka meqeqekogadi ya matsete a fetang dibilione tse lesome. O ke ke wa ikwatla ga e nakompone ke sediba se kopotsang molebe ga setšhe nyora setimala go tshwana le bofuma. Folofela leraga o tsetele Stanleybe o bone ga o phephethela sesita fa wana o batalatsa mabala bokamoso ba gago e ba bo tlamatsegang.

0: mamedi ke metsotso e mmedi re fa lesea le gore na ya borobedi ga le mona ya ntumelana go re kitle ke bela hape ke fetele jalo kgwebong e tsheditseng ka metsotso e mehlano me kamara motsotso e mehlano he re tla hatela pele hona jalo tsena ke nako ya gore re tle re fetele jalo go ba ha bo bullet ke bona ba ile go re ba tsheditse jalo lana lena ka metsotso e mehlano re kitle se ke ba fa sebaka
1: a ga metse o tle Moi ke fitile ke re se kitlano tsa meno le di lofela. O tla nula o ile masihlwane. Jowe, ke ba ntjowe, yo nna ga jowe. O ho bula tse se le tiki tompepetela.
2: Bula tse ka o di tsoka o lantsha mo fetse. Le banda, le sokolla, bohloko bo ka sefubeng, di pals, di hlala, majwana a ka di pion le nyokong. Serame mo se se o tshe sangwe tswang ka thata high blood tshikirele mafu a bana no a bulete o phele o ka re letsetsa ho +266 5699 1481 kapa +266 6328 2900 bulete ha e fihla meleng ya thata
3: Ntate, ke ne ke le ka hore mma ya ngwana, ne ke bua ka ngwana, mma ya ngwana hore ha le dikgwedi di hlano e le mokgatjhane, ke mona moo le a hlahella hore o na le ditlala, ha a sa tshwere sepetlele, mono mo a ne a tshwere teng. Ke ne ke le ka ho hlalosa hore ke re ohle ditlala tsena di bonwe ke dingaka ha lekgwedi di hlano mo a ne a tshwere sepetlele, a kula haholo. Hobane ba mo isitse sepetlele moo a tsietsane a sa tsebe letho ha a phaphama a ba le sepetlele o ne a le kgwedi dihlano e le mokgatjhane jele ke ha dingaka di tla bona hlala nenneng gape ka pona sa na le kgwedi tse 6 a boetse a kena sepetlele gape se seng ba nna ba bona dihlala tsena yaka ka morago moo o sa qalella ona bulete a ne le la di tlhare tse netseng tse ba mo fa mono a nwa bulete a nwa bulete ya ba dipeini tse netseng ne di bua opela ha sa di dinyamela o tloa le kgwedi di 6 o la ba a tlo pepa hantle ka kgwedi ya bo 9 e leng kgweding ena ya bo 11 a pepa normally ngwana wa moshanyana jwale ke le ka hore ke re ntlheng ya hore ke mo rekele bulete ha e se e le motswetse ha ke so mo rekele ha sa la qetela go a enwe a nna enwe ga ntse a le mokgatjhane ha ke so mo rekele gore a nwe bulete jale ke ne ke re ngwana e wa ga ya monyane ke ne ke bona ga a nyanya wa lla e ka re letswale le na la mmae ga le fitlha ka mpeng kapo le mo etsang ga ke tsebe ba ga tlo ntsha moya wa lla yele lo kaka o na le o fetisa matsatsi a magago a sa kake jele ke re ga ke so be le tšhelete gore ke reke bulete ebe o ntse a nwa le mmae ke sa emetse gore bonyane ebe mafelo a kgwedi ke tsebe o bona gore na re kgona go reka bulete gore ngwana a nwe le mmae na ga le jena bothata ba go reka bulete ke tšhelete ke le bontate
4: dumelang tšhaba sa heso dumelang bana beso ke batla go le jotsa ka bulete ke batla go le jotsa ka bulete he bulete e na le maatla ae he nna ke beile tshepo ya ka go yona he bulete e na le maatla bana ba heso bulete ntate e ne e le motho a seng a sa tsoe betheng gohang a batla go fetolwa ae gana tje ntate gore a nwe sekupu sa pele sa bulete ka bona ntate phethonyana e ba teng ka mora moo ra nwe kupu seno ka bona ntate e se le motho a kgonang go itsosa betheng se e le motho a kgonang go etsa ntho nngwe le nngwe ga qeta e se e le motho a kgonang gore ga ke sa batla bethe ke re ae bo ntate ga o sa batla bethe a re ae a re ke thotse pheko mona he ke thotse pheko a e ka nnete he bulete e na le maatla ke na ka reka sekupu se one man box ga se ke re ke a boela ka thola bulete se le siko joo ka silafalelo ka re jwale bathong ebe ke tlo e thola kae kati beke nyeo ke ya mashai mane ha ngwane se nentse mosebetsi a ke fitla mashai nga go bomme ba mashai bomme ha le tsebe mo hore ke tsong buletete bomme mongare a e a u se kwa tamele kwano ke atamele ke re mme ha le tsebe mo hore ke tsong buletete nna a re jo we hona le a u se a rekisa motho ke a u se Joyce ke re mme se a se believe ke a u kopa ke kopa ng kopanye le mme e hle ka o fela bomme ba ngogwela ba gana a ebo a u se kutlo ntse bua ka bulete mona ke re eya ba re ya thusa ke re ha holo mme pheko e mono mme mongare a e ho mo founela u se o he o re a retlele a ntlele kupite tepedi ke go ke mama botle ke mo founela he ba mphaponi tsa u se Joyce ke founela u se Joyce a u se Joyce ha ka ba senya nako o la fihla ho nna mo ke ti mo ha fihla ka nnete o se Joyce a fihli a re kwena mme a batlang bulete ka ge mme ka ge joe ke ba hlaisa sekupise ke ba bontsha ke re he sekupise na le matla senana sekupise na sela sa phamisa ntate wa ka a le betheng sa mo phamisa a e ka nnete ke ba tlole thetsa bana ba heso he bulete na le matla e na le matla ke mama Siani mona betle
5: Mm.
0: Eh hey. Mm. Wa lo jole o mo no sna ba no sna ba na sa bele ba mamedi ke ka mogoileng go ge ke mapaki a ona mogiana ona wa bullet me ke ka bana ba habo bullet ere ha re le mothating ona he re tletle re tswe go tsona ka tsela e tsena
6: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile lena neo
7: PCFM your pulse our beat.

0: Mamedi re metsotsong e le shume re fogaletse go rena ya borobedi mo metsi PCFM na no lena ke la sehlohlolong sena se tlhalosa ntla go se re kene mogahlelong wa bobedi e bile ile wa go qetela wa lona me e bang he o satswa kena kwano haro amohele na ke thapelo le kanyane ke ka lesina tuba ka o fela man horenya bo robong ya bona meletse sentse kena me ya mana jolo le te batsena tse go satswa go ba le tsona kapatse go satswa go ditshohla me re tla tla ke tlo fetela jolo go tsona ke tla tla ke tlo fa monyetla ke tlo kena jolo go tsona re nke jolo le mehala no jolo tshena ke tla gatela pele ka ditebatse dintse o go hlophetseng tsona me ka mara ho mono he re tla fana jolo ka monyetla o jalo go ge o tlo bo se o kena jolo le tsena tse o getlang ho di sohla gona jwale re kena ditebatse supang ha committee ya le go tlala batsha ya go botata ya basotho ABC e tshwela ka mathedikitsahalo tsa ka manta ha wala le shume go dinya pato selemong sa 2026 se etsa haitseng tulong ya komiti ya naha mo hubileng le tlhaselo ya mongodika kagetso wa lekgotla monghadi Thebe Mokwatle ke sehlopha sa banna ba hlalositsweng e le balebedi ba moetapele wa lekgotla monghadi Nkaku Kabi mme he ho sale jwalo komiti ena ya batjha e re botlhe ba amehang ketsahalong ena ba lokela jelo go tobana le mehato ya kgalemo e boimagadi tsena ditlheletse jelo polelong ya komiti ena ya batjha e phatlhaladitsweng ka jeno go utlwa golwanyane ka polelo ena re buisana le monghadi re buisana jelo le monghadi Kolobetso Lekgetho yena ke mongodi wa diphatlhalatso le dikgokaganyo ka gare go komiti ena ya batšha ya lekgotla la kobotata ya basotho pele ke fetela jelo go yena ke lokela gore ke gate mona ge ntano fetela jelo go yena ge tlabese re kena jelo ditabeng e re fetise taba kena
1: a na mokga wa gago wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang Na mokgwa wa hao o itukiseditse go hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema go nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa gore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang. Mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batšha naa ka bophara. Bega mokga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: wa medi metsotso e le shumele metsusupileng re fogaletse ho gaena ya bo gobedi mo metsi PC FM na lelena ke la sehlohlolong ke hatela pele kwano ke ne ke hlile ke lokisa ditaba tsa kwano jwale di hle di sentse di loka haditsa tsena go tlotsa pele re tsena jwale di tabentsena tseo ke hlalositseng tsa komiti ya lekgotlala bashala go botata ya basotho mo jwale ba tshelang ka mathe dikitsahalo tsa mantahwala le shume go dinga phato selemo sena sa 2026 tsa etseng jwale tulong ya komiti ya naha mo jwale ba hlale go hlalosang ha ho bile le tlhaselo gahlanong le mongwe dikakagetso wa lekgotla monghadi thebe mokwatle ka ke sehlopha sa banna ba hlalositseng jwalo e le balebedi ba moetapele wa lekgotla e leng monghadi nkaku kabi jwale re tle re tebe ka yona polelo yona re buisana mona le mongodi wa diphatlhalatso le dikgokaganyo ka gare komiti ena ya bašwa ena ke monghadi kolobetso lekgetho nate lekgetho ga re dumedise re o amogele ntate o PC FM phirimaneng ena re ke tle ke itse tsena tate lekgetho
1: ke
0: bona ka magangang a batla a itse gore se ga kutlwana tsena ehle a hana tate a hana ha ke ukwe hantle tsena
1: ke tla fela lo ona jwale
0: ona jwale tsena o lokile tate
1: nna ke ke ke a leboga ka kamogelo ena e mofuthu elele ke mpho go seemo ya sagaanong tate le wena ke ise tlhompho go wena le bamamedi ba sealemoya e leng bona batshetsi ba bagolo ba sealemoya ga o ntumelela fela o ntumelele ke sekomphele moetapele wa lekgotla la gaeso la kobotata ya basotho e be a ke tsholo jalo ke se ke tlhomphile makobotata botlhe ose o ntlhalositse lebitso la ka gore ke kolobetso lekgetho ka lebitso ke ga diphatlhalatso wa komiti ya naga ya batšha ba lekgotla la kobotata ya basotho
0: le le komiti ya batšha lekgotleng lena la kobotata ya basotho le tshwela ka mathe ke tsagalo ya ditlhaselo go monghadi mokwatle e le mongwe dikakaretso wa ABC mo wa ileng a tlile go a ba le gore atle a tshwarwe ka matsogo kapa a tlile atle a tlhokofatswe tulong ya komiti gobaneng le utlwile go tlhokagala go ema kgatlhanong le ketsagalo e ntate kapa ke tseo
1: ere ke bontshe fela ntate gore lekgotla la kobotata ya basotho ke lekgotla leo le nang le tshepo ka po leo setšhaba sa basotho le nang tshepo go lona mme ke le leng la magotla a o le leng la sea ga ena ya lesotho mme o etsagala diketso tse ka reng tsena gore fa maatla re e komiti ya naga ya batšha gore re ntshe polelo ile wa etsagala se sa tlhokelegang lena yo leyona kgolo ya lekgotla
0: nate lekgetho o tlile o tsamaya o nyamela tsena ga ke tsebe gore na ke magangkang tle a tlile a monanyana tsena o tsamaya o ntse o nyamela ga ke tsebe gore na o ka tle gore o tlo fetole sebaka ganyane fela re o ikutlwa gore na o tla ba ka tsela mofuta
1: fetole sebaka fela ebaka gore na re tla utlwana na
0: ee gona jale tsena re a utlwana ntate o tlhakile
1: ntate ke ne ke le moo ke neng ke re go etsagetse ketso e sa tlwaelegang ka gare go lekgotla la rona la kobotata ya basotho jalo ka go se o bontshitse gore ke ka di-10 tsa kgwedi yona ena e leng mantaga moo go ileng go a bonagala go ba le dikgodi teo dia ka gare go tuloka komiti ya naga ya lekgotla la gaeso la kota mme go keneng ga tsona moo go bonagetse go ba le mo sesepese go sa tlwaelegang mme ka setsela go mongwe o dikakaretso go botsa mongwe a dithebe mokwatle yeo e leng gore o tlhalosa gore banna bao ba ikwahetse ka dikatiwa tsena tsa morao gao tsena teo go ikwaelwang ka tsona e ba ke ke fetsa
0: tadi le kgetho jale o no so tlhakile o boetse gape o jale o se o tsamaya o nyamenyamela tsena
1: ke gona kile go ba motlhonteg
0: o tswela peleng tate
1: a ke bontshe fela gore go yaba le gopi tseo tse ileng tsa jana ofising mo karatulo e jalo mme tse ileng tsa bonagala di tobile go mongwedikakaretso wa lekgotla la rona la botata ya basotho ba ile ba ketsa ketso eo re e tshelang ka mathe gobane ba ile ba mo hula ba mo thulantsha le mabona le gona go mootla ka difeise e leng yona taba eo e ntseng gore re qetelele re utlwa gore re le batšha ba lekgotla la kobotata ya basotho re tlameya gore re nke bokgato ka gare go lekgotla lena le legolo leo e leng gore um tshepo ya setšhaba ke gore le nne le gutle le tlotla le pholosa setšhaba sa basogo fela ketsagalo ke ketsagalo ya e tsagalang ka gare go tlala ga bo rona
0: dadi lekgetho dadi lekgetho ehlile mogala o ne o tla rediwa mamedi metsotso e masome abedi le metso e megago re foraletse gore ena ya borobedi re buisana mo na le ga diphatlhalatso komiting ya lekgotla la bašwa la kobotata ya basotho nna ke monggadi lekgetho yole e kare magangang a batla gore a tla re sekodise tsena date lekgetho gona jule tsena o tlakileng thate
1: mme ke bontse gore ntate ke tsagalo e ne e etsaetse ofisimono ke kelo ya ditokelo tsa ditho tsotlhe ka gare
0: pele o ka fetela mono fela ke tle ke etse potso ke utlwa o tlhalosa gore moo go ile ga ba jalo le digogone tseo e leng gore di ke ena ka gare go tulo ya komiti e golo mme batho bana go tlhaloso ke ya gore ke balebedi ba moetapele wa lekgotla gobaneng le ba bitsa digogone empa e le balebedi ba moetapele ke la ka gaoa ke ne kere ke utlwa gore ke moo digogone di letsa ke ena nakong ya tulo ya komiti e golo ya legotla jole kere go latela ka mo ditaba tsena di phatlhaladitsweng ka teng le lona le di tlhalosang mo na phatlhalatsong ya teng batho bana ba tlhalositswe e le balebedi ba moetapele monggading ka kukabi jole ke rena na gobane le ba bitsa digogone empa e le balebedi ba moetapele
1: ke re nna le wena le bamamedi ga re tsebe di etsagala tsa ketsagalo e etsagetseng gore na e ne e le boma mme mo o ke utlwileng teng ke gore ba ne ba ikwagetse ka dikatiwa tsena tse o di kwaelang matlhong mona gore na e le boma motlhomong e ka nna ba wena tsela e fapaneng le eo ke e utlwile empa fela re bontshe gore bana ba keng bo diofising tsa lekgotla nako eo tulo ya komiti e ntse e tswela pele
0: ee ai se ne ke se tlhalosa ke gore le lona mona phatlhalatsong la bontsha gore ke ba tlhaloswa e le balebedi ba moetapele taba eo fela ga re itsale mo ga le soka le ikgodisa gore fela e ne e le balebedi ba moetapele
1: anda ditlhile ha go se go di se ka hona ke reng reng ke fela ile
0: okay
1: banna ba o ba ile ba kena yo se lo go rena lo ya ha ga se
0: okay o tlhakile that
1: e anda ke bo ntse go bona ke ditso tsena di tshedi tse se ripisa boeta pele ba le go tla ha golo mo tla la gona la go tata ya basuru yo hlompholla dikopano tsa futhego ya ya lekgolo mme re le ba gore go tlala go tata ya basotho ge e le ntate mona ge ge se faqe ya ke se bontsha ketso ena ka go re sa amohele ketso ya ya mofuta o etsa etseng ka gare go go le go tlala go bona
0: e yena
1: rentse ru ntse go kwana ke mo tsonte
0: o ntse o hlakile ntate
1: mme ka ona ntate e le go ya tsala o ne pa etse o a re go go sa ba tsame a go nka dikgato e le
0: ntate le kgetho ntate le kgetho ula wa nyamela mona mo u bua njolo ka hore ho lokela hore ho tle ho nke ho nke ho nke nugato mohala ona o hli ka go wa re duba duba tsena re a kore re tle ro ke tle ke o qale hape ntate re ke tle ke o qale hape e no hore jwale re tle re bona hore na o tla ba ka tsela ya mofuta o feng metso se ma shema mabedi le metso e robedi re fogale tsela hore na ya bo robedi re ke tle ke khutlele hape ho ntate kolobetse le kgetho jwale ka ga diphatlalatso ka gare ho committee na ya batjha le khutleng la go botata ya basotho re tle re utlwe magangang hli ya batla hore a tle a re dube tsena ya batla go tla a re dube fela no jwa lo go tle re bona gore na re keke ga tla gore re tle re tswele pele re tle re bona gore na re keke ga tla gore re tle re tswele pele me ke sentse ke le ka gore ke tle ke ho kana jelo le yena re tle re tswele pele re utlwa gore na ke di gato di feng tsa mofuta o feng tseo ba lagatsang gore le gotla ka pa boeta pele committee e kholo e tle ding ke gahlano jelo le bana ba amehang ke tsalong eno yo ba e hlalositse re ke tle ke bone magangang jwa le hlile ba tla go ya tla re pheliphanyetse metso se mashomo bedi le metso e robong re fa le se gore na ya borobedi mo metse PCFM na lo lena ke la se hlohlolong re re tle re bone he ha re le ka katsela ena re tle re bone ha re le ka katsela ena di ntotsa rona di tle diloke di ntotsa rona di tle diloke re ke tle ke tsena ntotsa rona di tlaloka jwale ka ga di tlaloka re tle re tswela pele le ntate le kgetho jwalo ka mongodi ka karetso wa jwalo ka ga di phatlalatso wa committee na ya batjha ka ga jwale di tla nka ka kwano re ke tle ke fitise taba ke ena ha re ntse re tlile re sebetsana le bona bothata bona ditaba tsena re hloka ho utlwa hore na di ka tsela mofuta ofe
2: ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha na ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

fela jole ke tle ke qetele le nna ke tle ke ofe yona polelo ena ka mogo e leng gore ba engwetse ka teng ka pele ka potlako fela ka mora mono he re tle re amogele jelo maikutlo a gago ditabeng tsena e re ke bone komiti ya batšha ya kobotata ya basotho e ithutile jalo ka maswabi le go nyagoga ditlalego tse shwashwabanyang meriri tsa tlhaselo ya mongwedikakaretsi wa legotla monghadi thebe mokwatle ka sepheo ka setlhopha sa banna ba tlhalositseng jalo e le balebedi ba moetapele wa legotla monghadi nkakukabe tulong ya komiti ya naga ntlogolo ya legotla ka mantaga wala lesome phato 2026 le ha ka motlolo legotla la gabo rona le soka le tswa puo ka ditaba tsena di netefaditswe mme di netefaditswe ke dipuisano tsa motlhomphei mongodi kakaretso le motlhomphei mphonyane lebesa ga diphatlhalatso wa legotla le dialemoya tse mmalwa e ka setana le dikgatiso tsa mantswe tse nkileng jalo nakong ya kitsagalo eno mamedi e telele gagolo e re ke tle ke nke tlase mona mo jwale ba tlileng ba batlang gore go tlo go nkuwe jalo dikgato mona godimo mona ona se a batla jalo a e otlile e re ke tle ke nke jalo mona tlase mo e leng gore jale batlhile ba batla jalo gore go bedi dikgato tse nkuwang mme e re rele boetapele ba bašwa ba ABC ko botata ya basotho re nka monyetla ona go phatlhalatsa re sa thekesele mona gore ga re dumele mme ebile ga re amogele tshebediso ya dikgoka tshebetsong ya ditaba tsa legotla la bo rona re boitse gape re tshwela ka setlhetela sa mathe diketso tsena le go ipiletsa ka maatla gore boetapele ba legotla bonke dikgato tse lokela tsa go fitlhela jalo motlhodi wa gapelelo ya bokweta bona tshebetsong ya komiti ya naga mme polelo e re e le go bega motlhala o nepagetseng le go qoba rutantsi tenteng ena e madimabe botlhe ba amegang ketsong ena bona ba tlamega jalo go tšhakelwa ke bogale bagalemo e boimagadi ya legotla e le go bontsha go tia tlhwekisong ya seriti sa legotla le go phephethela bonkwapo ba bogogone le go iketsetsa boithatelo ditabeng tsa legotla ketsagalo ena e bontsha go reitsa ga ditshia tsa tsamaiso ka gare go legotla la rona le thegilweng godima ditshia tsa puso ya setšhaba ka setšhaba demokrasi go ikobela molao le tekano ya botlhe matlhong a molao rule of law le dipallo tsotlhe tsa tsamaiso e e tlhwekileng moo tsotlhe di sebeletswang pontsheng ka nnete le botshepegi le tshepagalano go le lefifi la bokunutu bononori le go nanagelana tse itshimmeng ditabeng tsena lena le letsho le re okamela go ja ge le leetong la boitshibololo le go boela jalo metsong ya bogologolo ya metheo ya legotla lena ka mora boitlhatlhobo le boithuto bo reretsweng kapa bo tswaletseng jalo mogalo wa tshebetso ya 2024-2029 o fetisitsweng jalo ke seboka sa naga ngwagola polelo ena e tswela pele gore re keke ra robala ka leqeba mothating ona o mahlonoko nalaneng ya dipolotiki le boipuso ba naga ena moo moruo wa lefatshe lena la moshweshwe o fetotsweng lefa la mofonono ke babusi ba baikgabi le baditšhaba ha bafumanegi ba naga ena ba fetotswe legole la lefatshe leo ba le tlhotlhogang maotong a bona moo ko botata ka ditlhomo tseo e di betlileng leetong le nang le di emagale tse bonwang e tlhokagalang ka go fetisisa dithekong tse ka pelepele bolwaneding ba phologo ya Lesotho e bang boetapele bo sitwa go kopanela ditheko godima dipheko tseo re di tlaisitseng mona e leng seo re sa dumeleng se ka ba tlhola pheko ya moshwelela e tla ba go itlhaba malotsana go mema seboka sa se kgetheileng sa boromuwa ba mabatowa
e leng teng ba lekgotla go tla supa tsela

0: jwalo ka ha le tokomane ya moralo wa tshebetso ya lekgotla ya 2024 ho fihlela 2029 e leng ABC Strategic Plan 2024-2029 e bolela. Re santse re na le sepo bokgoning ba lekgotla, bokgoning ba lekgotla lena ho inyeka maqeba le ho rokella mmoho le tata lena la tshepo ya Basotho tlasa kgoheletso ya sera sa motho ke tlala, e seng Mosotho e mong ho e mong, e seng lekobo tata le leng ho le leng la tšhaba. Mme ke kamogele gore jwale e ka teng polelo ena ya komiti ena ya batšha ba lekgotla la ABC kobo tata ya Basotho. Ke kamogele gore e ka teng he mo jwale ba tlileng ba ipiletsang jwalo go boetapele ba lekgotla go nka jwalo dikgato ka diketsagalo tseno tse le tsa etsagala ka la leshome kgweding ena ya Phato e leng ka mantaga ona ona o fetileng, mme e balega jwalo. Mamedi, e re ga re le mothating ona he ke tle ke o fe gore o tlo kene jalo ditabeng tsena tseo re o teketseng tsona. Nomoro ya mogala o ka e sebedisang ke ya 2121-9956 mmogo le +266-59956. Kamana ka WhatsApp romela molaetsa go 6200-9956. Re kenke mamedi o santse a le teng kone mona mogaleng. PC dumela. Ndate. Ndate le Sokwane.
1: I'm going to go to the house. E ba bona le ale mo mmumo ya ka qetellang a buile mantswe a seng hantle dipeleng tsa rona boetapeleng ba rona bo go tlabeng rena le bona, empa e seng moetapele a le teng go tlhoma dintho tse jalo. Ga ke tla ona re ntho e nngwe ke ipotsang yona ya gore na ga e ba gone go sa dingwalano ka maikutlo ke komiti o ena ko bothata moetapele wa tswa. Ke nnete ka go go tlhalositse gona ona ya ka, empa gobane ntate ga o kgutlha go etsala gobane ko mphantheng ya gore ka nna bona tsa bua le bona gore ake mosokwana o meting banna ke le kete mo tšhwareng gapedi se le pelelo ya ka mono gona why ntate o tswa ga o kgutlha lebelo o kutlha go etsala tsa mofuta o. Ga ne ke mametse ga go ntse o bua kapo kwena ntse kanyane kapo ke ntate makutlhetsile ke na ke mana tsa bua le ena ntate gore bile a balea dipotso tsa gago tsa go bona ntate kwa o sena taba ya gore o ka ntlhaloso ena mobuditse ntlheleng ka makgetlho o a balea jale nna ke ke nna moetapele ntate ga ba go tho moetapele mathata otlhe le manolo otlhe ditse kana o ja godima gago e seng gore batho kore ka e tlo kgoma o le keng o le moetapele a ba go tho motlhomo o sitse kapo wa taba o moetapele o tlhanea go thile nthomontse tsena tse dipetseng di ditsagale e ke etseteng tate ke matele o moetapele wa manase ka bokhutshwanyane fela ntate re ke mathele o ena ke re ga ke mame ditaba tsa mme magatsi nka ikedisa kare kere ba batla go tshetsa ngate masitsetsa ka bobodu gobane go ja go thwe o belelelwa mona a le moo e seng a tlhaga le ba bangwe. Ha na ha ne ke mo bona batho ba ba ke bona ma kitse ma hlese mo tsela mo eta bilu go ke ne ke tlo tse ke tswa ke ne ke ntata tane ka botata tsi ba ya ona mthaka ba sha le ri ya sha kwa na ka ga na ina so tswa sha na ntse di a go ka eta bo bona ka ntse ka mo shetse ba ke nwa ke bona ba eta bilu ba.
0: Okay. Thank you. O hlakile ntate e re keng ke mamedi mo 2121-9956 mo hole +266-59956. PC dumela.
2: O tsoda le.
0: Dumela ntate.
2: Yana ta. Ke montho pusetso ntate.
0: Ntate ma?
2: Montho pusetso.
0: Ntate pusetso.
2: Ehe ntate. Ntate ke ne go tsena tsa batšha bana ba lekgotla la kapa ba mogawa ko botata.
0: Ee ntate.
2: Ke mametse nako yo o neng o botsa gore na mochina na ore ke digogoni jwang empa e le batho ba tshireletso ya moetapele wa ABC. Le ka ukwa ehle a santse ka ga bo ithakileng hantle ka ba ha ke mo maletse ha wa ga rela empa ha ke mamela mona mo o badileng teng taba yeno ya hore ke la ero ke e ka pa go tlhiso go ke ba ka tla moeta pele batho ba ba hlasetseng mo e tla ile lengolo ya ba lentse di khuguli le boetse le a fa hape ona lengolo lo la le la bo lo ge seng taba yeno e jwa lo fela ba bone taba ya bogogoni mme nna e tlenna ikeng ka ere jalo ke batho ba ba iphetolang digogoni ga e ba tla ikwaela empa fela ntate ntho o kereng e tlakile leswa fele ya bona kore batho ba kekeng batla tulo mono ya ba ba fitlha ba otla mo dikakaretso boteng ba dithusa komiti e golo le moetapele ebe ya bileng e leng ena yana le tshegeletso mono moetapele ebe batho bano ba tshegeletso ya gae ba ikgaoanetse fela ebe go otlwa motho ka mono o kanna go otlwa ena moetapele so e le gore yeng ka ehle ntheno e hile e ne e tobile ka kotlologo mongwe o dikakaretso go otlwa ena mme taba e nangtate e golo gagolo ke rata mona mao batšha bana bareng e ba tshositse gagolo ka mantse o ba tlhalositseng e tlisena ke ntho e nya go sang ka mokgwa o kgethegileng go ebe go e baetse ntho jalo mme ya bontsha golo go tlala ko botata kapa mokgwa wa ko botata ga o lokele go etelela naga e na pele ntate re ka ba tsietseng gagolo ga eba botiring ba moetapele go ka otlwa ya mokalokaloka ka mongodi ke motho wa mogolo ga golo ka ga phati mo dikatagaetsong tate ka nnete ke nanawe ke di otlhile ke siela ba bangwe ba naganana
0: ke le boileng tate pusetso ke le boile golong tate mamedi ke metsotso e le lesome le motsholo mong pele re fitlha mane goreng ya borobong nomoro ya mogala ke 2121 9956 mogo le +26659956 o ka kena ditabeng tsena le tseo ke di tshotlhileng mane pejana re reng ke mamedi e mo sentse a le teng pc dumela kgotso mme mohala wa ka go buela fatshe jena
3: dada
0: mohala wa ka go buela fatshe
3: ke ne ke le ditlala ka ke bontsha ga bontsha empa di tlo di mona di tlala ke ka me
0: e ya
3: le ba tlala ka wa di tlo mo tsa o ala ka tlala go ya ga
0: e ya
3: le ke tlo go botsa ntate le go tsena o tlile jwa mo go ba ni tse le ngolo ka sa itse ke kwa pele go bona ke di khutsi ka ba ke di dire ka di tanda tse mo tsa teng e re se ntse ka le bana ke tlile ha o mo tsa putso yo ke tlile ana le le se se na se go tswa ba ta ke popa ho mo tsa hona mo na ka di tsa ke se go bona o tlile ja
0: e o hlakile mme re tlo le ka hape hore re tle re hokahana jolo le yena magangang re tla bona hore na a tla re dumella re tle re kene jolo ho tsona 2121 9956 mo le +26659956 ke di nomoro tseo o ka kenang ka tsona hona jwale tjena re ke tle ka mona ka WhatsApp molaetsa ke ona o teng o re ha e le mona komiti ya batjha e tswile poneng ho thula jwalo tjolopane ena e teng ka hara komiti e kgolo ya ABC head on na ke kgothaletsa jelo hore batjha ba hle ba tswe le tsona ke utlwa ke na le tshepo go batjha go etelela kobotata pele ke maikutlo a ntate Mosotho o re fela ke ntate Mosotho ka maikutlo ano re lebile ntate re lebile haholo ere re tle re bone maikutlo a mangkwana kwano ntate Pheko ena o re ka nnete ho ne ho le betere haholo ha ABC e ne e sa itsa jalo polelo ho hang ho ena le ho bua jalo ntho e tjena o re polelo ena ya swabisa ruri ke maikutlo a re fetela jalo ditabeng maikutlo a mang ntate ke ntate dikotsi tshwafo le ge bekolosing ha motseki o re tshe ditaba tsa Lesotho ho makatsa le ho phoqa win o re Lesotho mo ho tshwara jwalo batho ba jwang ho bane PAC ke eno enyebe kula jwalo bobodu ba ditshelete tsa sechaba tsintsing dinyamela fela ha hona le batho ba ile ho re ba tshwagwe ba hlahe ka pele ho magotla ho fihlela hona jwale mme o re ke a belaela hore ditaba tsena tsa ntate mofomobe ke mofunyetsa pere mme o re ke mahodi a patile maeba ke utlwa ke ntse ke hlo ya politiki ya Lesotho ho tswela pele ke ntate dikotsi tshwafo mane le ribe kokolosing ha motseki re ke tle ka nqena kentseng mo medi PC dumela
4: ela dumela mo tsa tlo
0: wa kgotso ntate
4: e ya ba re tla le tsika kwa ile ha ho.

0: me ha ha ho sheba jolo yona polelo ina ya ya le khotlalela la batsha hona le mo bageng le ha ka mohlolo le khotlala ha bo rona le suka le tswa puo ka ditabatsena gore ha o inka hona mono ba re le ha ka mohlolo le khotla le suka le bua ka tabatsena ile gore sena se tla mona mo reng hle ho bona hala bo etapele e ka re jwa le ha bo nke le taba ena di khato ka pa ho address
1: wana mo etapele wa ka o hlakile ntate ho ba le e kala mo ho nna ho e tsa eng bu di saka o le ntata bana ka ha ga ntlo ha bana ba hao bona le motho a tsitlang a ba futuwe o re ke mo ye geng e geng monna ka ba kena tsa sabeke ya ba mosadi ke yena a e mangare bula ya nna e se mwana ka ho ba ho bolele ho re le ha ba le na di tsapang ka le ha ba mwana o le tsile ntate e ba ke le show ke ka le le tsa mai o ya ba munya ka go ntata ka e o re bola ya nna e se mwana ka o ka bui ka ga le logo fetse empa bona ha re bone bona le se o re ka reng bo ya tsa pele bo empa bola ba le khatsa no le taba ena ba ema ka maoto ba etsang go reng go re petello ebe le ha ba tswa ka tsa go tswa modu mo go ka ga to ile ya u isa se go se bona ile go bitsi ya phetha ha go bitsi e go ebe ha ba le tsa le sponsor sa go he ra go futwe mona go ba ne ke tla ne le ntwa ya gona e ja ge tswa ne ja ge tswa ha ba go tsetsa mo
0: o tlhakile ntate
1: ha ba ntwana ga tsela ke ba tenta ke mo di ba patla se se ke ba mo ba tswa ka ba nang ke ba se tsa mo ke ba di mo ke ba u kwa nang
0: okay ke lo buile ntate ke lo buile holo ke metsotso e meraro pele re fihla mane horeng ya borobong bile ke yana e fetoha e dula hantle ho emedi pele re fihla mane horeng ya borobong re ke tle ke nke ke phethele jelo ka maikutlo ka mona ka WhatsApp ke tle ke e bale kwana go sentse re phethela bana nako ya rona e se hlile e fedile ntate re ke tle ke bone ntate makwitlane ka qutsing o re monghadi matshisetsa wa tshwara impasse for fane se tlalohang se ne se tshitse dithithifatsi selokollotswe moshosho one hantle ho itsahalang ka harana e ke eng ke makwitlane ka mane ka qutsing re reng ke maikutlo a mankena ntate le tswaka ka qwading yena o re ene ka nthwena ya ba politiki ya ho lelekisana le ho tshwarana e ka fella ho bona ka ha e le bona fela tla ba ile hore ba tsebang le ho utlwisisa seo ba setsekisanang ke ntate le tswaka ka mane ka qwading ke maikutlo a hai e re ke tle ke boela hape ke nke maikutlo a mamona re ke tle ke bone na ditaba tsena nkeke ka dumela hore o molato o fihlela lekgotla le mofumane a le molato kapa a se molato ke ntate Jama ke ka mokgwe e leng gore o dibehile ka teng mamedi ke motsotso fela pele re fitlha mane goreng ya bo robong ke ka mokgwe e leng gore he re tsamaile ka teng go lena la setlhotlholong ka jeno re qadile pele he ka go kena jalo ditabeng tsane tse yamana jalo le moetapele wa mokga wa setšhaba sa basotho BNP monghadi matshisetsa mofomo mo a tlailing ka pele go lekgotla la maseterata maseru ka jeno a qosa ka go ba leseabo kgwebong ya dithetefatsi ka thoko go molao mme o fue jalo beile ya 5,000 le go bega jalo paneng thepa ya motho e mongwe ya boleng ba 50,000 tsa maloti mmehe o atlaile gore jale a tle a lokololwe go feta mono re kene jalo ditabeng tsena tsa komiti ya lekgotla la batšha la go botata ba sotho mo e hlalosang ha e tshwela ka mathe dikitsalo tsa mantaha wa la le shume go dinya phato selomong sona sina tsetsa hetseng tulong ya komiti ya naha mo go bile ne tlhaselo ya mongodi ka kagetswa le gotlamong ha dithebe mokwatle ka ke sehlopa sa bana ba hlalosetseng jolo e le ba lebedi ba metapele wa le gotlamong ha ding ka kukabi jolo komiti ena ya batsha e re pohle ba amehang kitsalong ena ba lokela jolo go ke batle ba tobane le mehato gahlanong mehato ya khalemo e buima e buhima me re buisane mona le ga diphatlhalatso komiting ena batšha e leng monghadi kolobetso lekgetho le buile golo mo amedike thapelo lekanyane sebeditse le tebogo sotho misfala disenyane hlalefa motutsi tebello jane ka setsana le thabelang tau mmogo le tladi makutle re le buile golo ke mo re felelang teng bekeng ena ka mananeo a rona a setlhotlholong re boela gape re kopana le wena bekeng e tlang ka mantaga goreng ya bosupa mane mantsibua fela mafelong a beke ke teng mane goreng ya bosupa go fitlhela mane goreng ya lesome nanong le bitswang ka gore ke re fata makwasi ke tlo fetela jalo go gaitsedi aka mabathe pula ya lae maponi o santse a le teng ka lanao la Back to Your Roots.

0: fela pele ho mokete o moholo ha ke iti e tla ba 100 malu o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani lesotho le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane ticket ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Marcel Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Ejo le KPCFM your pulse our beat mumamedi mashume ya mabedi ya metse mehlano ke lebile ho reng ya le shume se ke le teng ka taba tsa magaola ga e wa tsaba nna nwe na mo bile ka gaola gang etsengata hampi mona e ho hlake ona ona pa itse ka pa ha ne pala na se ke le teng Thursday edition ya magaola gang ha go hai kare o ntse o tsamaya mo ntseng o tsamaya ka pa fonong mo mamedi mona ho ba ne meletsa ena le ho kena ho maganga mona ba ne meletsa ena le ho kena e o fumana meletsa batho ba o fere hang e ka ba motho wa ntate ya buti e ka ba motho wa usi wa mme be ba o fere ya jelo ka ha go ka mano ya lagato ka poka go lenyalo o tlameha o bulele hore hey ya se ke kopana le kanyane motho thuteng o thinkile kanyane tsena fe ye ase ha sa re wa ngata o tlameha o bulele o hla motho wa ha wa tsebe taba itse mo bomedi ga gaola ganga ke tsatsa tlo go mobedi re le di khapule re le batho ba mojolong re batho ba ka ro manyalo mo mobedi ga tsamaya ke jwetsane ha ba bang ba fege ile ka tla ka malemo mabedi a ke re qoqa kana ke bo ke ntwe o ke eng mohlomo motho wa hao a tla tlo jwetsa re hey ku jwetse he ntwe hlaitse e a tla tlo jwetsa re he ke ho tsa ka tlung ke ho ituba e a tla tlo betsa mmobit a ke ho tsa ka tlung ke ituba ke bua mantswe a motho e mong a ke a re hey ko motho ha o tse bontse tswalang ka tlung o tsa ka tlung ke ho ituba hle ko hiteka ko bona tsena o ja ke a tsabaya ka shopong ka ba ke sa kopana le ntho tsena tse ke kopaneng le tso ke go kopane leng a o amamela o ha ka lefeka o fela mo motho a o jwetsa ka bo le motla ka teng o soka kwata nna ga bana le nna

0: tsebaga ha ka tsiba fela hona la butika pontate bo yana tsa njwetsa dikakata a njwetsa dintho di hana fela a ntshepisa ntwe a tshepisa ntwahle e ba ha ka movetsa e ba wa kwata moga a ba njwetsa ke a bona la ba senang gang mo momedi ba nga ha ona le mo ratla na o vetsana mo momedi ke stlam ho ke o tsuetswa hana tse ga ke tswala ka ntle mo ke tsheka khone mo ke ikela shop mo go re ka bohobe le lebesi ibe motho mo o fihla nke misa mo wa mbetsa ntwe ya mbetsa ntwale ba bamba ka tela ho o mo buisitse e ha butu motho a buta nke misa tsele mo a mbetsa ditara mo e ke di mamela be kona ke tlomobetsa o ga o motho a mdi bohle ya hle empa sa bona ga nyene mo nwane impela hle wa bona e mo motho ya kwa tele nthwana o no emetse mo o no mo buisetsa o no batla ho utlwa 21996+266599566 ntso tsa matseleng o so bone motho wa usi so mo ngwe me imetswe ke touch case mo ka pa ke di plastic tsa shopo so mo kukisitse tsara o sina ke ha ime imetswe nna ke ke tsa bophelo e ka ba taba tsa bohlatswa di jana ka pa eng ibe o sare kore motho imetse o hetsela motho ditjana tsena o sa ine le bo mamang motho e maka wa sa lekgala hlatswitse e ona tsena ko motho o tlame o ya kae kae o na le mathata o sa ine le bo mamang motho e maka wa sa a ka ba sa khutla teng ya bo mme wa tsela ke o ga bua ka tla o qoqela hore batho ba modimo ke ne ke ipotsa mo mamedi o na jele ena ya amazulu yona ha o nqoqela ka yona tjena o ka thabile tje batho ba modimo ne ke nana o nqoqela ka amazulu ke ka o ke ke wetsa jele ka thabile le la bone le khale ke ha
1: bona le
0: la
1: o ska bolela kwase le fatse mo na ke ntwe ne ke tlhola e no o tse fela le motho ne ka pantsa te hotsa teng ka ntle ka mona hona motho a tla o fereya ka patleta mabine bine ho sotla tswa ho wena o bona wa dumela ka pa wa hana ke tabe ho lo fere yona se ntwe tla tive e no ha go je ntwe ga reng ke ne e tsha go ke ntwe tsa la se ntwe tive e ke motho a ka tswa fere ka tlhonga pa ya kae o tse fela o tsa mawono a khutla o tla ba le motho a itseng hello a bi neng di fela I don't think it's right to go bolele e sengwe se tsapa la motho a witsepa ai ke bona se na botata ke jama
0: e ke le bo wena jama ei ibe batho ba ba mo me ba ba usi ha holo ke tla na ko ngi tla bua la hlakogela bo makeup la ba usi ba na ke ke mongwe bona e hangata ha go kwa ke bua perspective nya bontate o tsebe ke be ke qoqa ditaba tsa metswalle e menyaka ka mogobo ba tshuka teng ka mogobo ba qoqe ka teng ya ke perspective ya ka mo be ditaba ya botho ba tlhaba bo ba ke motho a me e be ba tlhamba ba o simpe a re motho a o tlamela tsebe hore wa fere ba ka ntla ka mane e ya ka la bone ka o fere o tla o tlo tlamela a bona hore ntso bona ka ntla ka mane ke batho ba bo me o e ba tshwara wae mo o tlame a tsi o tlame ha sha fono hao e la o sa ga ba fela nna bone melaetsa mono e hore ntsona le bothabo le bothaba le bothabiso ka ntle ka mane ba ntse ba o batle ke tse ke ditaba tse ntse bue ha hle lo tlame a o tlame a bone o tlame a bone hore ke mo medi o dumela hore ke ntho e lokelang ho etsa hala ga

kokela ne ke jetse motho aka ke yo a ke tshelte mo ka se mobetse ka o thabile e ka mo mobetse ka o tenetsene ile o ka he batho ba masetse go mo ke he motho o weto go pontsela mono ba ka la bana ho se go tsindi kwae kwae e ba le bangata ka le ba go tsindi kwae kwae mo maso e tla mo kokqelele ka o tenetsene le o ntse o thabile ya le ba ke taba ile o time tabi se ba so hana ba ni che o ge o na le motho ka pa o se le mewa le lapa e o se se ka o kwati kwatle o se ka ntwe no tine bile o singe ditseletsatsi so o se se ka o singe ditseletsatsi hona ho ile he e bile o tlwa ka ka lo hlapa phogo e ha o qotela motho ha o mo fa tshwantsho seno sa hore o ke tswa hola ke tswa hola hle ntwe tsela ke hlaitseng he ntse se tsene le tswa e ho ke ngwe tsetsi a ebo ha se o kopana le le motho mona o sa ntse go ngata o ngatang hampone hampone we ke nyetswe e hampone o ke ntseditswe le khomo e ya ya se o ngeng o e ke tswa metsa motho wa ka o time time ka me ne ke tabena e ke se hlabi ho wena e ke ke nthongwe fere e mpi o hlaitse ke ba tramba ba bo me ba tshwara lo he ba kana ko ngwe they must know he must know a le na ba ntse ba mpatla ka ntla ka bo a bone evidence e ka pa a utlwa ka molomo wa hao so mo vetsa o o mana nyo a o tenje na o kae kae kae kae se tsa nka e ka padula nka e mona a bo o ke go hola sa go ngata ga go kela na mo medika pa tshe mo letsa o re no le la ehle nna nka se qoqele motho ho hang e bona ba batla go tsiba tse nna ba batla go tsiba ba reng o njetse e ba ga o sa movetse e o bulela go ntse o batla mothweng ke a o sebela mmonedi ba tsholwana wena o re e mona ke first aid sine magaola gang.

Mohammed he na tso ba 29 tse ding ha ke ba utlisisi hantle hantle ke a tawa na video e nngwe ya motho e o fetotse sebopeo sa hae mo Mohammed ka tsela e itseng ha mo sheba o bona se ana le setshwantsho kapa ho tshwana le portfolio bitswa ngomo e go wentse jwalo wentse ka hohle mo mamedi e hona le ba bang botla fumana hore ba iphetola fumane se ka noa le ka leme bona a sala pa go tsaga ma selentse nthomana ya etwe bon ke le nna ke motho ya mosu mo mamedi le ke ke hey ga sutalo ho jaja batho sutalo a hlala batho mo mamedi ho bane ke diqatotso ba dietsang e bophelong ba bana le bona gena letsa bona tso mo hlobo ba thaba di sheba ba ipotsang ba ga ish ausiu wa ba yele e kana hana cha tse ndi batla ha o so phela kwa na mafatseng a mam mo bethe hlomo mbo mo sa ma batla kwa na o tla utlwisisa o swele ka nqeno go na ba ne motho a ka etsa jwalo mo mamedi e ke se ntse ding thoke ke go amela ha nyenyane go ka o gutlwa ke tsheya ke sa qedi a poe ga ha se ke maketse o tsise wona ke makel ke makaletse e mona mo keteng la se mo taba gona le ngwana temono taba gona e mona taba gona e mona re a qoqelana re le bagatani re le banyalani e ka ditaba tsa mo re fere bua ngwana temo wa medi e wa ga le thoko kwa ebe re a qoqelana molaetsa gore hello laila na hana o so dula o moqoqela ka mehla ebe tse ding ha o moqoqele ka tsatsi le leng o tlo utlwa e kare jwale o so motšhita nna nepa ke batho ke le ba bona mo momedi molaetsa o mongwe hello my love nna kannete ke qoqa ha ke feriwe ke ntate kapa abuti a mobe empa kannete ha e le yo ke mo ratang ke thola tu ke sabe ke thiwae baneng pula e na ka go kgetha dibaka tlameha e nna yane e ne e le gotlhe wena o fereuwe ke motho yo o sa mo rateng mo rata o boele batho baneng o kgetha ore tlaole ee ke gangata etlhile o ba jalo mo mamedi tlo bua ka e sa mo rateng e ka o sa morateng o tshwanela ntse re gola batsaya mo bobedi ntse re le bana batswadi ba ga o le motswadi ntse o sheba o tseba ngwana gago e o tseba bana ba gago tla o qoqela ore me e seng ga ntho momang ka go ang ratatle o batla ke be girlfriend ya gae ga ntse a tla tsa o qoqela o tse o tsheatsheanyane ore he a se ka ba otelela ha sa o qoqele ke sala teme tsa mo media bo ileng pishana ha sa o qoqele mmo ha sa o qoqele ha sa bui hore he e seng ha he e loga ha ntsheba ha bone hore nna ke mohatsang tate Thabo e re go ketlamaya ke tsamaya ke nkile bote ngotsweng hore se ka mfere yang ke mosadi wa motho wa ke go le teng ke tshule ka go ka sebu ka thabile tlamele ga o mohlalosetsa mone ke o tseneile e ke ntho o hlaetseng ke ntho e bona ba haisane e o movetsa ebile o sentse wentse fela hampone nna e o so fela hampone e lo go ha o tella ya no ehle ho ntwa di fihle tadi fihle le mo me di mehlano ke le bile re nya le shweme nna ke tswele mo nna sia molaetsa ke la bone bathunga ke la bone 62009956 molaetsa voice note 212196 and +26659956 WeChat Max ebitswa right here waiting.

0: Mna ke Richard Marx monate mo mamedi ibitswang right here. Yes, Richard Marx. It's right here. Mo mamedi handle mahlo hora ke le show me re ke le handle ka kutlo ho re nge o bedi lana na hola rona. Moletsa wa ge nna lele motho a ka tlang a njetsa ditaba tse jwalo ke batla step by step in detail ho re na ena utse how. A ke wo vetsa na wo qoqela o qoqela o wa vetsa wa uphuthulela tsone yo ka batla go tsiba step by step ya ba wena uri ya ba wena uri eng matla o tsi e jetse ona ya ba ha tshwara le wena uri tsa ka tsana ka ofe di felle e ke le ba mo bobet e ke le bua e ke tsene ntsa dintho ya ngwaneso tsene ntsa dintho tsena lo etsa la ka o le tsena utlwa sa tsebe ba bamba ba hle ba tsho mo medio ha ba tshulo o ke ba tla o tsiba ba di fona mo mo ba metse nna le batho ba nga ka la mo feka ya fela mo mongwala mo ka inbox sontso te ka ditaba tsa bo ba bina bina pelwa hao ka pele pele wa hlakula molaetsa ona ka pele pele ba nje le motho wa ha ka kopana lona a sa mo jwetsa ho he hona la butia tsena mona e ho thwenge ke bone ka username ya hae ke bone o tsene ke nana ka mabitso a batho ke bone ka lebitso la ha ke thapelo le kanyane o kwa hla o wanga to sa mo jwetsa ha fela o sa kopana le yona fela o tsebe ke taba a o tsebe ke taba mo mamedi jwale bona batho ba bomme o bo sedi tsone ba ke go kopana le tsona mehlae na e putsa ka kena o nna jwale bon tata ke ha sa hangata ba ferewa aye ya wa tsa nna le batla ho betsa hore nna ke fere u batho ba se ba teng ba iphelela ha re hane fela bo hulu bana go bo ntete ke bona ba tlang ho bona ba tlo jwetsa ditaba sa bona ke je la house o lujalo ding na ba nwa mo nyetleng wa go ba ka tsho hey boni tswana se setla hampe ya ntse ke tsa mama seukwa ke ntshwara qala o ibona ha sa lele nna ke botse ka e he moment ke nna yo o ngena e be bo mo mboteng mona le tlhakorele leng la tabene ke batlang ke go bua ka lona next week tlatla go puthu ku ho phetse yona hantle taba ena next week. E sena le garden tse feletseng ya ke batla ke bue half kapa ge bue ka yona e le crop top e le stomach out e le stress e le mempone ke hodila ke batla ge ke batla ge hlophe hantle re ke bone molaetsa ona mo mamedi bo ge enhle ko re nke tsheka go bala moye e ke ke ho kala tile le ke go poska ke tla mme ke hleke ke focus le ke go ska bala moye se ke ke dilo bala mo mme se qetile tsana du am peace fm hello
1: hey
0: hey wa nkutla
1: okay
0: na nkutla che
1: eh
0: am ah eto ba tsem nati khotso hle mo ka tuwa ba ka
1: eh a hle nai
0: a
2: Oh, banong bane ya ne amagatang a ke ba tata ba njitsa o ke nye o dimetse ya ne ya amagatang ka ne di nao hanga di ba le motantsa nje tsa ditaba tseo ha di bile le motho wa tsa hlua le ene ha di fele ona mo laela dis bandaka ka go bitswa ha
0: e ke le ba spannere ka go betswana ka mo bosibo monnate. Kani tiba tiba nda halagati di halagati di da. Halagati di da. Utsebe wela kama kolojo di da. Eh, haki kolele si pisi mo la fela. Kikolele zaluwe na kiki bospejo na kuweza habedi kuweza salapala ka kuweza sa limona mosebetsi. Kita yuho hoti di da kani tika mani tamo tini tamo sebetsi akwana mugi chance chance ka kiba tahuko fato na eh. A qeta o bua mo mo wa metsi e ke tshwike ke nna ha ke le motho a buang ha ho lohle impa ke ipela ho lo mona mo sebetseng wa ka mo bobedi ba ke tiyo a ntle le mono batho ba ke bua ke motho wa ka ya e ke na ntse bang hantlo ha ke gathali puo ha ho bu ha ke gathali ebile e wena mo mamedi ha ka ke na le wena o kwa ke bua ha ho lotse ba o tsebe o ke comfortable. A ba nkutlwa ke thotse o tsebe kwana ntse ko balabala hantle ke re ke shae yona le motho wa rona a shae tsatsi le diketse fela nna ke shae nako yo momedi o mae ndibela ke hetsa ba
1: ya o pikisha
0: ee
1: ya le re ao bitla mana le motho gathetse ya le wena wa tla a ino re tsa tsa re motho a mme mo bitse
0: ke o qoqela
1: ya re gathetse ho sa ne tsebe ke tsama ya bitse sa pele a tsi o tlo go tsa no bo tsho a motho a ke o tsontse wa tabo wa plan ya o tsane
0: eh
1: al o o ke gara go mo go sa tsebe go na we taba. Well, Namosha Gilly Sapu. Did they rather get that boy get that out? They said, Hila. One is what is in that boy, young girl, whatever what I do, because I heard that job on Yana. Who want to see Bono? How are you? I get that out here. I
0: said,
1: he said, you're
0: I'm going to go to the house. Wa molekan husband of my youth ya wa bo chembak mosebetsi ngwa hae hona le mme ya fihlileng abatla molekan wa hae wa ha go ba le hae di bua taba tsedu ka pila ba sebetsi mmoho ka ofela ho engwe ga make ho maketse ntso thujo he ho tima ye mohatsa mosebetsi mmoli yena o dile mosebetsi abatla molekan wa hae o a tlo ho he ntate mookamedi ka bona mme mookamedi o tsebe ntate no ha go ba le ha yena ha o qeta mo patala fela ha ke sa motsiba ha ke sa motsiba ke kopa mohlo mongwena ho bulelena o tla gona hore a u taba e lo etsa mo sebetseng a ithaba ha fihle ka ke mabotsa o nole jwa mo sebetseng a ya nna le shapo fela ho nole shapo fela ho etsa taba ka no ka lo ha o qoqile mahatsaka tsela ke re bua ka yona taba ena ke ga e mutlhela ho bona ka gae eh mosebetsi mo wa ho ke motho ya etsang jang king o na jala eh ke motho a ratang bo mme ho etsa la jwang o nana ke ntho etsa ngwa ska go bala hai e jela ge qoqe taba ena ge ge hla ka ntsena le ka ntsena ge seka seke ke be ke fihle thawollo a mo mabedi ha sena ntho ke ditsang bonding ka go kamane ae ha se yona e fo bua ka ho bonda a se yona e e tlo nda tena ke la le beef ke na le beef ke lo bule ke lo kwatetse o bile phisi ya tamke tsona tabetsa na go bua ka tsona ke utlwa gore ska qoqa o fela tsona le batho ba ntate ba tla qoqela ba batla qoqela ha re phethela ke tsona ba teng ke sho wa ntse ba ipotsa wena molato jele lona la se batla qoqela ditabatsa sa batho ba ntate ke bone ha ba rata qoqela a ka bo womanya hampe a re kitse o tsetabetsa batho aba tsaba thodi rata e ya wa ke qoqela wena.

ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mogha wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

0: Luther Vandross, Mariah Carey, Rebizwa Endless Love, Tugabe Ekli Bea Mitsusunye Mashume, Amabidea Mitsusupile Momame, Digalibide Hore Nyale Shume, Lemutu Ule Mong. Back to your roots, o PCFM, Lena Lelai. Momame Dikina Kojala Oka Bwana Ogana. Kaja na kiketu kaya nga shoko medisa kaya nga kuta kaya nga kuta tile, kile bile tunkato kwa kima chaba. Obua gadi tabata mafuta ofihe. Kaja na kwa diena ya pato, inalamasa siya le shume le mitu ime raro. Sile makisali kitesepi dili mashume, Amabidea na le mitu It's hitting. Kids are World Organ Donation Day. World Organ Donation Day. The at least so. Kubaka di puputo mwamedi zinzwing statistics. We find out zinzwing money. United States mwamedi. Di bonsa ham batuba fitang 100,000. But by fitting the 100,000 when I'm a mammy, Bali let her tamon lava to buy a meat in the organ. The organ, a mammy, the cook, the tossing in some meal, it's a shock of mammy, who let the labour of a pillow. Babona mel thatamolena o tinzeleketse ha metsotso e menyele menyele shome mo mamedi ntseleketse ha mel tsa tsena gore kete ka selomo le selomo ha mo mamedi ka tsa tsena le shobele metsi me raro phato e le World Organ Donation Day ga rutwa ga hlokomediswa mo mamedi ka bohlokwa ha ke tsebeng na ke thoka yetsa nyana ka pokile o tlotlwe yetsuwa o tla u tsiba mo tshekeleng a yetsa ka pa ya ka thabelang ho yetsa fela go thaletswa mo mamedi hore ha hlokahala ge donate ge fane mo mamedi ka dikagolo tse dikagolo tsa mmele wa rona mo mamedi ka magalefu ka mogho ka etsang he ile go ngola ile go sena mohlomo ditokomane tse fanang ka tumelo ya gore ga o se o le sio dikagolo tse itseng tsa gago tsa mmele di tle di fiwe ba di tlhokang mohlala ka ba diphio ka ba pelo go na le kagolo e ne e bitswang pancreas e o tlhokwa le yona batho ga ona ko ngwe batla ba qetelang ba e tlhoka mahlo kapa matshwafo mo mamedi ke dikagolo tse dingwe tsa mmele mo mamedi tseo batho ba qetelelang ba iphumana ba di-listing tse telele gagolo ba emetse mo mamedi ke yona ko ngwe o tla fumana gore motho wa kula matshwafo a ga e na le bothata gole o tlhoka a mang mana go tlhoka a mang a naa gao jele ga sa sebetsa gantle o se tlhoka gore o fumane a mang jelo o tlwanka kae ba gona maetswang bathong ba bang jelo o na le batho ba mo bamedi ba e bangwe le mono ga nna ga se ke le sio le tleleng ke 1-2-3 go nna mona le fe ba tla tlhoka ke yona tabe bolelwang monege mo mamedi jelo otho mang le mang ya dilemo tse ka odimo o lesome le metse robedi a ka net a ka ithaopela he mo mamedi gore e be an organ donor ga ke tsebe gore na ke ntho o ka eetsang ena wena mo mamedi gore ga se ke le sio le tleletse ka gore le ka gore o mo ya itumela ke siapamela ga ke a utlwa
1: taba e o buang ka yona
0: e
1: ye mongwe wa bana ba ka mona mona le tshuwa kwa jale a tle a mona o mpontsha di-picture tseno go na ntate tsenatsenatsenatsena ka nako ngwe o fana ga ke babe ba etsa bo di-research mole jale babe gona mosekwana e tle taba eno e teng ga o tshwantse o tsebile o ga ke na le bothata bo tsena koo fela mo le bona e ka go tlalo ka teng obane sentse ke sentse ke bapa e letlheleng ke se tlhokalang mmeleng wa ka mo mmele ke tshile o tlatsa eeke butlhabutlhabutlha ka nnang kontsang bo tsena ka mosia ele a go tswe a ka lwa tsiri ni ya ga di tsoga botata ba
0: ka nnete ba sebetsa ka thata ka tlhaka mona ke a leboa ke yona taba momamedi he ka nna ba loela yona jana ga o iutlwa wa gao ee ga se ntho a di moving e motloko sotho motho o tlhoka pelo o etse ba e uko sotho pelo ena ka nnete gathetse ga e sa kgona ga e sa kgona go jaga monga yone so tlhokala e nngwe ee jale taba ko rena o tsebe pelo momamedi ke ntho nngwe jale e sa ga se obane e mongwe le mofu e le nngwe ba tsa bo matshwafo ntseng ka nna ka o tlhotswelela le leng wa nka le leng bo diphio monantse o ka nna nka engwe kanka engwe ya ba ntse re phela re le babedi sebete mmona o thula go ka sewa ke sa opolana o those se kae se tla gola gape be o nka ka olo engwe ke nka engwe bophelo bo tswela pele pelo pelo engwe ngwaneso ga e a golelane nngwe to ke mane mo o nako nngwe o tla shebua go thina ebe ke bomang ke kae moka ba batlwang go batlwa momamedi go batlwa go batlwa ke yona taba e buang ka yone e na he go boloka bophelo momamedi ba nako e nngwe jale batho ba qetela ba se ba tlhoka tsentšha e be tsentšha a dio elothe go na le batho ba bangwe be batsho ba ka ga se ke le seyo ga ke tsebe na matlho a naka le tla fumanela mang fela tlelantse ka nnete momamedi yone ne ke le mo ke bontshang gore motho ya dilemo di ka odimo tse lesome le metse robedi o monyetleng he momamedi wa gore a ka ithaopela momamedi gore e be an organ donor motho ya fanang ka dikaolo tsa etsa mmele o bitsa an organ donor jalo ka madi fela ke go bone madi ga ya male ba o kenya mono ntho ebe wa donita madi ka tsela e tshwanang he le dikagolo tse tseng tsa mmele di a donita ke seokolo setho mona momamedi na motlhomong ke taba tse ke tsagale bo di-operation tsa bofuta ono nna dingaka dike di dietse momamedi fela ke a tseba ke ntho tse e tsalang dinageng tse dingwe empa momamedi la lo jalo gothe batho ba kekeng ba ba le monyetlo wa gore be di-organ donor ke batho ba nang le maemo a itseng a bophelo momamedi motlhala bo batho ba nang le bo HIV batho ba nang le bo cancer gagolo jwang momamedi e na eo theng e-actively spreading e ne ntseng e ata bo tswekere botlhomong bothata bo itseng ba diphio ga bona le bona kapa bapelo ke bona batho motlhomong bothweng ba ka se kgone go donata jalo ka madi fela ka tseba momamedi ga o le o donata madi o tla shebua rena ba mabophelo ba gago bo kae bo jwang jale ebe go tla tho ya wena o lokile tlo donata e be botlhomong

0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: PCFM, your pulse, our beat.

PCFM, your pulse, our beat. PCFM, your pulse, our beat.

I know you.